0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Patrick, Patrick! Baho ka alam mo cellphone ho? Ano naman? Manong ka na susok, baba na sa aga po?
3: Tatay, Sabado man subong?
4: Ay, manong kalasotso na? May eskwela ko ya.
5: Lolo, Lola, Nene, Enday, Toto, mga soltero kag mga dalaga ko nga mga kabataan. Asawa ko, bugtaw na kamo, mamati na ta sa Radyo Alskwelan nga programa sa 1233 DYBS. Radyo Alskwela, nagadala sang pag-unga paglaom para sa ato ng mga abyan nga wala katapos ang ila pag-eskwela sa high school kag elementarya. Sa Radyo Alskwela, may paglaom ka. Radyo Alskwela sa 1233 DYBS. Yari na ang aton RBI instructor.

Mapagpalang araw sa ating mga minamahal na tagapakinig ng 1233 DYVS. Ang programang ito ay para sa mga out-of-school youth o adults. Kaya kung ikaw ay isa sa kanila, meron akong katanungan sa inyo. Nais mo bang makapag-aral muli kahit ikaw ay tumigil na noon? O baka naman naghahanap ka ng pangalawang pagkakataon para maabot ang iyong mga pangarap? Kung oo ang sagot mo, halina't makinig sa programang ito.

Ako ang inyong lingkod, Binibining Rica Jean A. Toronto, isa sa mga IELTS teacher dito sa distrito ng Ilocuan. Narito na naman tayo upang ipabatid ang isang programang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa edukasyon, ang Alternative Learning System o IELTS ng Department of Education. Para mas maging kawili-wili ang ating usapan, narito ang ilang tanong na maaari nating pag-isipan. Ano nga ba ang IELTS at para kanino ito? Sino-sino ang maaaring mag-enroll sa IELTS? Libre ba ang pag-aaral sa IELTS? Paano naiiba ang IELTS sa regular na paaralan? Ano-ano ang mga benepisyo ng pagkuha ng Alternative Learning System o IELTS? Maaari bang makapagtapos at makapagtrabaho agad pagkatapos ng IELTS? Paano at saan maaaring magparehistro sa IELTS? Halina't isa-isa nating tatalakayin ang mga ito. Ano nga ba ang Alternative Learning System o IELTS? Ang IELTS ay isang programang pang-edukasyon para sa mga kabataang hindi nakapagtapos o hindi nakapasok sa pormal na paaralan, gayon din sa mga matatandang nais muling mag-aral at matupad ang kanilang mga pangarap. Sino-sino ang maaaring mag-enroll sa IELTS? Ang Alternative Learning System ay bukas para sa iba't ibang uri ng learners. Narito kung sino-sino ang maaaring mag-enroll sa IELTS. Una ay ang mga out-of-school children.

may trabaho. Pag sinabi nating flexible, maaari kang mag-aral sa kahit anong oras na gusto mo. Mga may kapansanan o persons with disabilities o PWDs, inclusive ang ALS at nagbibigay oportunidad sa lahat. Mga nasa laylayan ng lipunan, halimbawa mga katutubo o IPs, mga nasa conflict areas o yaong may limitadong access sa paaralan, ang ALS mismo ang pupunta sa inyo.

Paano naiiba ang alternative learning system sa regular na paaralan? Ang alternative learning system ay merong tatlong programa. Una ay ang Basic Literacy Program o BLP. Ito ay para sa mga hindi pa marunong bumasa, sumulat at magbilang na nasa edad 10 taong gulang pataas. Sunod naman ay ang Accreditation and Equivalency for Elementary Level. Ito naman ay para sa mga hindi nakatapos ng elementarya na nasa edad 12 taong gulang pataas. Meron din tayong Accreditation and Equivalency for Junior High School Level. Ito ay para sa mga hindi nakatapos ng junior high school na nasa edad 16 na taong gulang pataas.

Gaano kahalaga ang alternative learning system? Ang ALS ay nagbibigay ng pag-asa at oportunidad sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan nito, maraming kabataan at matatanda ang nabibigyan ng pagkakataong makapagtapos, magkaroon ng trabaho, at makamit ang kanilang mga pangarap. Hindi hadlang ang edad, kahirapan o pagkakahinto sa pag-aaral upang muling makabangon. Dahil sa ALS, bawat isa ay may pagkakataong magsimula muli.

kaya ang benepisyo ng IELTS? Merong katumbas na diploma sa alternative learning system sa pamamagitan ng pagsusulit na tinatawag na accreditation and equivalency test, maaaring makakuha ng sertipikasyon na katumbas ng elementary o junior high school. Pero alam niyo ba, ang IELTS ay hindi lamang nagbibigay ng akademikong kaalaman, kundi pati na rin ng mahalagang kasanayan at kaalaman sa entrepreneurship na makakatulong sa sariling kabuhayan. O diba, sa IELTS, hindi lang talino ang nahuhubog, pati diskarte at kakayahan sa pagnenegosyo.

Dito sa District of Ilocuan, mayroon tayong iba't ibang programa na hindi lamang nakatuon sa akademikong aspeto, kundi pati na rin sa paglinang ng inyong mga kakayahan, talento, at kasanayan sa buhay. Layunin ng mga programang ito na maihanda kayo hindi lamang sa pag-aaral, kundi maging sa inyong kinabukasan at pang-araw-araw na pamumuhay. Isa sa mga programang ating ipinapatupad ay ang Life Skills Program, kung saan kayo ay tuturuan ng iba't ibang praktikal na kasanayan na maaari ninyong magamit sa inyong tahanan at maging sa paghahanap buhay. Kabilang dito ang tamang pagluluto, paggawa ng mga produktong maaaring pagkakakitaan, basic livelihood activities at iba pang gawaing makatutulong upang maging mas produktibo at handa kayo sa mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng programang ito, nais naming maipakita sa inyo na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbabasa at pagsusulat. Mahalaga rin na matuto tayo ng mga kasalanan.

yan magagamit natin upang magkaroon ng dagdag na kaalaman, kumpiyansa sa sarili, at oportunidad na kumita para makatulong sa ating pamilya at komunidad. Hinihikayat namin kayong makiisa at maging aktibo sa lahat ng gawaing inihahanda ng ALS District of Ilongwan, dahil ang bawat programang ito ay ginawa para sa inyong pag-unlad. Tandaan ninyo na ang bawat natututunan ninyo ay maaaring maging daan tungo sa mas magandang kinabukasan.

Dito sa IELTS District of Ilocuan, marami na tayong mga learners na matagumpay na nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng IELTS program. Dahil sa kanilang sipag, tiyaga at determinasyon, sila ay nakapasa sa Accreditation and Equivalency Test na naging daan upang makamit nila ang katumbas na diploma at magkaroon ng mas maraming oportunidad sa buhay. Marami sa ating mga dating learners ang ngayon ay mayroon ng maayos na trabaho at ginagamit ang kanilang diploma upang matulungan ang kanilang sarili at kanilang pamilya. Ang ilan ay nakapasok sa iba't ibang establishmento habang ang iba naman ay nagkaroon ng sariling hanap buhay gamit ang mga natutunan nila sa IELTS. Patunay lamang ito na walang hadlang ang edad o sitwasyon sa buhay upang makamit ang pangarap basta may pagsisikap at determinasyon.

Hindi lamang dito nagtatapos ang tagumpay ng ating mga IELTS learners. Marami rin sa kanila ang nagpatuloy sa kolehiyo upang higit pang mapaunlad ang kanilang kaalaman at kakayahan. Gaya na lamang ng isa kong learner noon na piniling ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral matapos niyang matagumpay na makapasa sa alternative learning system. Sa kasalukuyan, siya ay nakatapos na rin ng senior high school at ngayon ay naghahanda na namang magpatuloy sa kolehiyo upang lalo pang malinang ang kanyang kaalaman at kakayahan hanggang sa tuluyang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Halina't ating pakinggan ang kanyang inspirasyonal na kwento kung paano at bakit siya napabilang sa alternative learning system, ang mga hamon at karanasang kanyang pinagdaanan habang nag-aaral at kung paano naging daan ang IELTS upang mabigyan siya ng panibagong pag-asa at mas maliwanag na kinabukasan.

Gaya ni John Abigail, magagawa niyo ring makapagtapos sa alternative learning system sa kabila ng anumang pagsubok at balakid na maaari ninyong harapin sa inyong pag-aaral. Hindi hadlang ang kahirapan, distansya, kakulangan sa oras, edad, o anumang sitwasyon sa buhay kung kayo ay may determinasyon, tiyaga at matibay na pangarap para sa inyong kinabukasan. Patunay si John Abigail na sa pamamagitan ng sipag, dedikasyon at pananampalataya sa Diyos, maging sa kanyang sariling kakayahan, posible pa rin maabot ang tagumpay.

Nakakatuwang isipin na ang ilan sa kanila ay nakapagtapos na ng kursong kolehiyo at ngayon ay matagumpay na sa kanilang napiling propesyon. Ang iba ay naging guro, empleyado o profesional sa kani-kanilang larangan. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat, lalo na sa mga kasalukuyang learners ng alternative learning system. Ipinapakita lamang nito na ang IELTS ay tunay na pangalawang pagkakataon para sa mga nais magpatuloy at makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sa IELTS District of Ilocos, patuloy naming isinusulong ang dekalidad at makabuluhang edukasyon upang mas marami pang buhay ang mabago at mas marami pang pangarap ang matupad. Ang IELTS ay bukas para sa lahat na nais pabigyan ng pangalawang pagkakataon upang makapag-aral at makapagtapos. Kaya huwag mawala ng pag-asa sapagkat ang bawat hakbang na inyong ginagawa ngayon ay isang hakbang palapit sa iyong mga pangarap. Ipagpatuloy lamang ang laban sa buhay at huwag hayaang pigilan kayo ng anumang pagsubok. Tandaan ninyo na ang edukasyon ay susi tungo sa mas magandang kinabukasan. At sa tulong ng IELTS program, marami pang pangarap ang maaaring matupad.

Nais naming ipaalam sa inyong lahat na nagsimula na ngayong buwan ng Mayo ang enrollment para sa Alternative Learning System o ALS.

Ang pagpapatala ay isinasagawa mula Lunes hanggang Biyernes sa mga Community Learning Centers o CLCs na matatagpuan sa iba't ibang lugar dito sa District of Ilocuan. Bawat araw ay may nakatakdang schedule na Community Learning Center na maaari ninyong puntahan upang makapag-enroll at magtanong tungkol sa programa. Kaya hinihikayat namin ang lahat ng interested learners, out-of-school youth, at adults na alamin at sundan ang schedule ng enrollment sa inyong lugar upang kayo ay maayos na matulungan sa inyong pagpaparehistro. Kaya naman, inaanyayahan namin ang lahat ng nais mag-aral muli na mag-enroll sa pinakamalapit na ALS Community Learning Center sa inyong lugar. Halina't kumuha ng ballpen at papel upang inyong mailista ang mga Community Learning Centers dito sa District of Ilocuan, pati na rin ang mga schedule ng enrollment sa bawat CLC. Narito ang mga schedule ng mga Community Learning Centers dito sa District of Ilocuan. Tuwing Lunes, sa Filomena G. Hekeliana Elementary School, Barangay Dankalan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Martes, sa Galicia Elementary School, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Miyerkules, sa Balikotok Elementary School, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Webes, sa Tabo Multipurpose Hall, Barangay Tabo, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At Biyernes, sa Bukana Elementary School, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Meron din tayong mga enrollment forms na nasa mga barangay hall ng District of Ilocuan. Meron tayo sa Tabo Barangay Hall, Dankalan Barangay Hall, maging sa mga barangay health centers, Dankalan Health Center, Kilometer 111 Health Center, at Balikotok Health Centers. Kung kayo ay may mga katanungan, maaaring hanapin ang aming Facebook account, Rica Jean Alayon Torrento, pati na kay Ma'am Reyaline Arib Mariano, o di kaya ay tumawag o mag-text sa 0910-6940-567. Muli, 0910-6940-567. Kaya ihanda na ang inyong mga kinakailangang dokumento, makinig sa mga anunsyo at magtungo sa pinakamalapit na Community Learning Center o maging sa mga barangay hall ayon sa itinakdang schedule ng enrollment. Ang Alternative Learning System District of Ilocuan ay handang umalalay at gumabay sa inyo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay sa edukasyon.

0: Patuloy po tayong manalig sa Diyos, magsikap at magpursige sa bawat hamon ng buhay hanggang sa makamit natin ang tagumpay at matupad ang ating mga pangarap. Sa bawat pagsubok na ating pinagdaraanan, huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay laging gumagabay at nagbibigay lakas sa mga taong may pananampalataya at determinasyon. Tandaan natin na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-abot dito, kundi sa tiyaga, sipag at tapang na ipinapakita natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay.
1: Muli, ako ang inyong lingkod, Binibining Rica Jean A. Torrento, ALS teacher dito sa District of Ilocuan. Nais naming ipaabot sa inyong lahat na huwag mawala ng pag-asa at huwag titigil sa pangarap anuman ang inyong pinagdaraanan sa buhay. Tandaan ninyo na ang edukasyon ay isang mahalagang susi upang mabuksan ang mas maraming oportunidad para sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Hindi hadlang ang edad, kahirapan o matagal na paghinto sa pag-aaral upang muli kayong makapagsimula. Sa ALS, naniniwala kami na ang bawat isa ay may kakayahang magtagumpay basta may tiyaga, determinasyon at lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban sa buhay. Patuloy naming hinihikayat ang lahat ng out-of-school youth at adults na samantalahin ang pagkakataong makapag-aral muli sa pamamagitan ng Alternative Learning System. Narito kami upang gumabay, kumalalay at tumulong sa inyo sa bawat pag-abot ng inyong mga pangarap. Lubos din po kaming nagpapasalamat sa 1233 DYVS sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong maipabatid sa inyong lahat ang tungkol sa ALS program at sa patuloy nilang pagsuporta sa mga programang pang-edukasyon para sa komunidad. Malaking tulong po ang ganitong plataporma upang mas marami pa nating kababayan ang maabot at mabigyan ng impormasyon tungkol sa kahalagahan ng edukasyon at sa mga oportunidad na hatid ng Alternative Learning System. Maraming salamat din sa inyong pakikinig at naway naging inspirasyon sa inyo ang ating programa ngayong araw. Patuloy po tayong magtulungan para sa mas maunlad at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat mamamayan ng District of Ilocuan. Muli, ako po si Binibining Rica Jean A. Torrento, ALS teacher ng District of Ilocuan, na nagsasabing hindi pa huli ang lahat para matuto, mangarap at magtagumpay. Magandang araw po sa ating lahat at maraming salamat.
2: Salamat sa inyo pagpamati sa Radyo Alskwela. Ini nga programa ginadala sa inyo sa Department of Education, Negros Occidental Division, Alternative Learning System, tugtog sa masunod pagid nga Sabado sa amuman gihapon na oras.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangipalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: table from disability to possibility.
1: Kumusta po kayo? Welcome po sa ating programang Dagis Able. Ito po ang programa para sa mga persons with disability. Salamat po sa inyong pakikinig sa 702 DZAS mga kaagapay at sa inyong panonood sa ating Facebook Live and YouTube channel ng 702 DZAS. Kami po ang mga makakasama nyo. Ako si Raquel Camolando.
2: Ako naman po si Peggy Loto. Ang God is Able po ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay maaaring tawagan sa smart number na 0998-962-6779 at ang ating pong smart number at ang ating pong globe number rather 0917-572-1754 at maaari din po kayong tumawag sa landline po na 8654-3322 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi, saan man po kayong dako ng Pilipinas. Kami po ay bumabati. Hi, Ate Raquel.
1: Hello, Peggy. Kumusta? Yan, mabuti naman. Mabuti. Ikaw alam kung mabuti ka. Introduce po na natin kung ano ang God is Able. Ang God is Able po ay, yun na nga, na-mention natin kanina. Ito po ay isang organisasyon. Ang advocacy po natin ay para sa mga persons affected by disability at ang kanilang pamilya. Meron po tayong camp. Yung mga pamilya po ng may disability, meron po tayong family camp sa May 8 to 10 doon po sa Batangas. Salamat po dun sa mga nag-register na at yung mga hindi po pwede pa kayong humabol kasi ito po ay time na mag-gather-gather tayo para magpalakasan, ma-refresh lang, magpahinga, di ba? Makinig ng mga kwento na makakatulong sa atin so that yung mga pain na maaaring binibitbit natin ay naiisan and syempre tayo po ay nagkakaroon din ng healing mula sa ating mga condition. Yan po ang ating family camp.
2: Mm-hmm. May 8 to 10 Ate Raquel sa volunteer. Yes. Tapos May 8 to 10 sa family.
1: Sa family.
2: And then yung May 7 para po sa mga volunteers ng camp. Tapos po, meron din kami yung gift of mobility na lagi namin ginagawa every now and then dahil po ito ay partner with churches and at the same time, the churches will be a partner, will be a lighthouse to the community. Maganda po itong programa na to sapagkat dito po ay nakakatulong ang God is Able na magbigay po ng mga wheelchairs, ng mga crutches, ng canes ng walker sa komunidad po. At kung sino man po yung mga partners na mga churches at yung mga gusto na mag-partner ay welcome po ang God is Able sa inyo. Tumawag lamang po kayo doon sa mga numero na nabanggit or sa numero po na 0917-3500211. At ano pa nga ba Ate Raquel, meron pa tayo?
1: Yes, oo. Itong mga Building Lives Together, actually ito po ay isang course in partnership with the Asian Theological Seminary. Ilang sessions lang naman po ito, pero makakatulong po ito sa inyo para mas maging aware tungkol sa disability at pwede po kayong mag-start ng any gawain na related sa disability. Makakatulong po talaga ito. And syempre, yung mga conferences natin, ang tawag din po natin dyan ay Building Lives Together, kung saan pinifeature po natin o pinag-uusapan yung isang klase ng disability. Yan, ginagather po namin kayo para dyan. So sana next time pag nagkaroon tayo nito, attend po kayo para mas maging aware kayo sa particular disability. Ayan. So marami pa po. Recently, eto na, para ma-introduce na natin yung ating guest, ano. Recently, tayo po ay na-bless, ano, na maka-reach out sa Mindoro, sa island of Mindoro, sa Oriental and Occidental Mindoro. At ang guest po natin ay nakilala natin. At kakaiba, no, kasi siya lang yung local government official na talagang very involved. At siya pa talaga ang nag-reach out sa God is Able. Siya po ang magkikwento nito. And alam niyo po, kami, kapag naalala namin ang aming experience sa kanila, sa bahay nila, at pag naaalala namin silang pamilya, napapangiti po kami talaga, no? Kasi napaka-sayang experience, napaka-wonderful experience. Basta, hindi mo Peggy, no? Lahat ganyan, hindi tayo nakaka-move on. Sabi ko nga kay Ma'am Lovely sa wife ng ating guest ngayon, sabi ko, I smile every time I remember you, no? And
2: Mm-hmm.
1: yung smile na yun, basta hindi lang mababaw na smile, malalim na smile, kasi ilang araw din talaga. So ipapakilala na po namin sa inyo ang ating guest para sa episode na ito, very special guest, ang Vice Mayor ng Santa Cruz, Oriental Mindoro.
3: Occidental po.
1: Occidental Mindoro, sorry.
3: Occidental.
1: Ulitin ko, ang Vice Mayor ng Santa Cruz, Occidental Mindoro, si Mark Francis Galsin. Hello, Vice Mayor! Kumusta
3: Hello,
1: lang?
3: hello, Peggy. Okay naman po. Kamusta po kayo?
1: Mabuti! Kumusta ang iyong family? Namimiss namin ang mga chikiting at si Ma'am Lovely.
3: Lalo po ulit kayo dito.
1: Lalo mo! Oy, talaga! How we wish! How we wish!
2: How we wish na may pagkakataon pa ulit, no?
1: Oh.
2: Kasi malaking malaking bagay na yung nagawa natin sa ano sa Mindoro na sana may follow-up.
1: Oo nga. At ako doon, maka-fellowship ulit namin kayo at ng family ninyo. Merong ibang ano, motiba, no? Pero ang saya talaga. Peggy, kasi di ba sa ginawang outreaches ano, ng God is Able in partnership with PATH, bukod tani itong sa Santa Cruz, ano? Kasi directly involved si Vice Mayor Mark, ano, Peggy? Sige, pwede bang ikaw muna magkwento, konting backgrounder lang kung paano nangyari ito. And then, mamaya, kausapin din natin si Vice Mayor Mark kung paano ba nabuo yung ating outreach doon sa Santa Cruz, Occidental Mindoro.
2: Kasi one day, tumawag po si Vice dun sa ano sa Viber nga po yata ini, tapos nakita ko yung pangalan niya, tapos nung una nagsabi siya na sa ano po ito, sa Orient, Occidental Mindoro, na sabi niya siya daw si Vice Mayor. Tapos sabi ko, parang wala akong kilalang Vice Mayor ng ano ng Mindoro. Tapos parang hindi pa kami nakakapunta doon sa Santa Cruz. So ang nangyari, basta umuha lang ako, sinabi ko, sige po. Pero meron siyang, actually, merong kwento doon na yung kung bakit niya, ano, kung bakit siya na tumawag doon sa numero ng God is Able. Kasi chinek niya sa Google kung totoo ba yung God is Able. Kasi nga dahil meron sa kanyang nagsabi na pwede daw magbigay ang wheelchair ng kahit na yung God is Able na kahit na 200 or 400 wheelchair, something like that po. No, so ako na parang, tapos ako, syempre, dahil hindi ko siya kilala, sabi ko lang, okay, sige po, ganun lang. Pero after that po, chinek ko, sabi ko, ala, Vice Mayor nga talaga siya ng, ano, ng Mindoro. So, parang nag-isip na rin ako kasi sabi niya na parang 40 wheelchairs, no, doon ano po ba, Vice? 40
3: Yes, po,
2: wheelchairs
3: 40.
2: daw yung kailangan nila, kasi daw may nagsabi sa kanya na, Vice, handa na yung mga, ano, yung mga recipients, actually, ate na. So, si Vice parang, ala, parang, eh, kinokontak niya na yung tao na concern, pero parang hindi na yata nabalikan si Vice, no? Hindi na siya nabalikan. So, si Vice na mismo yung kumontak. So, ganun po yung naging kwento noon. And then, the rest is history na nakasama nga po natin sila. Ayun. Ngayon, si Vice na magkikwento ng mga sumusunod pa.
1: Oo. Kasi, kakatuwa na kasi very personal na si Vice Mayor Mark mismo na nag-reach out, ano? Oo, di ba? Kasi usually, yung Pidaw at yung iba pang mga nagka-partner, mga key people sa ibang local quality, ano. But
2: kasi
1: dito sa Santa
2: Ate
1: Cruz,
2: Raquel,
1: si
2: parang
1: Vice
2: si Vice
1: talaga.
2: yata ang naghanap ng mga recipients, kasi parang
1: Ayun,
2: kasama yata siya
1: ayun.
2: sa paghahanap ng mga recipients.
1: Ayun. O, sige, pakwentuhin na natin siya. Vice Mayor Mark, welcome to God is Able. So,
3: Hello,
1: bakit
3: ma'am.
1: Na po ba
3: Good
1: kayo nag-reach out? Good afternoon, yes, and good evening, good
3: Ayun.
1: morning.
3: Apo, makwento ko rin lang, mama. Last time kasi, I think it's December, na saktong nasa Christmas party ako ng mga pastors dito sa Santa Cruz. So, tumawag sa akin si Missy, si Lovely, na Mark, may nagpapakilala ng taga God is Able Foundation na nagpunta dito kasi parang namomonitor yung social media ko na attached nga daw ako sa mga PWD. So, ugali ko naman po talaga magbigay ng mga wheelchairs basta may na-outsource ako from the different agency. So, yun. Then, sabi niya sa akin na actually, taga Santa Cruz din siya. Hindi ko siya personally known. So, sabi rin naman, wala namang mawawala sa akin sa side ko naman kung hindi ko susubukan. So, hanggang sa hiningan niya na ako ng recipients, ako naman po kasi pag may mga ganun, tinatapo talaga si BHWs, si Barangay Health Workers, kasi sila yung nakakaalam nung status sa laylayan. So, may consideration ng BHW para maghanap na ng recipient. So, hinanapan niya ako ng 40. Sabi ko, naging conservative pa ako noon. Sabi ko, kahit mga 20 lang kasi baka mamaya mapabigla ako. Kasi hindi ko rin naman talaga alam kung genuine ba si foundation or not. So, hanggang sa inayos na namin si documentation, kasama ako nag-house to house. Itataka ako noong una, ba't sinusukatan pa ako yung patient? Eh, kung wheelchair lang naman. So, hindi ko kasi alam dati na may mga specialized wheelchairs depende sa needs ng patient at ng PWD. So, kasama ako. Then, yun na nga, as Ma'am Peggy said, na hindi ko na ma-reach out yung tao. So, kinukulit na ako ng mga BHW guys. Ano na yung status ng mga sinukata natin? Kasi kinukulit na rin sila ng mga recipient. So, ako naman, nagmo-worry na baka mamaya hindi mag-materialize ay ako yung nakakalabas na nakakahiya. So, ma-oblige siya kung i-comply kung ano man yung nasimulan kong trabaho. Yun. So, yun yung worry ko. Ay, medyo madami. Kaya sabi ko, nako, problema yata to. Hanggang, so, ilang, mga 1 month, 2 months ko na hindi makontakt si person. So, yun nga, papunta kaming Manila ni Lambi. Nasa Roro na kami nun, papuntang Batangas Pier. Hanggang sa tinawagan ko na nga yung, sabi ko, ma-search ko nga itong Disabled Foundation na to kung may contact number. And luckily, may number na nag-ring sa, hanggang in-assist na nga ako ni Ma'am Peggy, yun, hanggang sa nag-meet up kami sa Siang. So yun, the rest is history po, hanggang sa nakarating na po kayo dito sa
1: Oo
3: Mindoro.
1: nga,
3: Marami po
1: oo.
3: tayong natulungan.
1: Ayun, at hanggang ngayon nakangiti kami pag naalala namin kayo. Oh, Vice Mayor
3: Actually, nung
1: Mark.
3: unang sabi sa akin ng tao, kahit 400 daw na wheelchair, sabi ko, ginawa mo ng PWD lahat yung aking taga Santa Cruz. Huwag naman ka ako sana ganun kadami.
1: Parang ayaw mo maging masaya, no? Sa ganung 400, no? Ibig sabihin maraming may
3: Kasi pag dami po
1: disability.
3: ng wheelchairs, pag dami ng PWD, sabi mo, huwag naman sana ganun.
1: Naman, sanang ganun. Oh, Vice Mayor Mark, why do you have the heart for the PWDs?
3: Kasi yung parent ko, si Papa kasi PWD din. So, lumaki po ako na nagkaisip ako na siya ay may sakit na hemophilia. So, isa disease na innate sa hereditary, sa dugo. So, parang kabaliktaran siya ng leukemia. So, siya naman, yung hemophilia, kulang po siya sa white blood cell. So, nagkaisip ako na siya ay naka-wheelchair. Then nung tumanda ako hanggang sa nakahiga na lang siya, bedridden na, hanggang sa kinuha na siya ni Lord na yun. So talaga yung sacrifice po ng family, yung sacrifice po ni Mama, namulatan ko po yun na hindi kami makagala as a family kasi mayroon kaming father na inaasikaso.
1: Oh, yun ang sinasabi natin, Peggy, na person affected by disability rin pala si Vice Mayor Mark at yung iba. Yun, you think ba, yun ang parang naglagay sa puso mo ng pasanin para sa mga PWD?
3: Siguro yun po yung main reason kaya magaan po yung loob ko sa kanila. Kasi
1: Oo.
3: by family, by personal history ay na-attach po talaga ako kasi may member of the family akong ganun.
1: Oo. So,
3: Then
1: part na pala.
3: may mga pamangkin, pinsan din akong may autism, yung anak po ng isang tita ko, autism side din naman. So yung iba ko pong mga pinsan and tito, hemophiliac din naman po. So nandun po ako sa family na may mga PWD po talaga.
1: Oh, kaya pala ano, kaya pala ganun kalalim din ang iyong
2: Affected siya
1: motivation.
2: talaga.
1: Oh,
2: As in, di ba
1: affected
2: nabanggit
1: your
2: niya nga kanina at tira kayo na hindi sila makapasyal si kailangan may magbantay. So, yun po talaga yung ano eh, yung kalagayan ng mga PADs kung sino yung magbabantay na
1: Oo, kaya talagang affected, ano, person affected by disability. Not necessarily may disability si Vice Mayor Mark, pero affected siya na may disability. Kaya pala ganun, ano, Vice Mayor Mark,
3: Yes,
1: syempre,
3: ma'am.
1: sabi mo nga even before God is able, namimigay ka na talaga ng mga wheelchairs, ano. Could you please share some stories na tumatak sa puso mo from about a recipient or a story from a recipient ng wheelchair na ipinamigay niyo.
3: Different scenario, ma'am, eh. Kasi ako, ma'am, very hands-on ako dun sa social media ko. So, once na may pinost ako sa social media ko na pamimigay ng wheelchair, iniisa-isa ko talaga yung mga comments nila kung may nangihingi. Hindi ko iniintay na may pumunta pa sa bahay para lang may manghingi ng wheelchair. So, pag may nakita ko sa comment na, Vice Mark, baka may wheelchair ka dyan, baka pwede rin makarequest yung aming anak o yung lolo, yung tatay, kung sino man. So, magpe-personal message po ako sa kanila, pasend ng pictures para makita ko yung scenario. Then, yan yan, last time, yung bata, yung si Axel, yung isang recipient pa natin, na binigyan ko siya ng stroller kasi kita ko naman talagang kailangan na nung bata. Yung sa akin naman kasi, ma'am, ang tinitingnan ko kasi talaga sa isang PWD, hindi yung PWD itself eh. Yung close family na mag-aasikaso. Kasi doon kami namulat na si PWD kasi depende nga lang po sa scenario ng pag hindi PWD. Pero sa personal ni PWD, parang hindi nila problema yun eh. By their own. So parang problema natin na bilang isang anak or asawa or tatay na kung sino yung nag-aasikaso, yun talaga yung dapat may puso at mag-aalaga. Kasi hindi naman natin kaya facing yan eh.
1: Kaya pala, Peggy, ano, napakalalim ng hugot ni Vice Mayor Mark.
2: Oh, di ba yung nandun nga po tayo, Ate Raquel? Sunday yon. Kakadating lang namin, kailangan ng hapon, kailangan puntahan na yung mga recipients. I think yung dalawa po yun eh. No? Tsaka personally po, parang we have witness na kilala niya.
1: Oo,
2: Na
1: kilala niyo.
2: he calls the person by their names, kilala siya. So makikita
1: Oo.
2: mo talaga na hindi lang siya basta naninilbihan, kung hindi kilala niya, may relasyon po siya din sa mga tao. Kasi minsan yun ang akala natin na magbigay ka lang, tama na. But the thing is, it should be ongoing. Ano, at talaga kagaya po ng ginagawa niya sa, nakita po natin, di ba, sa Mindoro, halos lahat kilala niya.
1: Vice Mayor Mark, encouragement ang naibibigay mo kasi very effective yung pwedeng encouragement na maibigay mo sa kanila kasi ikaw mismo ay affected eh by disability, no? Ano ang mga encouragement mong naibibigay sa kanila kapag nakaka-encounter ka ng mga pamilya ng may disability?
3: Yung encouragement, ma'am, nagsisimula talaga sa experience eh. Mahirap kasi magbigay ka ng payo na hindi mo man lang, I mean, magbibigay ka ng payo na hindi mo man lang alam yung ipapayo mo. Para ba? Para sa mag-asawa, mahirap magpayo na hindi mo man lang na-encounter yung ganung sitwasyon. So, yung sabi, lagi ko namang sinasabi na don't lose hope. Talagang ganyan ang buhay, may mga challenges na dumadating. Ibang-ibang challenges talaga. Siguro binigay yung challenge ng Panginoon Diyos sa ganun sa inyong pamilya na ganun kasi kaya niyo naman talaga yung lagpasan.
1: Wow.
3: Bawal nga lang talaga sumuko, ano, para sa mahal sa buhay.
1: Oh, ang ganda nun, no? Ang ganda nun, ay yun lang, no? Bawal sumuko. Ang
2: Kasi
1: batay, kasi
2: given na
1: nga.
2: nandun na sila. Pero kagaya po noon, Vice, yung tatay mo. So, paano sa ikaw po, paano yung tatay mo? Nakita mo siyang yung parang nagkasakit kasi hemophilia sa dugo, 'di ba? Pero paano ba yung sakit na gano'n? Kasi ang lagi nating naririnig is leukemia. Very aware tayo sa sakit na leukemia. Pero yung hemophilia, ano po yung klase ng isang pinagdadaanan ng merong isang may hemophilia?
3: Yung hemophilia, ma'am, kulang siya sa white blood cell. So, pag nagkasugat sila, hindi ganun ka-easy na mag-heal. Hindi mabilis maampat yung dugo. Madali silang mamaga yung mga joints. Yung father ko last time, parang noon na naka-wheelchair lang siya, pero dahil sa matagal na siyang naka-wheelchair, naapektuhan na yung kanyang bone hips hanggang sa na-bedridden na siya. So, very fragile po yung sakit. So, last dati, nung panahon namin, may plasma ang tinatawag, yung white blood cell. So, napila kami sa PGH noon, nanghingi kami ng mga sobrang plasma. Yung nakabag siya na white blood cell, napila kami nun, hinihingi namin yung sa PGH, then inuwi namin ng Mindoro. So, dapat naka-freezer siya. Then, pag nagkakasakit si Papa, tinutulang lang namin siya, then sinasali namin sa kanyang katawan. Pero ngayon naman, dahil medyo modernized na tayo, may mga tinatawag ng Factor 9. So, maliit na lang yung gamot na ini-insert sa katawan. Hindi mo na kailangan ng mga volume ng mga white blood cell. Ang leukemia naman kasi sa pagkakaalam ko, kulang naman sila sa red blood cell. Ang leukemia. So, yun po. Medyo costly gamot. Kaya si Mama po ay talagang from the start ay very focused po sa business. Kasi pag na-admit si Papa sa Manila sa gamot, talagang medyo costly po sa side namin. And one thing lang naman na nakakatuwa kay Papa, kahit siya ay bedridden that time, yung enthusiasm niya talaga nandun pa rin na mabuhay. Yeah, yun naman yung hinihiling naman natin na dapat kahit pa paano si PWD hindi rin mawalan ng pag-asa. Ano? In whatever aspect naman po. Si Papa nung panahon yun, kahit siya yung bedridden, siya yung nagpapatakbo po ng negosyo namin in terms of farming, in terms of grocery stores. Dati may Calamansi farming kami. So lahat po yun siya, lahat na nagmamanage. So, lagi niya katabi sa kanyang higaan, laging calculator kasi medyo magaling po sa math si Papa. Alam niya na ilan ba ating hinarvest na palay o magkano ang ganito, ganyan. So, alam niya na yung kita. So, yun naman, dapat din tayo ng mutual na pagtutulungan. Pero, yung weight talaga nandun sa able na tao kung paano tutulungan yung isang disabled person.
1: Last yung condition ng papa mo until the Lord took him home.
3: Yes, ma'am.
1: Gaano katagal? Gaano kahaba yung ganong condition siya?
3: Decades, ma'am, eh. Kasi nawala si Papa in the age of 49. So, parang third year college ako noon. Pero nasa grade 2, grade 3, naka-wheelchair na po siya ako. Nung ako grade 2, grade 3.
2: So talagang ano, sanay siya na merong taong
1: Nanay,
2: nasa loob ng
1: oo.
2: bahay na merong naka-wheelchair. Alam mo, Vice, meron akong tanong. Kasi kanina, sinabi mo na maganda na yung able, tinutulungan yung disabled. Kasi sabi mo nga, bedridden yung tatay mo. Pero di ba, he manages, he governs the family and the business. Kasi napakalaking ano yung nasabi ni Vice na katabi niya yung calculator and then tinutulungan siya ng ano, kumbaga parang hindi nila pinalasap or hindi pinalasap sa kanila ng kanilang tatay na disabled ako, kayo yan. Diba, napakagandang ano ni, can you elaborate on ano pa yung ibang mga natutunan mo sa tatay mo habang at nandun siya sa sitwasyon na yun? Kasi siguro po in behalf of dun sa mga sasabihin ni Vice, ano, sa mga viewers and ating mga hearers, napaka-importante nito, Ate Rachel, kasi tayo meron tayong mentalidad na pag isang tao ay disabled na dapat disabled talaga siya. Di ba? Yung gano'n na parang wala na siyang magagawa. Pero napakaganda nung example na yon ng sa kila Vice. Vice, maaari po ba na i-elaborate mo pa kung ano pa yung mga iba pa na nakita niyo sa magulang niyo on how they've helped each other, the disabled and the non-disabled po?
3: Kasi si Papa, every family naman na may disabled person, different scenario naman eh. Hindi ko pwedeng dapat yung kung ganito yung scenario namin, ganun din yung sa inyo. Siguro tingnan natin kung ano yung may specialty si disabled. Kasi si Papa, before siya maging disabled person, talagang he runs the business, yung business namin. So, naging challenge nga lang sa amin nung siya ay na-paralyze, naging bedridden. Pero kahit ganun, he continues kung ano yung nakasanayan niya nung siya ay able person pa naman. So, sa ibang family na may PWD sa kanilang family or members of the family, siguro dapat malaman nila kung ano yung kahit sasabihin mong PWD yung tao, may gift yan eh. May gift na dapat natin ma-develop. Na dapat hindi natin isipin na porket PWD si tao ay diyan ka lang sa bahay, diyan ka lang sa iyong kwarto, ikukulong na kita. Hindi ganun eh. Na baka may certain gifts si person na pwede nating makuha, makatulong din natin yung si PWD kung how we runs our family. Na dapat ganun lang, tulungan lang ba? Tulong-tulong lang. Pero
1: But
3: syempre, based sa encounter ko sa ibang family, sabi ko nga, madedevelop ni PWD yung kanilang, kung ano man yung kanilang keep sa kanilang pagkatao, through the help din naman ng family member na able, kasi mahihirapan silang i-develop ng sila-sila lang, given their scenario.
1: Vice Mayor, what did you have to sacrifice? Because you were a person affected by disability. Ano ang mga na-sacrifice bukod dun sa hindi kayo basta makalabas ng sama-sama?
3: Naalala ko nung ako gumraduate ng college. Actually, wala na si Papa noon eh, nung gumraduate ako ng college. Pero nung ako yung nag-aaral pa lang ng college, basta naka-mindsetting na po ako na after I graduated ng college degree, uuwi ako sa Mindoro. So, tinatanong ako nung aking mga klase, saan ka mag-a-apply? Saan company ka mag-a-apply? Sabi ko, uuwi ako ng Mindoro kasi ang thinking ko lagi talaga, tutulong ako sa family ko. Kasi lagi namin iniisip that time si Papa. So, kahit wala na si Papa nung ako gumraduate, nandun pa rin yung mentality ko na uwi ako ng Mindoro, tutulong kay Mama para magkaroon ng negosyo. So, siguro hindi ko iniisip yung kung ano yung future ko. Siyempre, iba yung eagerness kasi pag fresh grad ka eh. Apply ka sa ganitong malaking kumpanya. Pero ako sinacrifice ko yun at umuwi talaga ako ng Mindoro. Dito talaga ako nag-focus.
1: So, pero ang pinaka parang motivation mo nun, tutulungan si Mama. Family, ano?
3: Family pa rin po, opo.
1: Family.
3: Kasi, kung nga ni Papa, noong mga time na yon, so hindi nga lang talaga umabot nung ako makagraduate po.
1: Oo, were there times na habang nakikita mo si Papa mo noon, eh talagang nagtanong ka din sa Panginoon, na-hurt ka din. Oo. Yung pain, nararamdaman mo, meron ba?
3: May part siguro, ma'am, pero hindi kami pinanghihinaan ng loob eh. Sana
1: ang
3: talagang,
1: naman.
3: Talagang ganyan po ang buhay. Sabi ko nga, bawal sumuko. Kasi pag sumuko tayo, sino pa yung mag-aasikaso sa mga mahal natin sa buhay na may PWD? Mahirap magpakita na ng weakness sa side natin. Kasi pag tayo yung pinanghihinaan ng loob, ay how much more pa yung may mga disabled person na lalo silang panghihinaan.
1: Grabe, ang lalim pala ng kwento nito ni Vice Mayor. Ito sa pagiging
2: lalo na po
1: Vice
2: sa
1: Mayor.
2: At tila ka, di ba, acquired?
1: Oo.
2: Kasi sa atin, kapag ka-acquired, ang tendency, lalo na pa yung mga, minsan di ba yung stroke, kasi yung mga acquired, yung mga ganyan, yung stroke, yung mga problem sa blood, or yung mga biglang, na aksidente, ang thinking natin is hindi na nila kaya. 'Di ba? Meron
1: kasi
2: ganun,
1: dati
2: pero
1: kaya nila.
2: Oo, pero sa kanila kasi ang nangyari na yung nalaman nila na yung daddy na ganun, tuloy-tuloy pa rin. Kumbaga, as a family, parang oo nga, bawal nga sumuko. Siguro dahil na ano nila yung pati yung daddy nila, bawal sumuko. Kaya
1: Oo.
2: mo nagtuloy-tuloy sa kanila na hindi nawalan ng gagawin yung tatay nila.
1: Oo, ang ganda rin, pero ang motto, bawal sumuko sa lahat ng mga may disability at ang family nila. Vice Mayor, ako kasi hindi ako familiar sa naging kondisyon ng papa mo. So, na-mention mo kasi kanina hereditary, ano ba ang cause nito?
3: Yes. Yes po. Sa side kasi ng hemophilia, man, parang may carrier, so yung babae yung nagke-carry ng disease, then nagsasuffer yung mga boys. So pag tinetrace, parang nakuha siya sa grandmother namin. So parang ako, kami po sa family nilang namin, kay Papa and kay Mama. So pag nagka meron sila ng anak na babae, kung sakaling nagka meron kami ng kapatid na babae, so, yung babae namin kapatid, carrier siya. So, may chance na yung magiging anak niyang lalaki is hemophiliac or not. Pero kung yung babae kong kapatid, kung sakali may kapatid akong babae at manganak ulit siya ng babae, carrier na naman yung babae na yun. So, pero hindi naman porket ay 100% na hemophiliac. So, depende rin po sa matching ng dugo ng mag-asawa kung medyo maliit ba yung chance na magka-hemophilia or not. Pero sa amin, sa side po ng family namin, kasi dadalawa naman po kaming lalaki, Eh, yun, wala na po. Nakat na po yung DC sa amin.
1: Ay, salamat.
3: Pero may mga tito ako. Yung isa kong tito na himopilya, kang anak niya rin is dalawang lalaki. So, cut na rin siya. Pero mayroon akong isang pinsang buo na himopilya na, so yun, yung anak niya, posibleng magkameron maging carrier kung babae man o lala. Kung pag babae,
1: Oo.
3: carrier pa.
1: Oo. Ano ang early signs ng hemophilia? Paano yun na kita sa tatay mo?
3: Pag, kasi nung panahong una, ma'am, hindi pa naman ganun ka, yung panahong mga 80s,
1: advance,
3: hindi pa ganun ka-advance. So, madaling magkapasa. Yung maumpog ka lang ng konti, magkakapasa ka na. Maglakad ka lang na medyo mahaba, masakit na yung mga joints mo sa paa. So, kaya yung tita ko po, si Papa po kasi yung eldest, yung sumunod sa kanya yung babae, talaga nagpa-specialty po ng hematology. So, pwede siya sa UST, then nag-specialize po siya ng hematology para mapag-aralan po yung sakit ng family.
1: Oo, pero siya wala naman na rin kasi babae na rin. Wala siya yung tita mo.
3: Wala naman
1: na doktor.
3: Wala naman.
1: Ah, wala naman. O talagang, para matreat niya rin, yung mga iba pang members of your family. Grabe, nakakatuwa pala, Vice Mayor Mark, Kasi yung sa pagbibigay mo ng wheelchair, may malalim kang kwento, may malalim kang experience. Oo. And that makes your effort so sincere, so authentic, di ba? Nakita namin yon yung puso mo. Habang nandun kami, nakita namin yung puso mo para dun sa mga constituents, lalo na nga dun sa mga seniors at mga PWD. Pero ang hugot pala nun ay yung kwento mo talaga, yung very personal sa'yo, yung disability. Kaya nakakatuwa. So,

0: kami nasa lawmaking lang, nasa paggawa ng ordinance and in the resolution. Hindi ko nire-restrict yung aking sarili lang doon. Kaya kung mapapansin nyo, ma'am, talagang kaliwat-kanan po yung pagsulat ko sa different agency. Nakwento ko nga kay Ma'am Peggy kanina, sabi ko paluwas ako bukas ng gabi. Pupunta ako ng PCS o sa Wednesday morning kasi may
1: Siya ng
0: pipigay
1: PCS
0: na akong
1: mo.
0: gamot. Oo,
1: Makikisabay
0: pipigay
1: ako
0: na
1: sa
0: akong gamot.
1: sasabi.
0: Nag-request po ako ng gamot sa PCS o para sa mga PWDs and senior citizen na yun naman, pasalamat din po, tagarante naman po ng PCSO. So, yun lang po, isa yung PCSO. Pag minsan, nasulat din ako sa DOH. Kami nung tita ko, yung tita ko na, kasi yung asawa ng tita ko, sangguni ang bayan namin. So, wala rin tigil naman kami kakalapit sa mga foundation, mga private organization, na para madala namin dito for free sa Santa Cruz, makapag-outreach lamang po, makapag-medical mission sa mga senior citizens, sa mga minorities po natin, sa mga katutubo. Kasi different sector naman po yung approach natin.
2: Oo. As far as yung may mga disability and seniors are concerned, ano ang wala sa Santa Cruz na kailangan nyo ng help from outside?
0: Wala sa Santa Cruz, ma'am. Medyo madami pa po, ma'am, kung tutuusin. Medyo madami pa. Kasi ang Santa Cruz naman, ma'am, to be honest, yung current situation ng government namin, nakapokus talaga kami, ma'am, sa farming. So, development ng farm-to-market roads yung karamihan namin. Kasi yun yung major na pinagkakuhanan namin ng kabuhayan dito sa bayan ng Santa Cruz. Farming and fishing. So, in terms of mga kulang, kulang pa kami sa facility pagdating sa mga PWD. Although meron kaming PDAW, pero si PDAW nakapasok lang siya kay MSWD eh. Wala pa kaming sariling office ng PDAW, sariling building na talagang nagbibigay ng attention, yung sole attention sa mga PWD. Pero hindi naman mong pinapabayaan. Hindi naman mong pinapabaya.
1: Mukha naman po. Kasi yung nandun tayo, so actually,
0: Oo.
1: maliit lang ang Santa Cruz eh, hindi po ba? Maliit lang ang bayan ng Santa Cruz. Hindi siya yung...
0: Kami, ma'am, ay in terms of land area, second largest kami sa buong Occidental.
1: Wow!
0: In terms of land area. Ang biggest, ma'am, ay ang Sablayan. Second naman kami.
2: Okay.
1: So, second kayo. Pero napakaganda, no? Kasi hindi nakakalimutan yung mga PWD nga, yung sector. Actually, hindi lang hanggang ano eh, sa matatanda. Kasi I remember, di ba Ate Raquel, most, may mga recipients tayo ng mga bate, until now nga pina-follow up niya yung isa si Axel eh. Talaga naman po, napaka-masugid ng vice mayor na to ng Santa Cruz. Kasi po hanggang ngayon, pina-follow up niya ako, yung dun kay Axel, eh hindi pa nagagawa yung inaayos pa lang yung
2: special care.
1: Kasi si yung kay Axel nga po is special share, so inaayos pa lang. Pero hindi niya nakakalimutan na i-follow up. Every now and then, actually, mas naaalala niya pa nga kesa sa akin. Naaalala niya pa. Kasi ako, syempre, alam ko na ginagawa. So, alam ko yung ano, pero si Vice Mayor, mayan ako nagpa-follow up yan sa akin.
0: Nakukulita ka na yata sa akin, Ma'am Peggy.
1: Sorry po. Grabe si Vice. Hindi, sabi ako sa mga kulit, Vice. Pero hindi, okay kasi yung ano eh. Kasi po nga din ang I remember na during the time nung una pa lang, siya rin yung madalas mag-follow up. Tsaka talagang hindi po ako nahirapan doon sa partnership. Kaya di ba, nakita nyo Ate Raquel, hindi tayo nahirapan sa partnership sa kanila. Kasi si Vice mismo yung maghahanap. Nung naghanap sila ng recipients, lahat ng pictures, nung hiningan ko siya, nakulid siya. Kaya ako, nahiyarin talaga ako na hiningan ko na lahat ng pictures na ganito-ganito, go na to. Di ba? Maayos po talaga siyang kausap. At saka, mapalad po yung mga PWD ng Santa Cruz. Kasi, bibihira din po sa isang naninilbihan ang naaalala sila.
2: Yun na nga eh. Kasi yung iba, di ba, matapos na maibigay, okay na. Pero si Vice talaga may follow through, ano? And gusto niya talaga ma-ensure
1: kay
2: na
1: Mang
2: maayos.
1: Ernesto, pina-follow up niya rin po sa akin yun. Dalawa yun, kaya may utang kay Vice ng
2: dalawa. Si Axel at si Mang Ernesto. Is this something, ano yun, anong pangalan? Ernesto?
0: Last po, Ernesto Las.

0: Kasi ada tanong di ba? Tandang-tanda. Oo, Vice, sabi mo kanina, lawmaking, ano, ang function ng Vice Mayor. Pero buti ano, na allowed pa rin kayong gawin yung mga katulad niya sa outreaches, focusing on some sectors like seniors and those with disability. Buti naman, ano, pwede pa na yun. Well, that's good.
1: Hindi na po, ma'am. Mahirap po kasi, ma'am, na bound ka lang dun sa binigay na trabaho sa iyo. Kasi although may mga output naman kami, kasi ang output nga, ma'am, namin, yung sa office namin, more on paperwork yung output. Ordinances and resolutions. So, parang personal initiative po na po yun in my own na matulong in whatever way sa ating mga constituents. As I sa winter kasi, ma'am, ang isang ini-scout ko, ma'am, dito sa Santa Cruz, yung mga naputulan ng paa. So, yun yung una ko talagang win-workout na ka-tie-up ko naman or katulong ko naman yung aming congressman, si Kong Odi, through DSWD. So, ako mismo yung naghanap ng supplier na tumatanggap ng guarantee letter. So, sinasamahan ko si patient sa Manila, yung putulang paa, para makiusap sa guarantee letter ni Kong Odi. Then, pag nabibigyan, sinasamahan ko po mismo personal sa Manila para mabigyan ng prosthetic legs. So, sa ngayon po ay parang may apat na akong natulungan na naputulan ng isang paa. Yung huli ko, dalawang paa yung putol na nakakanakad na po ngayon.
0: Wow, pero PWD pa rin yun eh, under the
1: yes
0: umbrella
1: po,
0: of PWD.
1: PWD pa rin po.
0: Oo, highly specialized. Kwentuhan mo naman kami, ano naman ang experience mo sa That is Able?
1: You're the first foundation na hinost namin dito sa aming bahay. Although marami kaming mga foundation na we know work out, pero you're the first po na hinost namin personally ni Mrs. So, medyo na-challenge din lang si Mrs. kasi siya naman talaga yung kausap ng tao. Hindi po ako eh. Siya yung in-approach. So, kaya sabi ni Mrs. Sige, Mark, sikasuhin natin na maayos kasi wala namang mawawala sa atin. And napaka-anuan nyo rin pong kasama. Kahit kami, ma'am, medyo na-enlightened po kami pagdating po sa mga PWD. No? Kasi, for example po, si Toy, na kasi pag sinabi natin autism, parang medyo limited eh. Pero kay Toy, medyo na-amaze kami ni Mrs. personally kasi magaling sa music. Ano
0: Thank
1: po,
0: you.
1: Kay Pastor, sino nga po ito ating blind pastor?
2: Si
1: Sorry,
2: Tony.
1: Halma.
0: Sa
1: Oo,
0: Tony.
1: Si Pastor Tony na kahit kami medyo na, ako personal, medyo na napabilib ni Pastor Tony na kahit blind. Actually, kinikwento ko yun kahit saan ako mapapunta. Sabi ko, meron akong nakilala PWD na bulag pero magaling maging laptop. So, it's a matter of development lang po ng mga gift nila kung saan sila specialize.
0: Sabi mo kasi magsusuko
1: eh. Hoping
0: eh.
1: Sana, ma'am, makabalik kayo dito sa amin. Ano?
0: Oh, yeah.
1: Hoping makabalik kayo dito.
0: Oo, oh, ay kami. Kung kami lang ang patanungin mo, gusto ko sa namin talaga bumalik. Ano?
2: Sana
0: alam
2: nyo,
0: oo, oh, bigyan lang natin sila ng background, ano, yung mga listeners and viewers natin, Peggy, na we were looking for a place to stay, di ba, sa Santa Cruz. Gusto mo ikaw magkwento nito? Gusto mo ikaw magkwento?
2: Yaron niya po kasi ako, nung nag-meeting kami, sabi niya, saan po kayo magsistay sa Santa Cruz? Sabi ko, hanapan mo po kami kung meron pong malapit dun sa venue na pong pwedeng, ano lang, yung makastay yung mga dalawang, ano lang, hiwala yung babae, lalaki, yung gano'n. Tapos sabi, siya po yung nag-offer. Sabi niya, isa bahay na lang po namin kayo. Kasi sabi niya, ilan po kayo? Sabi ko, parang 8 kami. Tapos sabi niya, okay lang po ba na sa bahay niyo na lang kami magstay? Eh, syempre, no, kahit na, okay na okay po yun. Pero, sa totoo lang po, Vice, hindi rin namin talaga na ano, parang hindi na namin nakita na ganun ka sobrang welcome niyo po kami sa bahay niyo. Tsaka sobrang inasikaso po niyo kami sa bahay at hindi lang po 'yon. Talking about yung other place, di ba, yung sa Sablayan, actually po, kung tutusin, pati yung sa Sablayan, di ba, sinagot ninyo yung venue na para kung maisabay nilang sila doon sa gagawin na seminar at saka yung mga ano nila, yung kung ano yung kailangan pa nila sa maghapon, yung kanilang pagkain. Kasi hindi na, alam po namin na hindi nyo na nga po dapat sagot yun. Pero salamat, maraming salamat po. Kasi talagang doon po, makikita mo rin na hindi talaga nananatili yung puso ni Vice doon lang sa kanyang yung kung saan siya leader.
0: Influenza.
2: Opo, kumbaga parang sinasabi niya nga na parang, oh, sabi niya nga po sa akin, okay lang yung sasablayan na kami na lang po yung sa pagkain nila. Parang ako, parang, grabe naman. Pinakakahiya. Actually, kaya nga po nahihiya rin ako na kasi may dalawang wheelchairs mo. Pero alam niyo po yun, sa totoo lang, nagpapasalamat po kami doon sa nangyari na hindi lang po kami yung hinus niyo, pati po yung mga taga-sablayan. Kasi kasama po doon sa advocacy namin, eh, yung kasama po yung taga-sablayan. Hindi po ba, Ate Raquel?
0: Oo, totoo yun. Tsaka alam mo, ang napakaganda, no? And talagang sobra tayong na-bless, ano, na una, si Vice Mayor mismo ang diretsong kausap, no? Usually kasi kino-course through sa iba, pidaw, di ba? Pero dito sa Santa Cruz, siya mismo yung kausap natin. That's one. Grabe yun eh. Kaya ang bilis ng action, ano? Andiyan ka agad. And pangalawa, yung i-host ka. Kaya nagulat kami nung sinabi ni Peggy na doon tayo mag-stay sa kanila. Sabi namin, oh wow, grabe. What a blessing. Kaya talagang pinag-pray namin na ang Lord ang mag-reward sa inyo. Lalo kayong i-bless, Vice Mayor Mark and your family. Kasi sobra talaga kayong na-bless. Di ba sabi naman ng Bible, the Lord will bless. Sabi niya kay Abraham, the Lord will bless those who bless you. Ayun. And God will curse those who curse you. Because you bless, God is able, Vice Mayor Mark, and your family, the Lord will bless you. Hindi God is able na mag-bless sa inyo.
2: Kung kami, kung
0: kundi
2: hindi,
0: ang
2: ano.
0: Lord. Oo.
2: Kumbaga,
0: Maraming
2: makikita mo na
0: salamat.
2: lang yan sa kaapu-apuhan mo kung ano yung ginawa niyo po sa amin as ano the organization na hinos niyo po kami. Kagaya po nung sabi niyo nga, di ba, na kami yung first, di ba, Ate Raquel, na tayo
0: Oo,
2: yung first na
0: oo.
2: hinos nila. Kasi mahirap po talaga mag-host ng ganong karami ha sa isang
0: Oh,
2: bahay.
0: hello. Tsaka malakas tayo kumain, di ba?
2: Oo, sorry, sobra.
0: Sino pa niya ito si Ma'am Lovely sa amin? Tagka ng mga angels na yan. Ma'am Lovely, sa nakong pag. Please, Mayor Mark, ano po mga balak mo para sa mga seniors at mga PWD kung meron pa po na mga plano pa kayo pa rin?
1: Una mo, malaman yung needs nila. Actually, livelihood talaga yung kailangan mo ng mga PWD. Livelihood, hindi sa PWD mismo, kundi dun sa relative. Na kaso medyo mabigat na programa kasi medyo na stars na bigla rin ako nung last time kasi pinakuha ko ni Ma'am Peggy ng Vice Mark, kuha ka nga ng data ng PWD ng Santa Cruz. Ina-expect ko rin konti lang, pero nung nakita ko yung data, sobrang dami pala talaga. Sobrang dami. So, different PWD, depend, iba-iba po yung needs na kailangan. So, hanggat may kaya pong itulong sa kahit sa maliit na bagay, ginagawa naman po natin. Yun naman po, ma'am, yan.
2: Ate Raquel, alam mo, sa totoo lang, papasalamat ako sa kanya. Kasi sa totoo lang, sobrang gumaan talaga yung trabaho ko lang dahil kay Vice.
0: Oo,
2: Yan,
0: totoo
2: kagaya po
0: yan.
2: niya, nabanggit niya, na sinabi niya na pinakuha ko siya ng listahan.
0: Inutusan mo si Vice?
2: Oo, inutusan mo siya. Sabi ko
0: Papasit
2: na kung
0: Peggy, ah.
2: Putal, nandun na rin sa kanya yung inabuso ko yung pagiging mas bata niya sa akin. Pero naisip ko po talaga noon na actually po, nung first time ko siyang nakausap, lalo na po nung naka-meeting ko siya, that when I felt na thank you Lord for giving him to us. Kasi alam ko na binigay siya ng Diyos po sa atin sa God is Able. Kasi po, naging sobrang dalilin po yung communication ko sa kanya. Hindi po talaga ako, and aside from that po, syempre, because God is able, God enables talaga na ilapit sa'yo na yung talagang tamang tao. Di po ba? Kasi tamang tao po at that time yung talagang kinailangan para mabuo yung simulation na yon at makita po talaga na magagawa pala siya. Imagine, eh, sa kanya, ilan po yung sa kanila na ano, wheelchairs na ano, 27 sa kanila.
0: 27. Hindi
2: 27
0: 400 ah.
2: recipients yon. Oo, wala pa tayo sa 400, di ba? Pero I mean, nung nakita niya po yung listahan na malaki pala, di ba? Parang mas naano din siya, naging aware din po siya, Ate Raquel, no? Na siya mismo, nakita na yung listahan. So, kung yung sa livelihood, tingnan po, well, that will be talaga po, no, Vice, na malaking bagay, pero God willing na magawa mo po yun, Vice.
0: Ayun, oo. Kaya naku, pagpalain ng Panginoon ang mga plano mo pa for them, ano. And yun, tuloy-tuloy. Kasi yun, dahil yun na nga eh, hindi lang si Vice gusto mamigay ng mga walking devices katulad ng wheelchair. Kundi siya kasi may kwento eh. May kwento. At ang ganda nung ano ha, nung moto niya. Walang susuko. Walang susuko
2: Diba?
0: dito.
2: Sa
0: Diba,
2: Panginoon,
0: Vice?
2: diba? Sabi
0: Oo.
2: nga ng Panginoon, diba? Hindi tayo pwedeng sumuko kasi kasama rin natin siya eh. Diba, the
0: Oo.
2: Lord is always ahead of you. Tsaka alam ko po na nung ginagawa po ni Vice yon, dahil talaga po nasa puso niya eh. Hindi
0: Oo
2: naman
0: nga.
2: dahil, syempre sa una, ano pa, nakita niyo naman po natin eh, diba, na yung kanyang mga tao, tinutulungan tayo, yung to the point na sinabi niya na yung tools niya, inilabas niya. Nakakatuwa kasi, ano, he was there talaga all the way. Hindi lang yung sa pagpe-prepara.
0: Yes, and ito Vice, ang inaccomplish din sa amin, ano, nakakapabago ng perspective tungkol sa isang politician, sa isang nagtatrabaho sa gobyerno na pwede pala, no? Kaya nag-wish kami na sana ganito ang mga leaders ng Pilipinas. Yung may puso talaga, no? May puso talaga. Yung damang-dama, yung puso. Kasi kami, dama-dama namin yun eh. Yung puso yun. Kaya, nung alam mo ba, sabi ko, naku, grabe, pag nakikita mo pala yung mga ganitong klaseng naglilingkod sa gobyerno, magkaka-hope ka pa eh for the Philippines. At
2: Totoo po.
0: sana maraming katulad mo, guys, no? Oh, dahil marami na kami sinabi sa iyo. So, iwanan sabihin. Sa mga listeners natin, viewers.
2: Especially po sa mga kagaya niyo pong naninilbihan, sa kagaya niyo mga
0: Yes.
2: kaedaran niyo,
0: Yes.
2: kung paano po kayo magpapatuloy sa klase ng governance na dapat mayroon pagdating ng panahon.
1: Mahirap mo magbigay ng payo sa mga kagaya ko kasi alam ko mas marami pa pong mas magaling sa akin. Ano, una, pasalamat ma'am sa God's Able. Ano? Pasalamat kasi hindi para sa akin, kundi marami tayong natulungan mga PWD ng Santa Cruz. Salamat kasi aside sa wheelchair na binigay natin is na natulungan natin sila kung ano yung gagawin in terms of emergency, in terms na may calamity, kung paano natin may-utilize ng tama yung ating mga wheelchairs in terms of preparedness and rescue ng ating mga PWD. Sa mga kasamahan ko naman po na nasa government sector, ako naman po kasi ikot lang na ikot sa community. So, yun yung nakuha kong way para makita yung problema. Kasi si Lolo kasi, nung namiki po si Lolo mo, yung former mayor po natin, nag-90 na siya noong nakaraan.
0: Belated happy birthday.
1: Kasi si Lolo nasa office siya ng morning. Then after lunch, pag wala ng tao sa opisina, paikot-ikot na yan. So yun po yung naman ako na I always roam around sa mga laylayan para makita ko yung problema nila kinakaharap. And pag nalaman ko yung problema, saka naman tayo gumagawa ng way na makonect sa iba't ibang agency na hindi man maibigay lahat yung pangangailangan, at least to lessen kung ano man yung kanilang na-encounter sa buhay and sa community.
0: Ayan. Ako, maraming maraming salamat po. Sabi nga, eh, Mayor tried increase. Sana marami pang mga government officials ang maging katulad mo, mga bata, dynamic and in touch talaga, no? Sa nararamdaman at nangyayari sa kanyang nasasakupan. Ayan, Peggy, meron ako kung gusto mong i-dedicate na Bible verse for Vice Mayor Mark. Galito sa Matthew 25:41. Then he will say to those on his left, wait lang ha. Anyway, nagbago yung aking Bible verse. Pero hindi ba, ito yung sinasabi. Ang sabi doon, whatever you did to the least of these, you have done it unto the Lord. So, lahat ng ginagawa mo, iyak naman ako sa iyo. Yung walang ginagawa mo, Vice Mayor Mark, para sa mga nasalaylayan, parang ginawa mo na yun sa Panginoon. So,
2: siyempre, napakaganda.
0: Thank you for giving to the Lord. No, di ba, Peggy?
2: Especially those sa mga talagang nasa, ano, no, yung marginalized, yung mga PWD, yung mga bedridden, yung mga elderly na PWD na hindi po talaga nila ano, akalain na meron pa pala sa kanilang nakakaalala. Kasi yung nung nagpunta po tayo ng Santa Cruz, is mostly mga elders na sila. Mga matatanda na talaga na parang kaya nga po, di ba, napaaga yung bigay natin sa init ng araw kasi hindi pwedeng patagalin. Pero,
0: at siya ang nagsabi noon. At si Vice nagsabi noon, di ba?
2: Yan nga po. Natatanong siya kung pwede bang ibigay ng maaga.
0: Kung
2: Pero pwede
0: na.
2: Naman po. Kaya ano mo po yun na sa lahat po ano, anong gagawin natin, iiwan natin ang ating mga sarili. Mahalaga po talaga na iiwan natin ang ating mga sarili at alalahanin po natin lagi na merong mga tao. Kung chinus po natin na tayo ay magsilbi, ang pinakamaganda po ay lagi pong alalahanin natin na may mga tao na merong mas nakakaangat pa sa atin, pero dahil tinawag tayo para magsilbi, tayo po ay magsilbi ng maayos sapagkat ito ay tinawag ng Panginoon para sa iyo ay gawin.
0: Yeah, the Lord bless you, Vice Mayor Mark, your job as a government official, your family, nakonomis namin si Ma'am Lovely, ang mga kids. Oh, and ang mommy mo, di ba? Yung mga
2: Yes.
0: angels yun dyan sa bahay. Si papa mo, belated happy birthday. Maraming maraming salamat, Vice, for
1: Thank you
0: inspiring us. Thank you. Maraming kami ang magpapasalamat talaga. Ayan, Peggy, so wala na tayong time, ano?
2: Yes, ma'am.
0: Maraming salamat po at natapos na naman ang ating kwentuhan dito sa Godisable. Ito po ang programang Godisable Servisyong PWD. Maraming salamat po at
1: welcome
0: ka po. Thank you, Vice.
2: Yes, po. At ako po, si Peggy Lotto. Kami po ang programang Godisable, Laanay, Katatagan at Pag-asa para sa mga Filipinong PWDs. At kagaya po ng lagi natin sinasabi tuwing
0: yes.
2: Ay magtatapos from...
0: Yes, oh, sige, pasabay natin si Vice Mayor Mark. Ito ang ating closing.
2: From
0: disability to possibility.
2: Join
0: us, Vice Mayor Mark. Ready? One, two, go. From
2: disability to possibility.
0: Thank you, Vice Mayor Mark. And the kids. Thank you. God bless you.
3: God is able. From disability to possibility.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hi kids! Welcome naman sa bagong episode ng Good News Club on air kag online. Babatian gid man kita sa FEBC Radio, sa DXAI kag sa DYBS. Di kumusta ang inyong summer time? Ha, I hope na nag-enjoy ang tanan kag I hope nga damo man kita sa mga natun-an, especially from the Word of God. Ikaduha na natin nga lesson from our theme na Jesus my Savior and Friend. Amo ni ang ato nga 5-day club lesson for 2026. Kag ang focus natin for this lesson is on Jesus is all-powerful. Amo na ang ato nga maintindihan sa ato nga Bible lesson, sa ato nga prayer time, nga ang Ginoo is powerful gid. Kaya niya ang tanan nga butang, kaya makasaligan tagid siya.
2: Hi kids! Prayer time naman natin subong. And still, gina-follow natin ang prayer pattern nga, right? And ara na kita sa letter G, which stands for Give Thanks. Mga kids, nakaagi na ba kamo sa sitwasyon nga budlay-budlay gid? Hindi nyo na bala ano himuon nyo? Mga kids, nag-pray pa ba kayo kay God sa sitwasyon nga to? Or gag-give thanks yapon kamo kay God and praise kay God? Budlay kids, no? Pero, sabi ni God sa 1 Thessalonians 5:18, Give thanks in all circumstances. Si God, He loves you so much and hindi ka gid niya pabayaan. He has plans for you and may plano gid si God sa mga sitwasyon niya na. Hindi ka gid niya pabayaan mga kids. And so, if may ara ka gid man niya circumstances nga amo na, you can always surrender to God. Sige, mag-pray kita. Fold natin ang atong hands, close our eyes, and iyuko natin ang ulo natin. Let's pray to God. Dear God, thank you dahil gi-remind mo kami nga mag-thank you lagi kami sa circumstances namin. Even though budlay or dali lang, thank you for reminding us nga ikaw gid ang God nga naghimo sinatanan, Lord, and may plano ka gid para sa amon, Lord. Thank you for this day that you have given to us. Thank you sa imong love and sa provisions mo sa araw-araw naming kailangan, Lord. Thank you for your love, dear God, and thank you for keeping us safe, Lord. Bless us throughout the day. Thank you dahil ikaw gid ang God nga naga-provide sa amon nga needs. Lord, bless us today. In Jesus' name I pray. Amen. Bye, kids!

0: Hari naman si teacher ka. May aras agi sa kabangko, paano mo may balaan na kaya ka i-carry sa sinakabangko bata? Oo no, may ibaluan mo lamang kung inga nga bangko imugid nga kungkuan para mabalaan mo na kaya ka gid sa sinakabangko. Ina, nagapakita mga bata nga may ara ikaw sang salig sa sinakabangko na kaya niya gid ikaw nga i-carry nga hindi ikaw mahulog. Balan mo bala mga bata nga sa aton memory board subong naghahambal man na may ara sang isa kakakayahan na makaluwas sa imo kag sa akon sa aton yung mga sala kung ikaw magsalig lamang. Ang aton memory board subong adlaw makita gid bata diri sa Bible. Ang Bible pulong sang Ginoo nagasugit-git sang kamaturan ngayon dapat natin ina ang patihan. Ang Bible pa tapulong gits ang Ginoo, nahati ni siya sa dalawa ka part sa Old and New Testament. So this time, our memory verse makita sa New Testament sa Book of Romans chapter 1 verse 6. Basahon ni Teacher Kat, siling niyo dari. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Romans 1:16. Bata, makita man na natin dere sa atin nga screen. Siling nyo dira o sa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Ini mga bata, ginahambal ini nga si Paul nga wala git siya nahadlok or wala niya ginakakuya about sa gospel sang Ginoo or about sa gospel about kay Jesus Christ or ang ginatawag nga good news. Ang good news amuna siya mga bata ang about sa kay Jesus Christ. Nga siya si Jesus Christ nagkari sa sining nga kalibutan, ginantos niya gid ang tanan nga kasakit. Ginlubong na patay siya, ginlubong kinabuhi gid pagkatapos ang tatlo ka adlaw para ang imo kag ang akon sala magkaroon gid sang kapatawaran. Ang ina bata wala gid ina ginakauya ni Paul. Gani dere sa aton verse indi gid naton kahuya ang gospel hambal sang pulong sa Ginoo kay nga aman. For it is the power of God unto salvation to everyone that believe it. Oo mga bata, kung ano ang ginhimo ni Jesus dito sa cross, amuna siya ang pamaagi kay ginhimo ni God para ang imo kag ang akon nga punishment sa sala. Si Kristo gid ang makabayad sina kay nga aman ang sala. Amuna siya bata ang imo kag ang akon nga ginaisip, ginahambal kag ginahimo kay hindi gid makapalipay dira sa Ginoo. Gani ang sala, may ara gid siya sang seryoso nga butang kay may ara siya sang bayad. Magpahiwalay sa imo kag sa akon dira sa Ginoo. Amo gani na bata ang ginahambal dere sa aton nga memory verse nga kung ikaw magbelieve kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, paagi sina isugid mo gid sa Ginoo. Gani ko ikaw bata magbelieve kay Jesus bilang imo Lord kag Savior sa imo nga mga sala, maghambal ka gid o mangayo ka sang kapatawaran sa imo nga mga sala kag magsalig ka sa iya nga siya lamang ay may kakayahan nga magpatawad sang imo nga mga sala. Gani ang maangkon dira eternal life or kabuhi nga wala sang katapusan or salvation. Silinga dira o, for it is the power of God unto salvation. Ikaw kag ako maluwas sa imong mga sala kung mag-trust ikaw dira kay Jesus Christ. Kay siya lamang may kakayahan nga magluwas sang imo kag sang akon nga mga sala mga bata. Gani kung ikaw wala pa nag-believe kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, gusto sang Ginoo mga bata nga subong at iyon kilalahon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo. Patihan mo ang ginhimo ni Jesus sa cross nga siya napatay, ginlubong kag nabuhi gid pagkatapos ang tatlo ka adlaw. Kag manawag ikaw sa iya nga hindi mo gid kaya luwason ang imo nga kaugalingon halin sa parusa sang sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga nagkilala kay Jesus bilang imulord kag personal savior, dugay na ikaw nga nagtrust sa iya nga imo nga manluluwas, gusto gid sang Ginoo nga hindi mo ikahuya nga isugid ang maayo nga balita sa iban mga friends para sila mga bata makakilala man nga may ara sang Jesus, nga may ara gid sang kakayahan nga makaluwas sang ina nga mga sala. Kag ipakita mo gid sa imo adlaw-adlaw nga pagkabuhi bata nga ikaw matuod nga may Jesus sa imo nga kabuhi, makita gid ang pagbag-o dira sa imo. Gani bata, para ma-memorize na ito ng aton new verse, para di hindi ka malakat, madumduman mo gitpirmi na hindi imugit ikawila ang maayong balita ang ishare sa iban. Kay ina, may aragid sang kakayahan para luwason ang imo kag akon nga mga sala. Kag para ma-share mo gid sa iban, kag madumduman mo pirmi nga si Jesus lang ang may kakayahan nga magpatawad sang imo nga mga sala. May ara kita sang himuon. Ang aton himuon is follow the leader, ang aton nga memory verse drill. Kung ang kamot ni Teacher Kat diri sa babaw, i-shake ko ang akon nga dalawa ka kamot. Isundo nyo ko while nagabasa sa atin verse. Makita natin dere sa atin nga screen. Romans 1.16, dira kita mag-start. Basahon ang bilog na text. Kag Romans 1.16, dira kita mag-end. Sige, tanan, tindog. Romans 1.16, go. Romans 1.16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Romans 1.16. Ayan. Tana naman yung kamot diri. Romans 1.16, go. Romans 1.16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believeth. Romans 1.16. Ayan. Tana naman yung kamot diri. Romans 1.16, go. Romans 1.16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation to everyone that believeth. Romans 1.16. Ayan. Last na lang, tana naman, nakamot diri. Romans 1.16, ready, go. Romans 1.16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. Romans 1.16. Ayan, pwede mo i-memorize ang aton memory verse mga bata, kag pwede mo gid i-video ang imo nga sarili, kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Corona Del 2.
1: Kids, balaan nyo ba atong friend ko nga si David na hadlok gid siya sa mga pag ulan, kung mag thunder, pag mag lightning, nagapanago siya. Kamu bala na hadlok mambala ka mo kung amo na ang sitwasyon? Balaan nyo may story diri sa Bible nga ang mga friends ni Jesus na hadlok man. Tanawon ta subong kung ano ang ginhambal sa Bible. If you have Bibles with you, ining a story mabasahan sa New Testament. Sa Mark chapter 4 verses 35 hasta sa verse 41. Ako gali si Teacher I para sa aton nga Bible lesson. Ininatabo mga bata sang ang Lord Jesus ari sa kalibutan. Dumdumon, di ba? Nga sang ari ang Lord Jesus sa aton nga kalibutan, nagtudlo siya, ginpakita niya gid ang paghigugma sa aton nga Amay sa langit. Ano ba ang paghigugma sa Ginoo? Ginatudloan ang mga tao, bata man o dalagko man, tanan ginatudloan niya. Kag ang mga nagamasakit, ginhil man ng Lord Jesus. Ang may mga time pagani nga nagutman ang mga tao, nagmiracle ang Lord Jesus. Damo-damo nga mga tinapay ang nakaunsang mga tao, may isda pagid. One day, Sang ang Lord Jesus natapos na sa iyang pagtudlo ang mga disciples na kapoy na. Kag nag-abot ang nagabi na, boys and girls, hambal diri sa verse 35. On the evening of that same day, kinambal ni Jesus sa iyang mga disciples. Makadto kita dito sa tabok. Let us go across the other side of the lake. Kaya naman, nagsakay sila sang bangka. Hari o, ang mga friends ni Jesus, ang mga disciples ni Jesus, siguro pirte ang ilang pag-istoryahay. Aka, pinakitaan mo tong ginayo ni Jesus nga, ngapiang? Nakitaan mo tong isa nga nagamasakit? Kung paano ginbuligan ni Jesus? Grabe siguro ang ilang nga pag-istorya, mga bata. Kag, samtang sila nag-travel going across the lake, gulpi na lang nga nagkusog ang hangin, nagkusog man ang mga balod. Hala, nakibot ang mga disciples ni Jesus. Remember, mga fisherman ini sila. Pero nakulbaan sila mga bata kay kusog-kusogid nga hangin. Shhh! Kusog-kusog kagtaas man ang mga balod. Daw malumus na gid sila. Nakulbaan gid sila mga bata. Nahadlok sila kay basin mapatay sila. Nga makulbaan sila ng mga fisherman man sila. Ibang klase gid siguro ini nga pag-alon kag pagbalod. Balaan nyo mga bata, kita tanan mahadlok man kita nga mapatay. Mahadlok man kita nga ma-disgrasya ang aton nga mga kinabuhi, di ba? Pero may isa ka butang nga dapat naton nga kahadlokan gid. Ang ano ina nga butang? Ang mahilayo kita sa Ginoo. Ang balbala sa Bible nga tungod sa sala, napahilayo kita sa Ginoo. Balaan nyo, dumdumon nga ang sala, tanan nga mga ginahuna-huna, ginahambal, kag ginahimo, nga hindi gid malipay ang Ginoo. Example sa panghuna-huna naton, sabi ni mama mo, nap, lapit na lang ang pag-eskwela, dapat maging ready ikaw. Tigilan na ang pag-sagay play ka Roblox, sagay play ka Dress to Impress, Black Blast, kaya na-addict na ikaw. Pero sa isip-isip mo, mampang lang gihapon ko. La, good bala ina? Bisan sa isip lang, boys and girls, dumdumon ha? Bisan wala may nakabati, ang Ginoo, mabatian niya gid. Mabasahan niya ang huna-huna ta. O sa mga ginapanghambal. Bambay mo kay mama, mama, natulog bala ko aga pa. Wala na ko nag-Roblox. Pero gali nag-Roblox ka lang. Ang panikal, ang mga malaing na magwa sa ito niya ba? Bad words ba? Or ang pag-himo-himo sa istorya, hindi gin ma, lipay ang Ginoo sina. Sa mga actions naman. Bali mamang, nak, limpyo hiningi mo ang kwarto bigay para ng hapsay. Pero ikaw, nak, kinwalis-walis mo lang. Kinsulod mo pagid sa ilalim ka bed ang mga dirty. Oh no! Boys and girls, kung hindi tayo muumbala ang tarong, sala ina siya. Kag hindi malipay ang Ginoo sina. Now, if you have ever wonder kung nga ang makasala kita. Hambal sa Isaiah 53:6 o basahin ko sa inyo diri ha. All we like sheep have gone astray. Each of us turned to our own way. Kita tanan makasasala. Sarili talanggid ang ginasunod ta. Hindi malipay ang Ginoo sina. Amo na ang sitwasyon niya nagapahilayo sa aton sa Ginoo. At amo na ang sitwasyon niya mas karadlukan, mas terrible pa. Kesa sa ano nga bagyo ang magkalatabo, parehas ang natabo sa sitwasyon ng mga disciples ng Lord Jesus. Din si Jesus iniman? ang Lord Jesus gali nagatulog dito sa may dulo ng boat. Peaceful gid siya ya. Siguro kay gikapoy siya nga magtudlo sa mga tao, gikapoy guro siya nga mag-ayos ang mga may sakit. Remember, sang ari si Jesus sa kalibutan, tao siya nga makapoy man, magutom man, matulugan man, kaya natulugan siya during that time. Pero ang pinakatuod, si Jesus natulugan kay wala siya na balaka. He doesn't worry about anything. Kay nagasalig siya sa amay sa langit. Boys and girls, kung ginbaton mo na si Jesus sa imo nga tagipusoon, sun-on ta ang iya nga pagsalig sa amay. Kung may situations nga mabalaka kita, trust in the Lord. Hindi magkahadlok. Be at peace. Kay nga, amo na ang hatag sa aton sa Ginoo. Nga ang peace nga hindi ma-explain beyond understanding. Ihatag niya sa tanan nga bata, kag hindi na bata, nga nagasalig sa iya. Kaya kung may ginakabalakan-balaka mo, may mga situations nga mag-cause sang worry or mag-uul ka mo, remember, si Jesus, wala siya na hadlok. Wala siya nag-worry, wala sang kaguol sa iya. Pero mga disciples niya, hala na, atlukin sila! Sabi na, uy, ano na ninatapos sa aton mon? Natlukin sila kapag balikid nila kay Jesus. Nakasleep lang si Jesus? Kaya gipukaw nila si Jesus. Jesus! Bangon, Jesus! Sabi nila, kagambal diri sa verse 8, Teacher, don't you care that we are about to die? Mapatay na kita, Jesus! Wala ka lang na balaka! Hala, boys and girls, tuod balain ha, nga wala na balaka ang Ginoo sa aton? Hindi na tuod! Hambal nila, don't you care? No, boys and girls, Jesus always cares. Kay, Jesus is God Himself. Ang Ginoo nga nagahigugma sa tanan cares for you and for me. Kaya niya gani ginhimo ining kalibutan kay gusto niya ipabatsyag ang iya nga pagpalangga. Kag siya ang Ginoo nga perfect. Ang iya nga pag-care perfect man. Hindi sang pabago-bago. Kami nga mga ginikanan, bago-bago ang amon nga pag-care. Pero si God perfect all the time. Kag remember, ang iya man nga plans para sa imo is always perfect. Kay nga siya ang Ginoo nga powerful, able, kaya niya himuon ang tanan. And yes, He cares for you and for me. Hindi tuod nga wala siya na balaka. Kaya, magpukdaw ni Jesus. Tanaw niya, kabukyo, gabalot, kabi ang hangin, kaginhamba lang ni Jesus, hipos, hangin, hipos, balod, hipos. Nga kaya ni Jesus, pahipuson ang hangin, kag ang balod. Kay gani, siya ang Ginoo. He can do all things. At ang pinakakinahanglan ta, ginhimo na ni Jesus. Ano ang pinakakinahanglan sang tao? Ang pagpasaylo sa sala. Ang mapasaylo ang sala na hindi na kita mahilayo sa amay naton sa langit. Sang si Jesus, ari sa kalibutan, boys and girls, ginpili niya. Nga baydan ang parusa sang sala. Sang siya napatay dito sa cross na ula ang iya nga dugo. Kay hambal diba sa Hebrews 9:22b? Kung wala sang pagula sang dugo, wala pagpasaylo sang sala. Kaya amuna ang ginhimo ni Jesus nga ihatag ang iya nga kinabuhi aron mapasaylo ang tanan nga sala. Amuna ang perfect nga ginhimo ni Jesus kay siya man ang perfect nga Ginoo. Gintugutan niya ng iya nga sarili ang mahimo nga sakripisyo. Willing siya nga himuon ina kay nagasunod siya sa aton nga amay sa langit.
2: Ginpaipos lang ang bagyo, ginpaipos lang ang balod, kagang tubig nagipos. Kaya nakibut gid ang mga friends ni Jesus na tingala sila, lasin mo ni siya, nga anga, nagipos ang balod, nga nag-stop ang wind.
1: Pag-in-rebuke sila ni Jesus, nga agamay lang ang inyong pagtuo. Wala ka muna gasani. Boys and girls, remember, kung si Jesus na ang hari sa imo nga kinabuhi, magsali gid perme. Kag ina-expect ni Jesus ang imo nga pagsalig, ang imo nga pagtuo, tan-awon niya. Kung sa situations nga daw karadlukan, magsalig ka bala sa iya or mataranta ikaw? Remember, kung ara na si Jesus, follow His example. Trust in the Lord. Kay ang Ginoo, hindi gid magbago. Siya nga naghimo sang tanan nga butang. Siya nga naghimo kag nagigugma sa imo kag sa akon is the same God who reveals Himself ang nagapakilala sa iya nga sarili. Siya nga nagbayad sang sala dito sa cross. Siya nga nagpalansang is the same God nga gusto nga makilala mo gid siya sang maayo. Ara sang invitation nga ginhatag sa John 3:15. Humble dire sa John 3:15, boys and girls. Everyone who believes in Him may have eternal life. Siya ang magahatag sang kinabuhi nga wala sang katapusan, kinabuhi nga wala sang kahadlok, kinabuhi nga nagasalig sa Ginoo. Nabaton mo na bala ini nga kinabuhi? Kung wala pa, tawgi ang Ginoo subo. Tawagin mo siya. Ihambal paagi sa pagpray nga nagapati ikaw. Kag kung gipatihan mo na ang ininga promise, the Lord wants you to live trusting the Father in heaven. Kagihambal mo man sa iban ang iya nga pagpalangga para sila man hindi na magkahadlo. Hindi sila mag-worry, magsalig sila pirmi sa amay naton sa langit. God bless you! Goodness you all the world. Yes, nabatian ang atin niya Bible lesson. The Lord is really powerful. Kaya subong nga, asimana, dumdumungin. Nga wala sang imposible sa Ginoo. Hindi magkadlo! Magsaligid sa iya. Kaya nga, ano gano'y atin niya word up? Jesus is all powerful. Magsaligid. Next week naman. God bless you! Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXAI FABC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode nito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pagbibigay-bugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
0: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYBS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronado City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: pagiging handa, pagiging ready, pagiging prepared, pagiging alert, at marami pang salita ang pwedeng ma-describe kung usapin niya, responde lang din naman ang isang tao o yung tinatawag na ERT o Emergency Response Team ang pag-uusapan. Ang pangunahing tungkulin po ng ERT ay ang paghahanda at pagsasagawa ng mga hakbang, pagbibigay ng agarang tulong, pagsasagawa ng paglikas tuwing may kalamidad, merong dilubyo, merong kaguluhan, at maayos na komunikasyon at koordinasyon sa pag-uulat ng mga nangyayari sa isang location. At ito po yung mga karaniwang pag-responde na dapat alam nating lahat. Ano? Ang una ay ang cardiopulmonary resuscitation at paggamit ng automated external defibrillator. Alam mo bang gamitin yan? Ako hindi ko alam gamitin yan. Sana ay meron tayong matutunan ngayong araw na ito. Pangalawa din ay ang maging handa o sa sunog at kalamidad sa pamamagitan ng tamang paglikas at paghanda sa go bag. Pangatlo, mahalagang may tamang komunikasyon sa oras na emergency at pagbibigay ng suporta, di lang ng physical kundi ng emotional. At meron tayong grupo po ngayon sa programang Ehemplo. Ang organization na to ay nakatuon sa pagtulong, paghahanda sa sakuna, pagtugon sa emergency at pagligtas ng buhay. Ang purpose po nila, palakasin ang kakayahan ng mga individual, komunidad at organisasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay at kaalaman sa larangan ng search and rescue. Magandang araw po, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ikaw ay nakikinig sa programang Ehemplo sa 702 DZAS. Halika, sabay tayong matuto at tayo ay makinig mula sa isang eksperto. Tayo po ay napapakinggan sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube channel ng 702 DZAS, ganun din po sa GCTV channel 189. At maaaring niyo po kami sundan sa aming mga Facebook pages. Please like and subscribe. Sabi nga nila, always there's a room for improvement. Kaya naman sabay-sabay tayong matuto mula sa ating bisita ngayong araw, si Dr. Gerardo Navarro Carual. Isa po siyang PhD, CSP, LTD, LSC, founder and president ng Search and Rescue Unit Foundation Incorporated. Magandang araw, sir.
1: Magandang araw po, Ma'am Jo. Salamat po sa pag-imbita.
0: Yes. Kumusta po kayo?
1: Okay naman po, medyo alerto lang tayo dahil nagpaparamdam yung bulkan ngayon.
0: Mm-mm. At ang atin pong bisita ay isang batikang leader at expert sa larangan ng disaster resilience. Dati po siyang Director for sa Office of the President noong 2001 hanggang 2010, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataon na makaigot po sa 65 countries bilang bahagi ng kanyang tungkulin. Dr. Gerardo,
1: Jerry.
0: Ayan, Doc Jerry, ang lawak po ng inyong experience sa disaster and resilience at pagtulong sa nakararami.
1: 16 years na po yung aming foundation, Search and Rescue Unit Foundation. Ang composition po namin is active, reserve, and retired military personnel. Marami kaming teachers, marami kaming iba't ibang individual na merong kanya-kanyang expertise, no? At sabi nga natin, ang pagtulong sa kapwa na walang hinihing kapalit ay naglalaan ng tatlong bagay na mabigat, ano? Time, yung talent natin, at yung ating treasure. So, ang mga nagawa namin na sa tingin namin ay malaking kontribusyon sa ating mga kababayan is yung aming unang itong taon ng aming existence ay minarapat naming turuan yung ating mga kababayan. Ano? Kinuha po natin yung hazard area kung saan yung mga maraming Pilipinong nalalagas pagdating ng dilubyo. At amin pong tinuruan yan. No, nung ma-identify namin yan, sa pitong taon, nakapagturo po kami face-to-face individual ng 1,000,000 katao. Ang target po naman natin dito is pamilya, di po ba? So, ang amin pong naging objective dyan ay magkaroon ng isang team leader sa bawat pamilya at iligtas ang kanyang pamilya para naman pagdating ng disaster ay safe na sila. Sabi ko nga eh, mabuti pang puntahan na natin sila, tulungan na natin sila, buhay na natin sila. Kasi alam niyo po sa dami ng aming mga na-respondian, 80s pa, masaklap po yan kasi kahit anong dala mong kagamitan, yung iyong mga pinag-aralan na talagang halos ang gusto nga namin, lahat ng pinakamalupit na pag-aaral tungkol sa pagliligtas sa kapwa, kahit pa gaano kalayo, katagal, kamahal ang iyong investment dyan, ay gusto namin yung maximum skills ay makuha na namin. Pero ang katotohanan po niyan, pagdating nyo po dun sa impact area kung saan nandun yung dilubyo, ay wala po kayong gagawin kundi mag-ukay-ukay ng kapwa Pilipino. So, minarapat namin yung aming 7 taon nung sinimulan ko pa yung aming foundation. Kaya nga ang aming battle cry, makikita yung sa aming website, we cross danger to save lives. Talaga pong nagtataya ng buhay ang bawat taong gustong makapagligtas. At ang protocol po dyan, tandaan po natin kung hindi tayo handa at tayo ay sakasakaling tayo isa dun sa ililigtas, 7 tao po magtataya ng buhay.
0: Grabe.
1: Kaya po ang maganda, ang maganda po, turuan natin ang ating pamilya magkaroon ng isang team leader. Eh kung 5 po ang minimum number ng family members, tatay, nanay, 3 anak, eh ilan pong 7 katao yan kung sakaling ire-rescue yan. Mm-hmm. So ibig sabihin po, habang dumadami yung ating natuturuan, dumadami yung natututo, eh lalo pong dumadami ang maliligtas. Ang sagot po dyan ay amen.
0: Mm-hmm.
1: So, 1 million in 7 years.
0: Mm-hmm. Paano po kayo nagsimula nitong organization po ninyo na Search and Rescue Unit Foundation Incorporated?
1: Okay.
0: And ano po yung nagtulak sa inyo na kailangan na talagang magtayo ng ganitong organization sa Pilipinas?
1: Una-una po,

0: yung nabanggit ko nga kanina, ang aming mission is to make every able and willing Filipino to be a rescuer. At least one in the family to be a team leader.
1: Mm-hmm. Pero meron po kayong parang isang instance, isang pangyayari na nag-pursue sa inyo, nagsabi sa inyo na dapat meron kang ganito, Doc Jerry, dapat magpasimula ka ng search and rescue organization or group.
0: Una-una po, no, ako po ay survivor ng maraming pagsubok. Number one, ako po'y dati rin nasa media. Ako po'y naging national president din ng media, yung mga photographers natin dyan. Lifetime member din ako, National Press Club. KBP member din ako. So during that moment, no, ang dami kong coverage na nagkaroon ng threat sa buhay ko. In fact, meron akong napatanggal na police noon at ako'y hinabol. At meron akong death threat noon. Actually, nakasurvive ako sa ambush na dalawang beses. Dito naman sa...
1: Anong taon po yun?
0: Mga 1990s po yan. 92, 93 po yan.
1: Pwede nyo po bang ikwento po sa amin, Pahapyaw, paano yung ambush?
0: Ano po yan? Meron pong demolition sa Taguig, no? At yung mga squatters po yung dinidemolish ng mga miyembro ng PNP noon. At kaso po, ang ginagawa na, pinapuputok niya kayang armored sa putik, no? Hanggang sa yung mga taong tumatakbo, nasa harap po na at nilampasan na ako. So, ang ending, sa akin tinutok yung Armalite.
1: Ikaw na lang ang last.
0: Sabi ko, brother, kuya, kapag yun ay tinututok, pinututok yan.
1: Hinamon mo pa.
0: Kasi, pag hindi ganun kalakas ang aking dibdib noon that time, sabi ko, ako ay nagtatrabaho din lang. No? Pareho tayong duty bound. Ako bilang isang media, kaso nakatutok sa kanya yung aking camera, so, naubos yung film ko sa kanya. The following day, front page siya ngayon. At yung pulis na yan, immediately, pinatanggal ka agad ng CPNP that time. Kasi, alam mo naman, pag Linggo, walang masyadong istorya, magpipigaan ng istorya, no? Maghahanap ng kwento, ng istorya ang pwedeng gawin. Agad-agad, nakikita nila yung sa dyaryo. Kaya ako yung naging istorya niya, tinawagan agad yung CPNP. At sinabi, bakit naman gayo ka sa mga media? Ay, para lang tayong tatabaw, tututukan nyo pa ng Armalite. So, naka-front page kasi nakatutok ng Armalite. Yan yung one instance. Ano. Pero during the time na ako naman ay nasa Malacanang, alam mo yung ating dating presidente, Gloria Macapagal-Arroyo, is scuba diver. No? So, wala akong choice kundi kukunan ko siya sa ilalim. Ako yung
1: scuba diving po kayo.
0: Nagdadive kasi ang presidente.
1: Kayo
0: po. Yung close-in na kailangan mag-document, no? So, ang ginagawa ko, titingnan ko sa ilalim kung saan ko siya iba-blocking. Saan ko siya ipapesto. Kasi bawal awakin ng corals, baka masira, no? So, hanapin ko yung area na yun. And then, sabay na ulit kaming bababa. So, that time, dyan sa Pescador, sa Cebu, no? Yung Pescador Island kasi is parang cone ng ice cream, no? Paganyan. So, nandito ako, paglalapit ako doon, hahampasin ako papunta doon sa cone, hahampasin ako ng alon. Pagdating doon sa cone, gigilingin ako doon, so kailangan mag-struggle ako pabalik. And half hour, ganun ang ginagawa ko that time. Kasi nauna akong bumaba, pagbaba niya, kailangan ko i-document ng video tsaka ng pictures. So, medyo naubos yung hangin ko, kaya gusto ko na umangat. No? Ang problema nga, hinahampas ako ng Nakasurvive ako dyan, isang local na fisherman ang nakapag-rescue sa akin dyan. And then, meron pa
1: ano
0: ako...
1: Ano po kayo nakaangat?
0: Hindi na ako mangat.
1: Nawala na kayo
0: na. Nawala na ako. Pagka inabot ako ng 10 minutes doon, wala na. Hindi na ako makaka-recover. Napalo hindi na ako makikita nakalutang. No?
1: Oh.
0: So, nakita ako nung local fisherman, hinabol ako at inangat ako. No? Yun yung pangalawang ako. Pangatlo, meron akong shopper accident.
1: Wait lang, sir.
0: Oh, marami tayong
1: opo, story. Pero kasi sabi nyo, within 10 minutes, talagang fatal na. Pero gaano ba katagal kaya ng katawan na nasa ilalim?
0: 3 minutes lang ang ating breathing na kakayanan ng isang tao. No?
1: Oh.
0: Maliban dun kay Phelps, kasi umabot siya ng 5, yung gold medalist.
1: Kasi naman swimmer naman.
0: Swimmer, no? Umabot ng 4 minutes to 5 minutes.
1: Hmm.
0: So, within 3 minutes, pag na-deprive ka ng air, talagang makamatay ka.
1: Hindi na po napansin ang mga kasama yun.
0: Medyo malayo na ako kasi dire-diretso na silang tinututukan yung presidente.
1: So, mabuti merong...
0: Merong na

0: heaven sent na mangingisda.
1: Meron po yun ang talagang hindi ko makalimutan yung kanyang ano eh, apelido, matematiko. Si Mr.
0: Matematiko. Kalkulado niya ang
1: pagkakasin. Dahil ano siya, kabisado niya yung lugar. Alam mo naman ang mga mangingisda natin. Ano? Kabisado yung mga alon, yung hugis lang ng pitik ng alon, kilala nila yan. Alam nila din kung saan yung mga critical point. No? So nakuha ko doon, isa yun sa mga survival na yung aking survival pack na aking buhay na nangyari.
0: Hindi naman po kayo si DTR noon?
1: Ang pagkaganon kasi dive incident, dadaling ka sa decompression chamber.
0: Ano po yun?
1: Yung isang parang ataulya na mahaba. No, pahihigayin ka doon and then i-compress yung air para ma-recover mo yung mga bubbles sa loob ng katawan mo. Kasi kung hindi yan ang ikamamatay mo, magkukumbulsyon ka, and then, papasukin na ng hangin yung iyong mga ugat. At yun ay ikamamatay mo. No, ganyan ka-dangerous yung pagdadive. Eh. So, si-simulate yan para matanggal yung bubble sa katawan mo using the decompression chamber. At isi-simulate yung nagdadive ako, kunwari. Kaya sinasabi sa akin doon sa mikropono, ano ka na, 70 feet ka na, matulog ka lang. So, yun ang pinaka, para sa akin, yung pinaka mas nakakatakot na pakiramdam. Kasi, imagine mo, para nakahiga ka lang dyan. Para kang, nakakulong ka doon, hindi ka pwedeng umalis doon hanggat hindi na i-equalize yung mga bubbles mo sa katawan. So, 7 oras yun at talagang yun ang pinaka...
0: Para kang nakapasok talaga sa
1: katawan. Para ka nasa taon talaga. So, tapos may bilog na butas na maliit, kinakatok ka lang doon. Sabi, matulog ka dyan. So,
0: pero sadali lang po, going back doon sa site kung saan kayo na rescue.
1: Pescador
0: Island. Opo, anong ginawa sa inyo nung mangingisda?
1: Nung na-recover na ako, no? So
0: na CPR pa po ba kayo?
1: Hindi ko na alam kasi pass out na ako. So ang sabi sa akin, dumating na yung mga PSG tsaka yung rib boat, yung speedboat, sinakay na ako sa speedboat at dinala na ako sa PNP Maritime Decompression Chamber.
0: Diretso na kayo doon.
1: Diretso na ako doon kasi pag diver kasi iba ang sitwasyon. Hindi siya bastang nalunod lang eh. So talagang magkakaroon ng bubbles ka sa iyong mga...
0: Pero nung dinala po kayo doon sa chamber, may malay na kayo?
1: Wala po.
0: Ah!
1: Ginising lang ako doon na ipapasok na ako sa chamber. No? Eventually nagkaroon na din ako ng malay noon. Tapos medyo matagal ako doon sa...
0: Nung nakalabas po kayo sa chamber.
1: Dahil Cebu yun, hindi ako pwedeng lumipad ng aeroplano kasi yun na talagang matutuluyan na ako. Pagka bumaba ka, no? Nag-descend ka, hindi ka pwedeng mag-ascend ng biglaan. So, gradually...
0: Ganun pala yun?
1: Hindi ka pwedeng biglain mong pababa, biglain mong pataas. Kasi lahat ng butas ng katawan lalabasan ng dugo yan.
0: Oh.
1: Kasi ganyan yung very critical yung scuba diving na
0: yan. Oh, buti na lang pala.
1: So, isa yun, ano? Babali, pangalawa yun. Pangatlo na.
0: Sadali lang po. Wait lang. Dami kong tanong eh. Di nagbarko na lang kayo pa uwi?
1: Opo, dun sa yate ng Pangulo. Sa barko ng...
0: Ano po pumasok sa isip nyo, no? Na-practice na kayo sa kabaong.
1: Hindi yun, ha. Nung nag-i-struggle ako dahil halos kalahating oras nga ako nakipaglaban sa alon eh. Napas ako ng alon papunta doon sa cone. Para akong gigilingin doon pagka dumikit ako eh. So babalik na mahanda. Yung struggle ko na yun nung nakakalutang-lutang pa ako, sabi ko, Lord, ikaw na, bahala sa akin. Kung ito na yung panahon na kailangan mo na akong sunduin, ikaw na bubahala. So, yun ang isa sa mga aking na...
0: Parang defining moment. Oh.
1: And then, ang unti-unti ko naramdaman, nagdidilim na hanggang sa lawanan ako. Noong nagkamalay naman ako, unti-unti naman ka nagkaroon ng liwanag. No? Puting-puti siya, and then, liwanag na.
0: Parang slowly lang parehas.
1: Parang yung lente na hindi siya nakapokus, then unti-unti nagkaroon ng clarity.
0: Ang sarap naman kausap ni Doc Jerry, very descriptive. Sakto-sakto kayo sa radyo. Sige po, okay, next na tayo.
1: Nagkaroon
0: ka anong na year po yun? So, una, yung ambush incident, anong year po yun?
1: Mga 1993.
0: And then, itong scuba diving incident nyo? Yung
1: mga 2008
0: recent yan, na lang din. And then, ano po yung next?
1: Mas nauna dyan, no? Mga 2003 or 4. Chopper accident naman. Bumagsak kami sa Kipungan. Saka, Benguet. Sa ano no, wala ano, kanon air packet no.
0: Ilan po kayo sakay?
1: Bali apat kami no.
0: Bibihira lang po ang nagsusurvive.
1: Doon sa area na 'yon, nasabi sa amin. Sa Kibungan, walang namubuhay doon kasi doon lagi ang magsakal ng chopper. Nawawala nang kakaroon ng nawawala ng hangin no.
0: Saan po kayo papunta yan?
1: Papunta kami sa isang town sa Benguet no. May kaming event doon. You know, tapos sa nung mga 10,000 feet hanggang 7,000 feet talagang ang ginawa ng pilot tinodo niya yung LSE no, nilaksan niya kasi wala nang hangin. Then nung babagsak na kami sa ground saka niya biglang pinatay kasi pag hindi niya pinatay yon iikot kami doon, yung katawan ng iikot hindi yung propeller no. At saka swerte naman binagsakan namin gilid ng bangin Pechay Plantation. Kasi kung ito yung mga batuhan, tumala na kami. Talagang hindi namin makasurvive. So, bumagsak kami sa Pechay Plantation at na-pull out pa namin yung mga kasama namin. And very surprisingly,
0: nag-survive kayo?
1: Nakasurvive kami dun. Pero total wreck yung ano. Pero ang nangyari dyan, dinala kami kaagad sa hospital ako sa Biluna at nilagyan ako ng bakal. So, meron akong 8 screw na titanium sa likod ko.
0: No. Mm. Mabilis lang po
1: yung pesos, man. Dati may 6 million dollar man, di ba? Yeah. Ako 2 million pesos man.
0: Mabilis lang po yung pag-rescue sa inyo.
1: Matagal kasi nasa hill kami. So talagang nag-struggle pa yung kumuha sa amin doon. Tapos byland kami for 4 hours para makababa doon sa area. And then saka kami nilipad ng chopper naman, another chopper going to Angeles University Foundation, yung hospital sa Angeles.
0: Doc Jerry, nangyari yan before yung scuba diving?
1: Or? Bago yung scuba diving, yan muna ang chopper crash. Bago yung chopper crash, yun muna ang ambush sa
0: nung nasa site po kayo, nasa Pechay Plantation kayo, nakahiga, ano ang tumatakbo sa isip niyo nun?
1: Well, doon nakasurvive kami. Nagpakasalamat kami kasi nakasurvive na ako. Pero ang challenge is medyo padilim na, no? So, ang kagandahan naman dahil since din meron na akong mga communication system noon, nakatawag ako sa amateur radio at naisabi ko na pakihanap naman yung government, any government official, pakisabi na kami ay nandito at kami ay nag-crash.
0: Buti may nakatanggap.
1: May nakakatch doon sa radio sa akin at very important talaga yan yung communication at that time. Eh doon, wala pang cellphone noon that time. Noong nangyari sa amin yun. Medyo very rare pa.
0: Kung may cellphone man, baka walang signal
1: din. Pero nasa uphill kami, sa highland kami, definitely siguro may baka may. Pero talagang radio ang nakatulong.
0: Okay. Kung kayo po ay kaka-tune in lang sa 703S, ito po ang programa. Ang kausap po natin, si Dr. Jerry Navarro Parwal, founder and president ng Research and Rescue Unit Foundation, at meron po siyang siyam na buhay.
1: Hindi ko pa nga nabibilang.
0: Baka na lang masagin na yung siyam. Ano?
1: Marami po tayong yung mga challenges. Ano?
0: Doon po sa kinuwento niyo, sorry sir ha, ano yung pinakamalala? May mas nalala po ba doon o okay na ako?
1: Siguro doon sa mga responses namin na mga medyo critical.
0: Hindi po yung sa inyo, yung experience.
1: Personal ko? Siguro yung ano, yung doon sa
0: meron pa
1: scuba diving.
0: Okay. So, ito pong mga karanasan ninyo, salamat sa
1: Diyos. Ang tinanong nyo sa akin pala kanina, I remember, bakit nyo naisipang itayo to?
0: Yes po, at okay. Ito yung nag-inspire sa inyo.
1: Yan po
0: yung
1: nag-inspire kasi sabi ko nga,
0: sabi nyo nga, 7 tao ang kakailangan para ma-rescue ang isa.
1: Kaya ang battle cry nga namin dyan is, we cross danger to save lives.
0: You have already crossed the dangers.
1: Oo, kaya sabi ko, para tayo makatulong, talagang magtataya tayo. Pero ang kailangan nating i-focus dyan is, paano tayo magiging capable, capacitated tayo. So dapat meron kang skill, meron kang commitment, at saka handa kang ano, handa kang suungin yung mga pagsubok na yan para makapagligtas ng kapwa-tao mo. So yun yung amin talagang objective, ano. Nasa mission namin yan to make every able and willing Filipino to be a rescuer.
0: Okay, maganda po yung mandate po ninyo. Every able and willing. Oh, kasi maraming able but not willing, ano. Mm-hmm. And then hindi na yung mga life changing, life threatening experiences po ninyo, hindi na sayang kasi ito yung naging foundation po ninyo para maitayo naman itong search and rescue unit foundation. Anong year po ninyo ito itinayo? At ano yung unang sabak ng grupo ninyo?
1: 2010 po yan. Actually, when I'm still in the government, 2001 hanggang 2010 ako sa government. So, gusto ko na talaga, eager na ako niyan. Kasi 1990s pa, is ginagawa na namin yan as military and as reserve military force. During peace time. Dapat ako teacher eh. So, industrial education, major in electronics ako.
0: Aba!
1: So, ang aking talagang kurso is yung electronics na matuturo sana ako. Mm. Kaya naging focus ko yung communication system.
0: Ah.
1: Actually, nung nag-apply ako sa tatlo yung in-applyan ko eh. Yung telecom, seaman, at saka yung transmitter ng broadcast radio. Kasi yun nga, gusto ko na. Pero ang nangyari sa akin, tinanggap ako sa defense radio, nung nakita ni Tata Orly, oh, meron nga palang radio eh, nagre-report ka na ba? Opo, nagbo-volunteer na ako. Sige, basahin mo tong diary na to na English. Opo, sir. Pero habang binabasa mo, i-convert mo ng Tagalog at i-report mo na. Sabi ko, ayos yun ah. So, nung nagawa ko naman, and then, so instead na technician ako, napunta ako sa broadcasting. Kaya, since then, nagkaroon ako ng programa, gano'n, sa radio, sa iba't ibang radio, tapos napunta rin ako sa newspaper. So, yun yung aking unang background. Pangalawa nga, napunta ako sa government, no? When I'm covering the Senate, doon ako nakabit. Nakita ko ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Senator siya noon, ano. So ako yung ginawa niya official na taga-document ng kanya activities hanggang naging Vice President niya. Suddenly, biglang naging Presidente. So talagang mumaba na yung ano namin, yung aming pagsasama.
2: Ang ganda ng pwesto niya sa government?
1: That time, director po ako. Ako yung head ng ano, ng... Noong 2001 hanggang 2010.
0: Ang ganda na po ng pwesto ninyo sa gobyerno.
1: Mm-hmm. So ano po yun kasi, I stayed there for 9 years. Ano?
0: Mm.
1: Kasi 9 years ang ating former president. So after that, nung nag-speaker siya, tinawag niya ulit ako. But now I'm also in the government. Ngayon, bumalik lang ako. Kasi nahabol ko yung aking GSIS mission. So, bumalik ako, under ng Office of the President pa rin yung aking opisina. And I'm serving the Secretary of Commission on Philippines Overseas, si Secretary Dante Klingkang. So, nandiyan ako sa kanya ngayon.
0: Mm, pero kayo po ay doktor?
1: Ano po tayo? Doctorate in Disaster Management.
0: And,
1: humanitarian.
0: Mm-hmm. At, yung pong, syempre, malawak yung naging karanasan po niya, 2010. And, kumusta po kayo doon sa, isa sa pinaka-highlight din ng disaster sa Pilipinas, Yolanda?
1: Apo.
0: Kasama
1: yan,
0: po ba kayo?
1: Yan po yung sinasabi po kanina na 387 cadavers ang aming collection dyan. At we stayed there for 1 month. Day 2 pa lang, nandiyan na po ako. Kasi nga, wala pang lalakas dyan sa bagyo na yan.
0: Mm-hmm.
1: Sa buong mundo. Wala pang lalakas dyan. At sa atin, sa Pilipinas, yung tinesting. Ang lagi nga namin tanong, bakit dito sa atin tinesting? Kasi nga, tayo ay una dahil tayo ay nasa ring of fire. No? Tayo po yung talagang tinetesting ng lahat ng klase ng dilubyo.
0: Mm-hmm.
1: 23 typhoons a year.
0: Mm-hmm.
1: So, yan po yung palagi naming pinaghahandaan. Ano? Pagkaparating na yung mga tagulan, yan po, umpisa na yan. So during that time ay naka-ready naman kami at marami na rin kaming napagdaan ng bagyo, yung Typhoon Pablo, type ng sendong, diba? Type 1 proc, napakarami na po niyan, ano? Even yung mga incident na yung sa ginsaugon,
0: sa Leyte.
1: Super Peri 14. Tapos yung sa Cherry Hill. Napakarami na po niyan, ano? Pati yung pagoda sa Bulacan na ang daming namatay. Lahat po yan, tinitingnan namin as matinding pagsubok sa atin. Pero anong solusyon? Kasi palagi naman natin iisipin dyan, paano tayo makaka-cope up dyan? Mm-hmm. Anong solusyon na pwede natin gawin? At ang naisip nga namin, yung caravan namin, ano, yun, in 1 million, in 7 years, nakapag-train kami ng 1 million individual face-to-face. No? Yan yung mga direct beneficiary, pero dahil siguro, sabihin natin, 5 minimum members of the family, ano? Nanay, tatay, tatlong anak. So at least meron kaming 5 million, 4 million indirect beneficiary. Mm-hmm. Kasi kung hindi po natin sila ipiprepare, marami pong malalagas na kababayan natin. Ano? Importante po na ihanda natin ang ating sarili. At bago tayo mangarap mag-create ng ating emergency response team, training muna natin ang ating sarili na tayo makasurvive. Kasi sabi nga natin, before you can help other people, you have to survive. No, sa company po, sa mga corporate, meron tayong tinatawag na CSR, di ba? Yung Corporate Social Responsibility. Pero sa batas po dyan sa ating Republic of 0121, meron tayong tinatawag na BCP, Business Continuity Plan. Paano ba susurvive ang company mo, itong inyong company, paano susurvive yan before, during, and after disaster? Dapat meron po tayong disaster plan, meron tayong mga occupational safety and health committee na mag-handle ng ating safety in our workplace. During actual disaster, paano tayo maglalatag ng ating escape plan? No, 50 employees po. Pag meron kayong 50 empleyado, kailangan nyo nang may sarili kayong emergency response team. Kahit anong kumpanya po yan.
0: Kailangan po yan. At ating kausap po ngayon ay si Doc Jerry Carwal. Siya po ang Chairman Emeritus ng National Society for Search and Rescue at kinatawa ng International Rescue Corps sa Pilipinas. At patuloy niyang pinapalakas ang kakayahan ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagsasanay, kabilang nga ang kanilang pangarap na magkaroon ng maraming mga individual na prepared sa disaster. Bagamat ayaw natin isipin ano, na darating ang mga disaster, pero nangyayari po kasi.
1: Apo.
0: And so, si Doc Jerry always forward-looking. So, sa panahon po ng, like, papasok yung June, kamusta na po yung magiging kalendaryo po ng grupo?
1: Meron po kaming ongoing na mga training. We are continuing our caravan. Kahit na nga po sabihin natin na medyo, yan po ay galing sa grant . So, hindi namin kakayanin yan kung kami-kami lang. So, nag-aambag-ambagan lang kami at kami ay kumakatok sa mga puso ng pwedeng makatulong sa atin.
0: Kasi pwede voluntary.
1: Po, pwede po kayong mag-areglo ng inyong community-based organization and then you can invite us para i-training po yan. Po ay libre, no? Kailangan lang po makaproduce kayo kahit na 50 hanggang 100 katao para punta namin at turuan namin po kayo. Ang inyo pong magiging role diyan kung kayo po isang community, company base, ay ano po, kailangan pong tulungan niyo kami makarating sa inyo. At saka yung food ng mga itetrain.
0: Transportation and food.
1: Dapat po yung food ng mga ng participants ay kayo na po ang bahala. Yan po yung aming commitment sa ating mga kababayan na lahat ng mga tao ay dapat matuto. Kasi kung darating mga pagsubok ay dapat po, ang dilubyo po ay pagtakas. So, ibig sabihin, maging eksperto kang tumakas. Ang una nga namin training, kailangan maging expert victim ka. Kasi hindi yung pasaway ka.
0: Baka naman expert survivor, palitan na lang natin yung victim. Diba? Ayaw nga natin magpa-victim.
1: Ang victim kasi, kailangan maintindihan mo ano ang naranasan ng isang biktima. Of course, para makasurvive ka, kailangan maunawaan mo ano bang damdamin ng isang naging victim.
0: Mm-hmm.
1: No? So, ibig sabihin, ang nakasurvive, may nakasurvive na yan. Pero once you become a victim, dapat ang kilos mo ay naaayon doon sa mga taong gustong iligtas ka. Diba? Like, for example, okay na magwala, alam mo,
0: Halimbawa, sir, eto. Sabi, totoo ba yun? Halimbawa, nalulunod. Kasi opo. Nalulunod talaga, kakawag-kawag yan kasi opo, gasping for air. Opo, opo. May isang natutunan din ako sa swimming lesson naman, mm-hmm. na para mo maligtas ang taong nalulunod, kailangan lunurin mo muna siya. Kasi para hindi na siya makapalag. Otherwise, hindi lahi ka rin ka pababa.
1: Medyo taliwas yun sa amin. Kasi ang mm-hmm. ang pagliligtas ay priority dyan yung safety ng ating drowning and near drowning victim.
0: Mm-hmm.
1: So ang gagawin mo diyan ay kung malalim talaga yung kanyang kinalalagyan, dapat marunong kang mag-dive pa ilalim at ang approach mo ay from the bottom, hindi yung sa face to face mo. Pag face to face mo yan, yung sinasabi mong lulunodin mo, struggling for life yan. Lahat gagawin niya, hahatakin kanyang pababa. Ikaw ang hahatakin niyang pababa.
0: Tama.
1: Fight for survival yan eh, di ba? Mm-hmm. Lahat ang mahawakan niya, ibababa niya eh, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, bakit ka naman makikipag face to face dyan? And first and foremost, bakit ka mag-i-engage agad dun sa taong struggling for life? Samantalang meron namang equipment, ihagisan mo ng life, ng rescue tube. Yun ang hawakan niya kasi
0: floater. Kung walang rescue tube.
1: Kung walang rescue tube, yun nga, dadive ka pa ilalim. At ang approach mo ay sa likod niya or ilalim niya. Para mahawakan
0: mo. Itulak mo siya pataas.
1: Itutulak mo siya, pero hawakan mo na yung kanyang ilalim ng kanyang baba para naka-engage na siya, maka-umisa ng hangin.
0: O hindi mo alam.
1: Ay, you don't.
0: Huwag na lang.
1: Hindi ka dapat mag-engage kung wala kang skill dyan.
0: Ayun.
1: Kasi lahat po ng Pilipino ay gigil tumulong.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema, zero knowledge.
0: Mm-hmm.
1: Kahit yung mga tumalsik sa motor na aksidente, na habang nakaangkas, tumalsik sa motor, di ba? Gusto mo tulungan yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Tapos kalapitan mo, sir, ano po nangyari sa inyo? Okay lang po ba kayo? Eh wala ka pang ginagawa, tinanong mo lang eh. Pwede mo na siyang patayin dun. Kasi nang pagbagsak niya, nagkaroon siya ng spine injury dito sa batok niya.
0: Nadamage
1: yung spine niya.
0: Anong pwedeng gawin, sir?
1: Diba? Eh, nung tinawag mo, di lumingon na gano'n, di correct, di patay. Diba? So, pag zero knowledge ka, mahirap.
0: So, dapat hindi mo natanawin, sir?
1: Hindi, dapat doon kasi hindi ka niya makikita at immobilize mo kagad. Hawakan mo kagad yung ulo niya at katawan niya, dapat hindi siya makagalaw. Kapag kasi kinausap mo, sabihin mo kagad pati, kuya, huwag ka nang gagalaw. Relax ka lang at hingi tayo ng tulong. Huwag kang mag-alala, nandito lang. Okay. Palagi natin bibigyan ng importance yung ating presence dun sa victim o dun sa pasyente. Para maintindihan nila na merong tutulong sa kanila. Alam mo yung pinaka-helpless time ng isang tao, yung na nasa gitna ka ng nasa dilubyo ka, nasa malapit ka na sa kamatayan yan eh. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Doomsday mo na eh, kumbaga eh, eto na, eto, talagang kamatayan ko na to eh. So, ang kailangan mo dyan, yung taong maririnig mo, natutulong, at kahit mawala na ng malayan, no? Ang huling mawawala dyan ay yung pandirig.
0: Mm-hmm.
1: Kuya, nandito ko, lakasan mo loob mo. Napanan mo to, at tutulungan ka namin, no? Yun ang very important. At isa pang, palagi nating gustong ma-inculcate sa lahat ng ating mga tinuturuan, actually, ang skill sa pag-rescue, sa ngayon, ha, sa tindi ng ating social media, eh, mag-i-type mo lang sa YouTube, how to become a rescuer. Lahat ng video, mapapanood mo na eh. Kukopyahin mo na lang yan at pag-aaralan mo. And then, you can become a rescuer. Pero ang challenge is, anong attitude meron ka?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung hindi ka maayos sa iyong pananalita, how you deliver yung approach mo sa isang biktima, ay instead na magpapatulang, sir, okay lang po ako, okay lang, ay naghihinga, okay. Kasi bakit anong approach mo? Ikaw pa yung na-aksidente, di ka nag-iingat eh. Dapat malumanay po tayo dyan.
0: Paano nga po ba? Sige nga, pabigyan nyo nga kami ng sample.
1: Ang pagtulong po ay pagpapakumbaga.
0: Mm-hmm.
1: So sa amin, makikita yung signature ng aming foundation, ng aming rescue team. Pagkakaharap namin ng biktima.
0: Sige nga
1: hindi
0: po.
1: Hindi kami tumatapat ng mata.
0: Okay.
1: Ibinababa namin ng 4 inches minimum. Yeah. Bakit po? To indicate your humility.
0: Mm.
1: Kailangan ang...
0: So, paano po kung nakahiga?
1: Dapat nakatingala ka. Nakahiga, dihiga ka rin, tapos baba ka pa.
0: Ah.
1: Diba, bumagsak ng biktim.
0: Oh.
1: Tapatan mo yung mukha niya. Baba ka. Pero dapat yung sabi ko na immobilization. Unahin mo yung hindi siya makakagalaw kasi baka yun ang...
0: Mm-hmm.
1: Mas lalong magpatindi ng kanyang kalagayan.
0: Mm-hmm.
1: So yun nga, yung approach ay, oh, nandito po kami, tutulong po kami, huwag po kayo mag-alala, hindi po namin kayo iiwan. lakas yung kulob nyo, ano pa po bang masakit yan? Ganon. So, importante na ang approach natin sa tutulungan natin ay tatanggap-tanggap sa kanyang ipagkatiwala sa iyo ang buhay niya na nasa bingit na. Nasa bingit na nakamatayan yung buhay.
0: Doc Gerard, so many things going on, ano? Tapos parang kailangan ka pa maging kalmado. Ikaw rin tutulong. Siyempre sa unang approach mo, natataranta ka rin eh.
1: Kasi, hindi ka, dapat, yan ang
0: diba?
1: Training.
0: Yun, okay.
1: Yan ang dapat i-establish sa training.
0: Paano mo yun, paano mangyayari yun?
1: Lahat ng scenario ay pinapatikin namin sa lahat ng mga respondents.
0: Yun paano ang yung edge ng on-site training.
1: Oo, yan talaga yung mga actual training na, actual. Na talaga may mga scenario na dapat paano ka mag-approach, dapat yung itinawag pa lang sa'yo, dapat nai-imagine mo na anong gagawin mo na, yung sinasurvey mo yung scene sa iyong imagination, gaano ba karami ang victim, gaano ba karami equipment na kahit kailangan namin, ilan ba kami na dapat nandun, ano-ano ba yung pwede namin gawin, approach. Yung lugar na yan, alam ko yan, kasada na yan, medyo matao yan, so dapat i-pull out namin yung victim dyan, ilagay namin sa isang segregate area na maayos para ma-manage namin kung ano man ang kailangan namin management dyan. Or isakay na namin sa ambulance.
0: Okay. Doc Jerry, ang isa sa mga highlight ng inyong organization is to capacity build, no?
1: Yes,
0: nag-train kayo ng mga community. Pero sa panahon ng disaster, nakokontakt rin kayo for help.
1: Opo, meron po kaming hotline, mamaya ibibigay ko po. Pero yung aming website is saruf.net, napakadali po nun.
0: Saruf.net,
1: S-A-R-U-F.net. Nandiyan po yung mga hotline namin, tsaka yung mga anong kakailanganin natin. Pwede rin kayo dyang fill up to become our volunteer. Pero
0: may age ba yun?
1: Wala pong age limit yan. Ganito po yung explanation namin dyan. 70% ng aming member ay PWDs and senior citizen. So, paano magiging rescuer yan, di ba? PWD, taka senior citizen. Alam niyo po, yung mga senior natin, especially sa aming grupo, mga retired military po yan. So, ibig sabihin, kasi ang composition namin, active, reserve, retired.
0: Mm-hmm.
1: Yan po yung mga nagmamanage, yan pinaka-backbone ng aming foundation. At sila po yung nagdi-decide kung tutuloy ba kami o hindi. Mm-hmm. Yeah, sila nagdi-decide kung go or no go. Yung PWD, paano nakakatulong yan? Communication system, sila po yung nagtatawag sa lahat. Sila yung nagko-coordinate sa lahat ng ating branch of services ng ating military and government, no? At samantalihin ko lang po yung pagkakataon, no? Pasalamat kami sa Philippine National Service Coordinating Agency, yung PNBESCA, kasi sila po yung matagal na naming partner. No? Actually, kami ay nagpa-register dyan, 2012 pa. And then, I became the one of the SOB or search for outstanding volunteer. Nabigyan po ako ng award ng PNBESCA. At ito pong lately lang, itong March 16, nagkaroon po kami ng memorandum of understanding sa kanila. At yung partnership po namin ay napaka-igting po. Ano? At nagpapasalamat kami, nabigyan kami preparatory and fundamental training ng PNBESCA, yung ating volunteer 101. Ano? Paano ba maging isang volunteer? So sa amin naman, ang side naman namin, maganda pong ma-standardize lahat ng ating mga volunteer, ano, para magkaroon sila ng tamang titulo na tumaas ang kanilang moral. Kasi marami pong nagbo-volunteer na nagsasacrifice na hindi na re-recognize, ano. Maganda po nating i-develop yan, yung capacitation, yung magkaroon ng mataas na capacity sila to perform their volunteerism act, no. Kaya nga po, sabi namin, maganda, registered volunteer na rin lahat, no? Pagdaanan lahat ng training, lahat ng angulo kung paano tayo matuto, paano natin ma-indicate yung tama nating pamamaraan para tayo ligtas mag-volunteer, safe mag-volunteer tayo, at saka ma-perform natin ng maayos at maraming makinabang sa ating dedication of time, talent, and treasure.
0: Okay. Doc Jerry, dun sa mga experiences ninyo ng rescue, ano yung hindi nyo makakalimutan? Ano yung naging life-changing rin sa inyo? I know maraming incident na talagang naitaya nyo halos yung buhay nyo sa pagliligtas. Pero ano yung isa sa nag-a-affirm lagi ng inyong passion to continue to help others.
1: Mas marami pong maliligtas, eh, mas maganda po. Kasi sabi ko nga sa inyo, during the time na kami nasa response, very rare yung actual nakita mo at may ililigtas. Kasi kung sa 1,000, isang tao lang yung actuality na meron kang inire-rescue. No? Pero isa sa medyo memorable sa amin yung Undoy kasi naglatag kami ng lubid dyan.
0: Saan area po?
1: Sa Marikina po. Nagtaya kami ng buhay talaga dyan kasi sobrang lakas ng alon. Ano? Pagka nakabitaw ka dyan, dun ka na sa Laguna de Bay kukunin. So, nung inilatag namin yung lubid dyan, nag-take life talaga yung mga volunteer natin dyan. Ano? 200 katao po nakatawid dun. Kung hindi, na-trap na sila dun sa malalim na tubig. No? Mm-hmm. Yan po yung very critical dyan. At ang matinding sacrifice po dyan ng ating mga volunteer is yung paghupana nung baha. Kasi hanggang hita po yung putik.
0: Mm-hmm.
1: So, paano ko mag-move dyan na putik ang iyong kalaban? Mabuti pa yung tubig, makakalamig mm-hmm. kayo. Pero yung putik po, napakahirap. Talagang mm-hmm. yung pag-move ng mga tao, yung pag-pack up ng mga equipment, yung mga boat, iniiwan na lang kasi hindi na nga mabuhat. Ano?
0: Mm.
1: Kaya dyan, unti-unting na-develop yung ating capacity dyan at nakita natin yung mga kakaibang experience during actual disaster. Kaya nag-e-enhance din po tayo ng ating equipment.
0: Mm.
1: Kasi hindi lang naman skill. Kasi ang rescue, to be a deployable rescuer, 100%, 50% yung skill, and 50% yung equipment. Kung wala kang equipment...
0: Ano po yung mga equipment na... Medyo mahal ba yun? Kasi equipment
1: meron po ngayon. Yun nga po ang isang mabigat dito sa challenge ng pagiging emergency responder. Kasi nag-invest ka na sa skill, pero mas mabigat yung investment sa equipment. Kasi hindi po ganun kamura yan.
0: Mm.
1: At every time nagagamitin...
0: Kala ko sir, lubid lang yung dalang. Pwede na.
1: At yan, isa lang sa component yun. Ano? Kasi iba-iba yan. Eh. Merong medical, meron sa tubig, meron sa high angle, meron sa collapse structure, meron sa fire. Iba-iba po yan. Kaya ang training yan, ladderize. Unti-unti mong kukunin yan, hindi mo agad-agad makakapture yan in a matter of weeks or
0: so,
1: years.
0: So, like how much po yung sinasabi?
1: Depende po yan kung anong capacity or capability and assignment mo for that moment. Kasi nga sabi ko nga po, iba meron. Kung medical ka, in nature, ang iyong pinokos, so nandun ka sa ambulance crew ka.
0: Mm-hmm.
1: So, iba ang kit niyan. Gusto mo sa fire ka, iba na naman ang kit niyan. Doon pa lang sa bunker suit ng ano, yung sinusuot ng fireman, na volunteer, malupit na yun eh. Kaya kung ikaw naman ay na-assign ka sa tubig, eh syempre, number one, yung boat dyan, magkano yung boat, saka yung gear up mo, ha? Sa iba-iba po yung equipment. Pero basically, yung tinatawag naming emergency response kit, yan po ay parang, hindi lang ako nakapagdala, no? Isang kit yan na nilalagay sa
0: ano site. Ano po ang laman nun?
1: Yun yung mga, basically, yung gamit mo sa first aid, yung gamit mo sa BLS, yung ating...
0: Ano po yung BLS?
1: Basic life support, yung pagkawa mo ng CPR.
0: Okay.
1: Pag-compress mo ng ano, syempre, dapat meron kang barrier sa bibig mo para kasi baka may sakit yan, ano?
0: No. Mouth to mouth.
1: Tapos yung PPE, yung gloves mo. Kaya pag nandun ka palang sa loob ng ambulance, saka gloves ka na, saka face mask ka na. Kasi pagbaba mo dun sa pasyente at yan na may sumisirit na dugo, natapunan ka ng dugo, may age pala yun. May age ka na rin.
0: Mm-hmm.
1: No, ganun po ka-critical lang. Kailangan, first and foremost, yung PPE natin nandun sa ating kit mo. Yung personal protective equipment. Yung ating goggles, yung ating face mask, gloves natin. And then, yung mga protection ng ating sarili paglapit natin sa pasyente. Yung po mga, basically, yung mga laman po nun is, puro pang-deploy sa kanila yung mga bandages, first aid kit, mga gasa. Meron kaming isang equipment na para naman sa lahat ng mga tinamaan ng bala, no? Kakaiba yon pagka na-deploy ka sa isang shooting incident. Iba yan, katulad nung, if you remember, yung hostage drama sa Luneta, no? Ako po yung nautusan na umakit doon at ibaba yung mga natitirang buhay na victim.
0: Talaga kayo yun?
1: Critical po yan kasi yan po ay may involved na firearm, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang tama ng bala po, hindi po yan first aid.
0: Oh.
1: Di po ba? First aid po, tama ng bala. Siyempre,
0: hindi po alam.
1: So, kakaibang level po yan ng training ang kakailanganin mo. At ibang equipment din ang kakailangan mo. As much as possible, dapat nga
0: ano
1: kang...
0: Ano po gagawin pag natamaan ng bala?
1: Pag may tama po ng bala sa extremities, meron po tayong tinatawag na CAT, ano? combat application tourniquet. Yan po yung pinipihit para hindi maubos ang dugo. Ang kinamahan po ng bala, hindi po yung bala mismong nakakamatay. Kung hindi yung
0: dugo.
1: Pagka loss of blood.
0: Okay. Po sige po, ganito. Bigyan natin ng sample yung ating mga kaagapay. Para naman may pabaon kayo sa amin. So, alimbawa, natamaan ng bala sa hita.
1: Apo.
0: Sabi niyo po, tourniquet. Yung tourniquet ay pagtali ano sa bahagi ng katawan para tumigil yung...
1: Sa extremities lang po ito.
0: Opo, sa paa. Na-deploy. Okay. Saan po banda itatali? Sa baba po ba ng sugat o sa ilalim ng sugat? Ay, sa minimum, iba po ng sugat.
1: Minimum 4 inches papunta sa puso.
0: Okay.
1: Hindi papunta sa talampahan.
0: Ah, okay.
1: Kasi saan ang gagaling ang dugo? Sa katawan, siyempre, tatagas po yan pababa. Palabas, dun kung saan ang sugat, 4 inches pataas.
0: Kumbaga, babarahan mo.
1: Apo, pipigilin mo po
0: yung ugat.
1: Pagpunta ng dugo, papunta sa sugat.
0: Okay.
1: So, kailan ka titigil ng pihit pagka po tumigil na yung dugo.
0: Paano
1: pero
0: pa hindi tumigil? Dahil sinisirit pa rin. Ah.
1: Nire-release po yan kasi mamamatay po yung extremities na yun kung hindi mo din lalagyan pa konti-konti ng dugo. Until sa time makarating po tayo sa ospital.
0: Hmm.
1: Tsaka po yung doktor na po ang magtatanggal doon pagka nasa...
0: Eh, paano po kung sa tiyan?
1: Sa tiyan po, depende po konti naman dyan ay yung ating... bituka, no? Kung may tama po yan, tumatagas ang dugo. Isa nga sa ginagamit namin dyan, yung diaper.
0: Diaper.
1: Diaper, kasi malaki po yan. Kasi kung biglaan, wala ka ng equipment.
0: Itatake.
1: No, itatake po niya, didiin niya, dapat lang i-bandage sa mga ayos kasi igupi yung dugo niyan. Ayan po yung pinakamaganda kasi sanitize po yan. Kahit sa mga simple na injury, dugo, no? Pwede po yung panty shield,
0: mm-hmm.
1: yung napkin, pwede mm-hmm. po yan kasi yan po ay napakalimit.
0: Basta hindi gamit.
1: Ay, dapat po hindi ganun. Kasi siyempre, may bakterya na. Kailangan po yung malinis, no? Tsaka yung peel-off tape niyan, pag tinanggal mo, didikit na sa bandage. Din. So, hindi na po gagalaw yan. Mm. Importante po lahat ang angulo. Yan po yung kasama doon sa ating binibigyan na training na Disaster Preparedness Workshop, no? Ang laman po niyan is personal and home disaster survival. How to assemble go bag, nandiyan din po yan.
0: Okay.
1: How to escape your family during actual disaster. Yun po yung mga basically dapat po alam ng bawat isa sa atin, no? Lahat ng empleyado natin dapat alam yan. Kung specific training, meron kaming ibinigay sa lahat ng media, no? How to cover flood, how to cover disaster. Hindi naman pwedeng media ka, magiging gatecrasher ka dyan. Dapat meron kang tamang PPE.
0: Meron po kabigay niya na training. Gusto niyo po ba matrain under FEBC? Hindi, joke lang po. Pero meron po kaming training na ganyan. Ang tawag po namin ay first response radio kung saan kami ay first responders at paano yung tamang perspective sa pagtulong sa mga tao.
1: Now, kahit yes. Sa opisina eh.
0: Oo, po. Kailangan
1: natin po yan.
0: Doc, ang dami niyo ng parang hinahanap niyo lagi crisis, hinahanap niyo lagi disaster. Pero,
1: meron po kasi pagka hinahanap po yan, parang premonition yan eh.
0: I mean, diba? Sorry.
1: Oh, ready kami, hanap ang disaster. Parang
0: de, yung lagi kayong exposed doon sa ganong...
1: Lagi, very resilient po kami.
0: Okay.
1: Na kung ano man yung darating ay kaya dapat nating sagutin.
0: Maganda po yung term na resilient, you are very resilient. But, kailangan din po ba ng mga rescuer ng debriefing?
1: Ah, opo, yan po ay necessary.
0: Mm-mm.
1: Actually, bukod sa debriefing, sa approach pa lang sa victim, ngayon, ang ginagawa is yung psychological first aid. Hindi mo kailangang hawakan siya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo siya kailangang lapitan at kausapin face-to-face agad. From a distance, dun mo siya kausapin, nandito lang yung blanket at saka mga kailangan mo. Kung gusto mo siyang kunin na okay lang po. And then after that response, lalo na dyan, pagka nag-uukay-ukay ka, imagine in maghapon, makikita mo, puro bangkay. Sorry, kasi makikita mo dyan, mga gory talaga, putulang kamay, putulang ulo, putulang katawan. So, eventually, yan ay papasok lahat sa isip mo. Kaya each and every day, meron kaming debriefing na ginagawa, psychological aspect niyan. Kaya may kasama kaming psychologist, may psychiatrist, para to debrief all the responders, na yan ay naging experience mo lamang at hindi mo dapat
0: ipasok
1: sa isip mo yan. Isipin mo yan ay trabaho natin para makatulong tayo. Walang ibang mangungolekta ng patay kundi tayo mga volunteer.
0: Pero ikaw, Doc Jerry, naapektuhan ka ba?
1: Lahat naman na-affected yan eh. During the actual face to face with the cadavers, no? Saka hindi lang yun, yung mga danger na papasukin mo, even yung ating protection ng ating mga responder, no? Babantayan mo din yung kapwa kapwa ano mo, responder. Affected po lahat ng operator ng rescue, no?
0: Pero curious ako, paano niyo po na process 'yon? Kasi ang dami niya talagang nasa.
1: Psychologically, syempre po, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko sa binibriefing ko yung mga team bago, kasi may briefing at may debriefing.
0: Mm-hmm.
1: So, bago ka mag-umpisa, i-briefing mo sila kung ano kakaharapin nila, i-orient mo sila kung ano lang kanilang pwede maging problema on the way, at dapat meron ka agad-agad na solusyon doon. So very important na i-expect mo na yung hindi mo i-expect. Kaya kailangan harapin mo yan at kailangan mong i-share yan after the that kind
0: kailangan
1: of response.
0: Express, so, kailangan i-express, kailangan i-process.
1: Pag-usapan, yan po, basically, pag-uusapan lamang kung okay. Na experience. Yan ang pinaka-debriefing. Pag-usapan, namin sa isip na yan ay ating tungkulin bilang sa mga volunteer at iwasan ng balik-balikan yung mga bagay na nakita natin, hindi katanggap-tanggap sa isip natin.
0: Doc Jerry, you have traveled over 65 countries. Ano pong bansa yung nagmarka sa inyo na nakita nyo ay maganda yung practice ito na dapat i-apply sa Pilipinas?
1: Marami naman, ano? Pero ang pinaka-vital na nakita ko yung FEMA, no? Yung sa US, no? Yung Federal Emergency Management Agency. Sa iba-ibang bansa, sa London meron din. In fact, kami ay member ng International Rescue Corps ng London at pinapractice namin yung best practice and international standard. Importante pong mapunta dito sa atin lahat yan kasi ang atin pong bansa ay kakaiba.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinaka-biggest challenge natin, tayo po ay 7,000 island.
0: Mm-hmm.
1: So kaya po yung ginawa namin pagtuturo sa ating mga kababayan ay malaki po ang naging tulong dahil hindi po tayo makaka-respond. Imagine na lang po natin, sa 7,000. Kung 500 yung tinamaang island, paano mo re-respondin yun? Itawid-dagat lahat yun. So, kailangan po meron silang sariling kaalaman. Kaya nga tawag namin, yo-yo. You're on your own. Diba? Kasi, bahala ka sa buhay mo. Kailangan makasurvive ka. Huwag kang humingi ng tulong kasi lahat ay biktima. Katulad po, huwag naman po mangyari na kanduod, ano? Yung ating The Big One, yung ating tinatawag na The Big One na nag-derive dun sa ating Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, no? Pag tinamaan ng building, ay definitely yung kalapit na building tatamaan din. So, huwag kang umasa na merong tutulong sa'yo sa kabilang building o dun sa baba. Kasi lahat ay biktima. So, dapat tayo bilang isang may sapatang alaman, kahit na awareness lamang, ay dapat po ay nasa ating isipan yan, paano tayo mismo tatakas. Katulad nito, napakasaya dito, napakaganda ng ating building, puro salamin. Pero actually, salamin na yan ang mabigat na problema mo kasi yan ang sasambulat sa'yo at tatama sa pagmumukha mo, sa katawan mo, at yan ang pwedeng makadisgrasya sa'yo. So, basically, saan tayo tatakas? Diba? Katulad yan, yung basic na kulay blue na yan, yan ay lifeline. Bakit meron yan? Yan by design? Hindi. Lifeline yan. Baseboard yan. Diyan ka gagapang kasi yan na lang ang makikita mo. Total darkness yan. Mawawala ka ng visibility.
0: Kala ko, design
1: at tatawag ka. Diyan ka titingin. Kaya ang color niyan ay very different from the connecting color.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yan yung variation na yan na lang halos makikita mo. 2 inches. So yan ang susundan mo. Pakasal ang ending niyan sa exit. Diba?
0: Ganun pala yun.
1: Po yan. Kaya lahat
0: buti na lang makausap ka namin, Dr. Jerry.
1: Lahat, katulad na meron kayong pagpasok sa kwarto, bigla na may nakabulag ka, anong reaksyon mo dyan? Ako, kailangan ba akong pumunta, tulungan siya? Di ba? Kailan ka magdi-decide? Ano ang gagawin mo immediately? Kasi, minuto lang ang bibilangin, mawawala ng buhay ang nasa harapan.
0: Mm-hmm.
1: So, importante po yan, ano? Paano tayo magre-react sa isang bagay, lalo na kung ang level nyan ay emergency na.
0: Okay. Ang ganda po ng inyong instruction. You have raised awareness po para sa aming lahat. At nawa, ay maraming mga Pilipino ang mag-say yes sa Search and Rescue Unit Foundation Incorporated.
1: Ako po, baka po pwede. No? Gusto kong i-challenge lahat ng mga
0: sige
1: nakikinig.
0: Po.
1: In behalf of the WAS, 702 at lahat
0: DZAS
1: ng DZAS
0: po.
1: Lahat ng mga taong nakikinig, lahat ng sa pamunuan ng ating radio and TV station na
0: FEBC.
1: FEBC. Mm. Ay i-challenge ko lahat ng tatay, lahat ng panganay.
0: Naku, panganay.
1: Kayo ang maging team leader ng inyong pamilya. Itong hamon na po, ito ay para sa atin, para tayo po ay maligtas. Wala pong ibang tutulong sa ating pamilya kundi tayo po. Meron po kaming website, ano, sarup.net, sarup.net, at meron po kaming hotline 0928-9999-699. Mag-text lamang po kayo at sabihin nyo, you accept the challenge. At kami po ang tumulong, mag-assemble po kayo dyan ng 50 to 100 na tao o grupo para po tayo ay mag-upisa ng magturoan. Kami po ay matututo rin sa inyo. Kasi tandaan po natin, ang aksidente ay walang kapareho. Lahat po yan ay very rare. Parang retina lang mata. Walang kapareho ang lahat ng aksidente. Ibig sabihin, ang pag-aaral po tungkol dito ay patuloy.
0: Okay. Salamat po, Doc Jerry. At siya po si Doc Jerry Carwal, na founder and president ng Search and Rescue Unit Foundation. And kaakibat po, mga kagapay, ng pananalangin, ano, para syempre sa ating pamilya, maganda rin na handa tayo sa larangan ng disaster. At hindi naman po aksidente na napakinggan ninyo itong programa na ito. At ito ay, ang layo nito is to raise awareness para sa ating lahat na lahat tayo makaka-experience ng danger. Ang maganda ay paano magiging handa. Yan po ang hamon sa iyo, kagapay. Ngayong araw na to, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Thank you so much, Doc Jerry. Nagpapaalala lang sa man, kailanman at kahit sa balita paraan, magiging isang ento ka. Thank you.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
3: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Ako si Joy Pastoral. Nag-tune in ikaw sa DYVS Bacolod. Upod ang DXKI. Ang DXKI amuning amon sister station dira sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, dira sa Sorala. Naga-good morning kita dira sa kay Erlinda kag sa kay Magne. DXKI, welcome gid sa aton nga Mom's Heart program. We are heard early morning kag dira sa South Cotabato, sa Barangay Kipalbig, sa Tampakan. Kamusta kamo dira? Nagapamahaw, sige tune in, nagapanghimos sa aton kusina sa sulod sang balay. Welcome to the program, Miss Sheila Aboy, aka Bona, kamusta? Jeanette, good morning sa imo, Miss Jeanette Katakutan. Si Luz, si Lerma, si Ginilin, ang mga Roca sisters, kamusta kamuda? I hope maayo gid ang aton nga mga pamatsyag kag ang aton nga tiempo indi nagitam-an makainit. Merly Hospital, good morning. Nanding Parkasyo, ti okay lang kamuda? Ano ang pamahaw niyo da ni Totong Villanueva? Kabay pa nga maayo gid ha kag manamit. Kay Linda Samonte, welcome to Mom's Heart. So dira sa inyo sa South Cotabato ang iban indi ko ma-mention ang names. Pero ginaabi-abigid ka mo sa aton nga Saturday program, DXKI. Surigao Community Bible Church, kamusta ang mga pastors dira naton? Diri sa NIR, sa Alegria, Murcia, welcome. Sa Manapla, dira sa GBCN, good morning sa imo, sa First Baptist Church of Central Hawaiian, ang aton dira mga engineers nga nag-tune in. Welcome sa imo Carmi, sa imo Genevieve, Jen Dugay, nagid kita, way nagkita ay kay wagid ko da kapamasyar sa imo sa post office. Sabado subong Mama Ming, Manangkora, medyo magpulo pa huway-huway no, kay boss masako naman kita. Welcome to the program Mama Ming, kag Manangkora. Manang Sara A, kamusta ikaw da? Baudugay na kita yung Manang Sara A. Way kakita ay ah? Manang Lynn J, Leeds, I hope okay ka. Nong Jun, good morning sa imo. Nanay Bell, kag kay Maki, welcome to the program, Attorney JM. Kag sa imo, Sir Rolando Plenyago, diin ka man subong, duty or gapulo pahuway. Thank you for listening. Sa kay Luri, kag sa kay Meredith, diri sa Villamonte sa Bacolod, welcome. Manang Feli, I hope ala ka na dira, no? Kay kun Sabado, kisasako man ni si Manang Feli. Thank you for tuning in. Good morning kay Manang Merly. Si Miss Cheryl, wala pa din nakapacheck attendance, wala pa guro nakaabot. Miss Lourdes Lobaton, good morning. Des, okay ka lang da. Miss Cecil, my good friend, Cecil QV. Province of Guimaras. Salamat gid sang pag-tune in. Sa kay Miss June. Kamusta ka da, Miss June? Kag sa kay Nay Mercedes, kag kay RV Nanit nga nag-tune in every Saturday. Salamat gid ha, Nay Mercedes. Also, gina-welcome ko gid ang akon dira nga abiga sa Alimodyan, Iloilo. Rod, good morning da sa inyo. Kamusta ka mo da? Ano ang tiyempo nyo? Sa kay Preciosa, sa kay Orfa. Salamat gid sang pag-tune in. Kag salamat gid sang padayon nga prayers. Ma'am Sara Escalona, diri sa Bacolod City sa Mansilingan. Kamusta kada, Ma'am Sarah? Thank you, Gid. Inabantayan niya man ni ang aton nga Ma'am Sarah. Kag, good morning! Sa kay Chin Chin, kag kay Jasmine Kate. Chin, ara kada. Thank you, Gid, ha? For tuning in. Okay na ni, lipay na ni si Chin Chin kay Man, gina-greet siya diri sa Ma'am Sarah program naton. Keep hydrated, mainit kita diri sa subong. Kagabay pa nga ang last few days naton nga daw, maulan na gid, no? Do medyo nagbulubog na man. Okay, last Saturday, ang topic naton was on solitude. Find more time alone without being lonely. Amuning aton ginistoryahan. Kadamo sang mga proven benefits to spending time by yourself. So according kay Melanie Manarino, silinya learn to give yourself a time out that feels like a restorative treat, not a punishment nga ikaw lang ang nagaisahanon. Kagambal gani sang isa ka PhD professor of sociology dito sa California State Polytechnic University Pomona nga si Dr. Jack Fong, gin-stress yung importance of enjoying solo time for yourself, not for a social media moment. Solo time, me time. Ako lang gid iniya, gina-enjoy kong ako nga company because I have so many things to do. And how to do that? Kinanglan ang imo nga mindset, lainon mo, no? Paradigm shift. You get to know yourself better. Dili nagasulod ang ato nga introspection. You carve out solo time. And enjoy being with yourself. Kaya kadamo, gitsang mimo naton kung kita nag-aisahano, no? And that is why today on Mom's Heart, we are going to talk about loneliness. Sang nagligan nga Sabado, we talk about solitude. We talk about aloneness. Kag nag-touch kita sa gamay nga loneliness. So, anong difference? Solitude? Loneliness? Aloneness. So, intindi ho naton. And maybe, somewhere out there, isa sa aton or may iban sa aton nga feeling lonely. Kag gina-confuse ta ini with solitude and being alone. Kay according sa kay Dennis V. Gargantiel, when we talk about understanding loneliness, ang ginatawag nga loneliness, kung hambalunta na ginman compared to solitude, more on the negative.

Thank you for our music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Ang aton subong nga topic is understanding loneliness. So according sa research, amo ni ang price of progress. Although, nagambalbala ang mga social scientists, siling nila technology has been pulling at our social fabric even before then. Ang ginatawag naton nga industrialization and consumerism. Tungod sa cultural and lifestyle nga nagakalain-lain, nga nag-focus more sa individual. While people are used, no, sang wala pa niyang aton nga mga gadgets, to emotionally benefit from the connectedness nga mabatsyagan naton in religious and social gatherings, local community events, subong, we spend our free time in front of the television and computer or gadget screens. Tihuo, kay may mga FOMO kita ya subong, the fear of missing out. Kung hindi kita magkapot sa aton gadget, eh bossy, maulihi ako kung ano ang latest. Which is, para sa akon, katutuod gin. Kung hindi ko makapamati sa news, kitungod gis ado, doon natakaan ka nagidbalas ang news sa TV, kung makatune in ka sa radio mo, araman, kadto ka sa imo nga smartphone. Kagdira sa smartphone, nakita mo man kung ano ka kalatabo, but you just have to be very careful. Either ina fake news, or either AI. Pruti, subong sagad na ni ang kalabanan sa atun mag-distinguish between AI, no? But be careful with the fake news kay mo madalagid kita ya. Subong ang kabataan, butungon mo pa nga magwa, maghampang sa sagwa. There is no need for kids to go sa iladira nga park, to have fun with other kids, nor ang mga adults gani to get off the couch and step out of the house to perhaps catch up with the next door neighbor. Well, maybe na iban-iba na din man ang aton nga pagkamalites, no? Pero lain naman niya ang aton nga ginatawag nga pagkamalites kitungod nga ara na digital na. Very soon, if not already, base bala, makita na lang naton ang aton kaugalingon interacting with artificial intelligence sa aton mga apps and video games more than fellow humans. At the cost of meaningful in-person relationships and sense of oneness with the community. Ang aton subong inaistoryahan, understanding loneliness. Kag ano ang kakatabo kung lonely kita? What does it look like sa aton nga mga brain kung kita lonely, no? Ang mga neuroscientists have discovered how loneliness looks sa human brain. Kag ang isa ka Canadian study nga gin-publish late last year of 40,000 MRI images nag-reveal may distinct brain signature marked by variations in gray matter volume and increased activity sa brain's default network. Kung may loneliness kita, ang brain's default network naton nag-aandar. And hindi ni katingalahan because the brain's default mode network or DMN amuni ang nagaran when we are not focused on the outside world. Kag ang aton brain is at wakeful rest. Amo na ginahimo naton wakeful rest? Higda ka da, pungko ka da, kapot ka sa smartphone mo, amo na ginaya subong, no? Do ka budlay lang bala ako on, pero tanan kita ya, do hindi nagidya mabuhi, kung ay kita may ginakaptan nga smartphone. Ini nagakick in when we are focusing on our inner thoughts about the self or what others might think or when we are reminiscing, nag-daydream kita, isago overthink kita about the future, kag sa aton yung mga younger readers, when they experience the fear of missing out. Hindi lang ang younger nga mga readers, hasta ang mga tigul lang, no? Fear of missing out. Mauyat ko, hindi ko kabalo, ano kakatabo sa among chat group? Which is, basically bala, may advantages and disadvantages magiging aton na social media. It is just that
kung over na gani ang pag-usal naton, and then amo na lang ni ang nagapaandar sa aton kabuhi, then hindi na ina mayad. And speaking of fears, magambal kita FOMO, fear of missing out, a more helpful input from the field of social neuroscience is the explanation of loneliness as an evolved instinctual alarm bell, much like a hunger pang, gagambal sa aton, we are running low on social sustenance. Understanding loneliness. Amon na sabong ang topic sa Mom's Heart. We will have another music break. We will be right back.

Thank you for that music break. Nakabalik kita sa aton nga Sabado program. Ara ka pada nag-tune in. Kamusta ka modera sa Kipalbig, sa Tampakan, sa South Cotabato? I hope sige pa no ang inyong pag-tune in. Alimod yan, Iloilo. Okay lang ka moda, te kinanglan hydrated kita kung nainitan as long as wala kita sa mga renal failures. Okay, understanding loneliness. So, ambal naton kaina before the music break, ang isa ka explanation sa social neuroscience, nagambal nga loneliness as an evolved instinctual alarm bell. Ginkumpara ini kung ikaw ginagutom, kagambal ini sa aton that we are running low on social sustenance. Kag ang isa ka social neuroscience pioneer nga si John Cacioppo, likened, ginkumpararya ini, ang ginatawag nga loneliness, silingya pareha sa linis ng isa ka isda. This is how fish must feel when in the outermost edges of a school, most vulnerable sa mga predators, no? In this evolutionary sense, siling ni John Cacioppo, silingya loneliness per se is not something bad, but isa lang inika-cue nga dapat naga-connect kita. It's when we fail to understand ang signal nga dapat naga-connect na kita, mix the feeling with a range of negative emotions, kag nagawalo kita sa ginatawag nga toxic stew, that we get in real trouble. Kung hindi na mahibaluan ang signal na dapat makonek na kita, masugilanon kita, makommunicate kita sa aton nga family, close friends, kagod hindi na ni maintindihan, amo nang anagalain-lain ang mga negative emotions naton. But when we understand that it is not an insidious virus, ini ang loneliness, out to get everyone but simply part sang aton nga lawas nga naturally works ought to inform a search for personal remedies. Ti lonely ka, of course, mauyat na lang ko isang cellphone ko ay makudisugulan nunun. Pero ti not all the time nga mabulong yas ang imo smartphone ang loneliness mo kay ti wala na iaupod mo, no? Wala man na iagani nagasapak si imo, wala man na gani nagahambal si imo ko na, no? Unless may mga apps ka dahil nga may mga artificial intelligence which do hindi man tanaga ni kabalo kung ano magpangita sina. So, isa ini ka cue that makonect na kita, no? Mangita na ta sa aton istoryahon. Magwa na ta to sa sagwa. Masugilano na kita. Because if you isolate yourself sa ginatawag naton nga hindi man social media, no? Kahit social media, karoon ang guwais na do ka negative na gid. Kung wala ka na yung maging nasugulan, no? Titutuog yun na yung ado, kasubo naman sa isang pangabuhi. Hindi man na amo ang gusto naton. So, si Jeffrey Hall, isa ka communication studies professor, Titus University of Kansas, and expert in siya on relationships and technology, nagsuggest any plan for increasing meaningful connections should start with getting to know one's social biome. Social biome. Magambal ka biome, community mo, upod mo, no? You're together. Find your tribe. Kung ang balonta naging man. So kinanglan, kabalo kita mag-connect sang aton nga mga suod nga abyan, sa aton members of the family. Because anong lagin bi ang pulos ng aton niya nga pangabuhi kung hindi kita kabalo mag-connect? Kasubo, no? So that is why we're talking about this. Para nga ma-improve ta. Kag para nga may ginatawag ta kita nga introspection. Because life is too short to be lonely and miserable at hindi kita mag-amusina. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Maraming maraming salamat po sa inyong pag-tune in. Ang iba sa ating mga tagapakinig ay nasa sasakyan, nagbabiyahe. Ingat-ingat po kayo. At nais ko rin batiin lahat po nakasama natin sa Facebook Live, sa YouTube channel. Maraming salamat at syempre sa Signal TV 185, napapanood din po tayo doon. And of course, ang 702 DZAS ay proud and active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kayo po ay, so mga kapatid, ay kasama po natin ngayon kung guest na in-invite ko para pag-usapan natin embracing the later years gracefully. O saan ka pa, diba? Embracing the later years gracefully. Kasama po ninyo ako, ang Ate Marlene Guillermo.
4: Ate Tita Valentino. Joy Pebenito.
3: Yan. So, mahina po mga boses. Mamaya lalaksan po nila yan. Kasi galing sila sa trip sa Switzerland.
4: Salamat.
3: Yan. Thank you, Tits, for joining. Yes. All the time. Tino, at saka si Ma'am Joy. Yes. Pebenito, lahat po kami ay board member ng PCEC Women's Commission. Yes. At iba-iba po yung commission ang hawak namin. Siyempre, ang hawak ko naman, ako ay advisor ng Widows Might Philippines. O, saan ka pa, diba? Very proud ito.
4: Kahit matanda na. Birding-birding ang mga tao at nanatiling matatag.
3: Ayan. Sige, bakit kinatawa pag sinasabing kahit matanda na, namumunga, lumalago. Anyway, dahil ito po ang pinili kong verse actually. I was the one who prepared this discussion natin today. How can you relate this verse para po sa ating embracing the later years gracefully. Dito sa verse na ating binasa.
4: Is it a question?
3: Yeah. Can you just share with us why is this verse related sa ating topic today?
4: Sa confidence, ang mga inimbita natin, mga senior citizen. Uh-huh. No? Kasi there are senior citizen na kala mo, pag 60 na sila, pero wala nang pag-asa. Mm-hmm. Pero nakaupo na lang sa tumba-tumba, mm-hmm. back and forth. But we should realize mm-hmm. that there is no end in learning. Mm-hmm. Even if you are a senior citizen, you still bear fruit in old age, sabi dito. Ako nga, busy-busy. Sabi nga nung kaibigan ko sa Amsterdam, ngayon ako nakakita ng 75 years old na ang bilis kumilos, ang bilis mag-impake, etc. I mean, you know. And I'm so proud of, you know, my being that age mm-hmm. because malakas pa ako eh. Maganda pa ang tuhod ko.
3: Yeah, I know.
4: So, there's no point of, you know, being so malungkot.
3: Yeah.
4: You just have to find your way kung anong gustong paggawa ng Panginoon sa'yo. Because mm-hmm. hindi ko rin in-expect mm-hmm. ito na at my age, I will be like as active as I am right now. Mm-hmm. But I think it's because of the Lord. Mm-hmm. Yung love ko sa Lord, binibigyan niya ako ng maraming opportunities. Kaya mm-hmm. dito nakalagay, sabi niya, they are ever full of sap and green, no? Mm-hmm. To declare that the Lord is upright, because we know that we all depend on the Lord. Mm-hmm. He is our rock, our mm-hmm. salvation, etc., etc. Mm-hmm. And if you are like that, then what else can you ask for?
3: Right.
4: No? Kasi sabi nila, banda yung mga skin natin, maalam yung mga ganon, pamukha ni Merlin, yung mukha na ganon. Okay. So that's it. That's,
3: nasa lubong ko kanina si Bishop ano Abante habang bababa sila.
4: Si Ray.
3: Si Bishop Abante. Siya ang chairman ng board ng FEBC, no?
4: Okay.
3: Kasama si Heidi at saka si Manager Joe.
4: Okay.
3: Habang bumababa sa sagda, nasa lubong ako, aba, ang comment agad ni Bishop, oh, you look so pretty. Sabi ko, okay, ulit ganang tingi ako. Thank you, Bishop, ha? Bishop Abante, siya ang chairman ng board ng FEBC.
4: Okay. What's your first name? Sorry, ha? Ang dami kasi Abante.
3: Teka.
4: Oh, sige na, anyway, mamaya.
3: Nag-senior moment. Anyway, so yung mga kapatid ay si Ma'am Joy, yung relationship ng verse sa buhay mo?
5: Kasi kung titingnan natin, parang pag na-reach mo yung ganyang age na sabi natin, senior years, eh, parang retirement na talaga.
4: Yes, right.
5: Oo, but instead, this verse will encourage us na refirement dapat.
4: Refirement.
3: Refirement.
4: Bagong salita.
3: Kasi retire.
5: Kundi to be encouraged na kailangan mag yung wisdom na meron ka na at that age ay pwede mo itong ma-impart sa iba. Kaya talagang tayo ay andyan, on the go tayo dapat.
4: Yeah, kamo ano ang ating prayer? On the go, seniors on the go.
5: Yes. Even at our age na ganito. Now, we can even reach, because the Bible promised naman na if you're going to reach 70, then by matter of ano daw strength ay you can go as far as 80.
4: That's correct.
3: Bonus.
5: Kaya dapat talagang ano, let's look forward to dun sa mga ganung age na the Lord can still use you.
4: That's right.
5: Yeah. And inspire you to inspire the other generation.
4: Yes, that's correct. Diba?
5: Kaya walang retirement dapat.
4: Refirement.
3: Refirement.
5: The
4: word for the day.
3: Refirement, no? Hindi natin kailangan mag-take ng stem cell. Umabot ng 101.
4: Inakasama ko sa Switzerland. Ang best sila stem cell. Mayaman sila. Ang mahal pala nun, ano?
3: Million doon.
4: Kaya, nakinig lang ako.
3: So, yan po mga kagapa. Alam niyo ang bilis ng oras, pero I want us to discuss about the things, alam niyo yun, paano ba natin ma-cultivate ang paano ba harapin ang ating later years gracefully. Kailangan natin i-embrace yun. Sabi nga dito sa advice natin, no, number one is cultivating a positive mindset. Ayan, so positive mindset, mayroon bang pagkakataon na nagiging negative ang mindset ng mga seniors?
4: Marami. Oo. Lalo na pag walang pera. Kaya ang kailangan prepare natin ang sarili natin sa old age. Para hindi tayo nalulungkot or whatever.
3: Kasama dito kasi, Ma'am Joy, no, yung sa cultivating positive mindset is self-compassion. What does it mean?
5: Kasi, ito, ma-cultivate mo lang ito by acknowledging and appreciating your journey and the wisdom gained over time. Mahalaga yan.
3: Ayan, correct.
5: Na andoon, na yung sarili mo, tingnan mo na you've reached this age, andoon yung tinatag nating self-compassion sa sarili mo na through the years, God prepared you and hindi ka pinabayaan ng Panginoon.
3: At siyempre kasama dyan, atitits yung mindfulness and positive influences doon sa pag-cultivate natin ng positive mindset. Diba? Yung mindfulness,
4: We should practice self-awareness, no? And self-awareness is about loving yourself, I guess. Because sometimes we love so much for others, but we forget about ourselves. Before I became a Christian, I was like that. Parating sa labas, tunong labas. Naiiwan yung sarili ko. But when I became a Christian, I know now how to love myself. Because the Lord says, love yourself, di ba? As you love your neighbors, parang as you love me, etc. So, doon ko nakita yung tamang pamamaraan ng pagmamahal sa sarili. Because we cannot love others, if we should love others, but it is only the overflow of that love. Otherwise, mauubos ka eh, di ba? So, yung pagmamahal natin na inilalabas, overflow na yon. Hindi yun yung halos wala ka nang natira sa sarili mo. And of course, we have to focus on the present. And we have to be mindful. Ano ba ang latest? Ano ba? We should be aware of, ako, pag nakikita ko may tumatay yung building, kamakanya pumalik kami dito, sabi ko kay Joy, ang dami ng building dito. Aba, may building ang Shopee. Ano, gulat na gulat ako. These are steady parts.
3: May building ang
4: Shopee. Ang laki-laki na natanong namin dito sa studio. Sabi ko, ang yaman na ng Shopee pala.
3: Wow.
4: Look at the building. Oh, diba?
3: Wala akong contribution dyan. Kasi hindi ako nag-Shopee.
4: Hindi ka nag-Shopee. Ah, naglalasada ka. So, yun yung ano, makita natin, maging aware tayo sa mga nangyayari. Even in politics, wala namang problema, wag ka lang makigulo. But you just have to pray for it. So, that is, I think, is mindfulness. No?
3: So, parang sinasabi din dito, Ma'am Teets and Ma'am Joy, no? Surround yourself with people in an environment that uplift you and inspire you.
4: Yeah, that's correct.
3: Diba? Kasi, pag ikaw ay nakapalibutan ng mga taong nega, ng mga seniors, diba?
4: Yeah.
3: Naku. Minsan may nagsabi sa akin na, anong na-offend ako? Alam mo yun? Yung, siyempre, passionista ang lola.
4: Oh, yeah.
3: Biglang may nagsabi, ang losyang-losyang mo, o ang payat-payat mo, ate,
4: talaga?
3: Oh, I mean, I told her, I rebuke her with kindness naman.
4: Uh-huh.
3: You know,
4: sabi mo?
3: kasi tiningnan ko siya eh, parang, look who's talking. Ano mo yun?
4: Yeah,
3: diba? Yeah. Look who's talking. Look at you. You know,
4: just pass it.
3: Lalagpas ko na. Tama. Pero, you know, I have to really, be with positive people around
4: yeah,
3: me.
4: Yeah, that's correct.
3: Oo. And ako din, ay tinitingnan ko rin na dapat positive din ang dating ko sa ibang tao. Uh-huh. Diba, Ma'am Joy?
4: Yes.
5: Dapat. Ganon.
4: Oo.
5: Kasi, at the same time, you become thankful sa lahat ng mga good things that happened in your life at lahat ng mga blessings na na-receive mo. Especially pag halimbawa itong age na to, there will be favors na galing sa Panginoon na ibibigay sa'yo na parang wow, ito pala that God is really good na He's mindful of us na talagang nagre-release siya ng mga favors upon favors in your life na unexpected. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon ka ng gratitude, thankfulness, dapat sa ganung edad hindi reklamo.
4: Hindi na
5: nagko-complain.
4: Diba? Masakit ang bewang. Masakit ang tuhod.
3: Kasi alam mo yon sa cultivating positive mindset, kasi marami sa mga elderly, halimbawa, may apo ka, may mga grandkids ka na hindi ka pinapansin, alam mo yon hindi ka masyadong dinadalaw. Kasi minsan, ay nasa atin din, no? Parang pag nandyan sila, dadalaw sa'yo, anong suot mo? Ba't ganyan? Ano yung tsura mo, diba? Kahit mga kaibigan natin sa church or saan man, pagka may mga negative words tayo, ay, ano ba yung kinakain nyo, ganyan-ganyan. Dapat hindi ganun, ano? Ang mga, kasi kailangan, tayo po ay, we uplift other people, especially yung mga younger generation. Last week kasi yung pinag-usapan namin, how can the

0: bagay. So we don't lose ourselves because of this modernization.
1: Right,
0: no?
1: Right.
0: Modern din tayo.
1: Yan, mga kapatid, modern din tayo. At saka yung next time word kanina, refire and modern. Yan. So ngayon naman, mga kagabay, ang bilis ng panahon, ano po muna tayo, station break. Pero mayroon pong special feature, Happy Bahay, Happy Buhay, kasama ni Bong at Claire Pineda. And after that, we'll listen to the song, Buti na lang, kay Buti mo. Ayan. So, babalik po kami.

0: Samahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po ang Thursday edition po ng Family Matters. Ako ang inyong kaibigan, Ate Merlin Guillermo. At syempre ang ating guest,
2: Ate Tita Tolandino,
3: Joy Pebenito.
1: Ayan, hanggang 11 o'clock po tayo. Ang ganda po ng aming pinag-uusapan ngayon sapagkat ang ating topic is Embracing the Later Years Gracefully. Very positive is Embracing the Later Years Gracefully. So ngayon naman, ang pangalawa natin ay ituturo, ay share sa atin mga listeners, maintaining physical and mental well-being. Ayan, mga sisters, ano ginagawa ninyo para ang inyong mental and physical well-being ay maganda?
2: Ako ba yun?
1: Oh, kayo. Sa inyong sisira.
2: Ako kasi very, maingat ako sa pagkain. Marami ang kinakain pero unti-unti lang. Mm-hmm. I have my stomach full. At nagda-tai chi ako sa umaga tsaka sa gabi.
1: Oh,
2: yes, right. Tai chi. So, pag nagda-tai chi ka, you don't need to reduce much of your food.
1: Uh-huh.
2: Kasi ang ano ng tai chi is muscle. Binibigyan ka ng, lumalaki ang muscle mo. Ganun. Uh-huh. Eh, parang lumiliit ka, pero yung muscle mo lumalaki.
1: Strong.
2: Ganun, yeah, strong. Lalo na sa tuhod. Napaka-importante. Uh-huh. Okay. Kasi ang tuhod, if I may say so, is the foundation of our body. Pagka ang tuhod ay masakit na, wala nang pupuntahan mo. Lahat na mahirap, diba? Hindi mahirap tumayo, masama, hirap ng trabaho, etc. So, yun yung one thing na gusto ko ipamanhik sa mga senior citizen. Mm-hmm. Ingatan nyo ang inyong mga tuhod.
1: Okay?
2: Kain kayo ng itlog, yan number one, salmon. Yan ang mga...
1: Salmon?
2: Yeah, salmon. Mura lang naman ang salmon. Bili lang kayo belly. Mm. Sa palengke, mga 300 plus ang kilo. Sinigang sa miso, masarap yun. Tsaka yung litid ng chicken feet.
1: Yeah, yan. I know.
2: Chicken feet, adobo, sinigang. Yan ang mga pinagkakakain ko. Pati
1: collagen.
2: Yeah, pati tuhod ng baboy, binibili ko. Inakos, papahati ko yun, tapos papakulong-kulong lang.
1: Nice,
2: and then with vegetable.
1: Natos ng
2: baboy.
1: Pork, no?
2: Oo.
1: Okay.
2: Ano naman siya, mga litig-litig na kaya hindi na siya mataba. Mas maganda na siyang kainin.
1: Kasi meron akong kaibigan, si Alvin Gococo, ang business niya ay bone broth.
2: Ayun! Oh. Bone broth is
1: bone
2: best.
1: Bone broth talagang...
2: Nagtitinda siya?
1: Nagtitinda, oo. Paano mga order sa kanya.
2: Ah, order.
1: Oo, yung mga restaurants.
2: Yeah.
1: Lalo na, kasi maraming mga senior citizens na naghaharap ng ganun. So, Alvin Gococo.
2: Madala ka.
1: Yeah.
2: Sample.
1: Oo, mga kaibigan ko yan. Sa Chinese group kami, yung bagong study namin. Actually, sila yung mag-treat sa akin sa 28.
2: Ay,
1: oo, diba? May bone broth. Ayan, so yun, diba? Ma'am Joy, sa'yo, yung active lifestyle mo, continuous learning, tama ba? Stress management, prioritize health, yun ang maintaining physical and mental well-being. Tama, diba?
3: Nako, mahalaga-mahalaga talaga right. Yan. Dahil lalo na, we are advancing in our age. Eh, gracefully nga, di ba? Kaya dapat, pati sa diet mo, nako, kailangan talaga maintain a healthy diet. Mahalaga-mahalaga yan. And of course, yun nga, nabanggit na, talaga yung active lifestyle natin na merong exercise, kahit pa walking-walking lang. Sa akin nga, sabing gano'n eh, walking sa mall.
2: Uy, kasama ako dyan. Kami ni Oski, walking sa mall.
1: Walking sa mall.
3: Pa-exercise na yon, di ba? Basta kailangan, active lagi.
1: Right.
3: O hindi yung laging nakaupo. Or nagwa-watch na lang ng
2: teleserye.
3: Oo.
2: Nakakaiyak na drama.
1: Nag-iimot-imot ka.
2: Iwasan na yung mga drama.
1: Hindi, ako nanonood ng drama. Never. Never akong nag-watch ng Korean novela. Alam mo yun? Never. Hindi ko alam yun. Pero my granddaughter ay nasa UP. Ang major niya is linguist and Korean ang kanyang ano ate.
2: Kasi
1: ang
2: galing, nga.
1: Galing-galing yung Korean.
2: Wow,
1: baka maging good. Ambassador sa Korea ito.
2: Malay mo, translator.
1: Yeah, right. Diba? So, sa akin naman ay ang aking ginagawa. I'm studying now, no? Nag-enroll ako.
2: Talaga?
3: At to, at your age.
1: Nag-enroll ako sa pastoral counseling. Sa Back to the Bible.
2: Ah, okay.
1: Apat na modules. Ang mga teacher, nung first day namin, sabi ng mga class ko, magtuturo po kayo. Ay, hindi! Estudyante ako. Gulat na gulat sila talaga po. Ang teacher ko, anak ko. Di ba? Kasi nag-MA siya sa Ateneo. At teacher ko, yung daughter-in-law ko. Doctor in counseling ng Lasal. At ETS, of course. Siyempre, kasama din sa anak ni basta mga teachers namin, ang stricto. May assignment kami ate. Mag-ano ng isang libro, mag-ano reflection. Sabi ko, bayaran ko na lang kayo. Pero,
2: kasi kailangan yung continuous learning.
1: Continuous learning talaga para ma-exercise yung ating...
2: Continuous learning na yan, kasi alam mo ngayon, paiba-iba ang mga requirements sa embassy, no? Mamaya, kunwari, meron akong kliyente ngayon, ano? Titignan ko ba, iba na naman ang kumagkano bayad, iba na naman ang system nila. Kamukha US Embassy, binago ang system nila,
1: My goodness.
2: Kaya medyo nahirapan din. Pero buti na, andiyan si Gladys, siya nagpakahirap. Pero nakita ko yung difference. Malaki ang improvement sa technology ng lahat ng ginagawa natin. Kita ko eh.
1: Ito nga si Meta eh.
2: Si Meta na nakikialam.
1: Biglang, alam mo yun?
2: Susulpot yan. Makikisausaw sa usap.
1: Minsan nagpatugtog ako, live ako sa Lord Hill Arla, ng music. Biglang yung in-off. Napatugtog ako ulit, enough ulit. Hindi naman siya nakialam na sunod ko na program, di na. So, minsan siguro na, anyway. So, yung mga kaagapay, sabi nga ng dala kong guest dito, healthy lifestyle, di ba?
3: That's right.
1: Ma'am Tiz, 20 years na ako hindi uminom ng Coke. Diet Coke.
2: Pero Coke pa rin. Ikaw talaga.
1: Hindi na ako minom ng any drinks talaga. Tapos, gulat ako pag yung nasa Davao ako, nakita ko yung kapatid ko, kuya ko, nag-order ng Coke. Parang kinikilabutan ako. Alam mo yun, mga elderly, sorry ah. Sa tatay dati.
2: Masarap kasi ang Coke.
1: Zero Coke.
2: Pero wala rin yan eh. Kahit zero Coke siya.
1: Oo nga eh. So anyway, mga kaibigan, nabanggit po natin, active listening, di ba? Active lifestyle, exercise, and then, siyempre, sabi nga dito, stress management. How do you manage your stress? Sige nga.
2: Pagka nai-stress ako,
1: ano?
2: Manonood ako ng Netflix. Maghahanap ako ng romance. Kaya action. Para na didi-focus ako sa stress. Tsaka I don't allow stress to
1: control
2: to invade me.
1: Correct.
2: Bakit ba? Mabuhay na masaya.
1: Correct.
2: Tsaka kaya ayoko ng drama sa bahay. Sabi ko kay Gladys, ayoko ng drama. Totoo, alam ni Gladys, ayoko ng malungkot. So, masaya lang kami.
1: Masaya.
2: Although the situation is not as good as every day, but there is that foundation na mamaya na, lilipas din yan. Okay, parating may gano'n. Hindi naku, tatlong linggo na yun, iisip mo pa, hindi tama yun. Stress ka talaga. You look old.
1: Oh, yeah. Kasi, how do you manage your stress?
3: I remembered na may nagsabi sa akin na yung stress daw can cause sickness.
1: Oh, yes. I know.
3: Kaya talagang iwas dapat. So, kung may mga stressful situation, unang ginagawa ko talagang pinagpipray ko na lang. Lalo na, if I cannot manage, I cannot solve it right away. Wala ka namang magagawa.
1: Uncontrollable,
3: ano? Oo, the best thing, I really bring it to the Lord. Sabi ko, Lord, sa'yo na yan. Tulungan mo ako dito. Kasi kung hindi, baka ako magkasakit. Kaya, yun, that's how I manage yung mga stress na kahit ano pa na dumarating. And of course, you will always remember yung the word of God, yung mga promises niya sa mga stressful situation. Yun na lang, mag-focus ka doon para mawala lahat ng ano, lahat ng stress na dumarating sa life mo.
2: Oh, dapat alam mo how to handle it eh.
1: Minsan naiwan ako sa eroplano, di ba? Tuloy sa go.
2: Iwan ka?
1: Oo, kasi buhay pa yung sister ko noon. Gusto ko habang buhay pa siya, pupunta ako. Mm-hmm. Pero nag-usap naman kami. Ang aga ko sa airport, ate, Philippine Airlines, 2:30 ang flight. Andun ako 11 o'clock. Eh, aga-aga ko. Sabi nung ano, yung sa counter, ma'am, umalis na pong eroplano. 2:30 pala ng madaling araw.
2: Naku, alala mo yung Canada natin.
1: Oo nga, ay naiwan kami sa ano, sa Toronto, sa airport.
2: Naiwan kami.
1: Hapag kami. Pero katulad ng ginawa ko last, ano, siyempre yung anak ko, sabi ko, anak, hindi na ako matuloy kasi ganyan. Si Cathy kasi yung nag-book sa akin. Siya na-stress. Sabi niya, ma, naku, ganyan. Hanap ako na, sabi ko, huwag na, kayaan mo na kasi, yung sunod na flight, pwede akong i-accommodate, but I have to pay another 12,000. Diba? Parang almost 20,000. Eh, 7,000 lang yung mga, ang ticket ko. So, sabi ko na lang, anyway, hindi ako na-stress. Okay lang. The following day, nasa ako ng barangay. Tinawagan ako. May meeting sa barangay. Tinawagan ako mag-pray. Nandun sa Jerry's Grill. So, wow. I was able. Paano,
2: Jerry's Grill ba?
1: Andun yung mga magraran ng congressman. Akala ko meeting yung pala, ano yun? Wow. Campaign or whatever. Or ano ba yun?
2: Yeah.
1: So, anyway, I was asked to pray. Yung pala ang reason ng Lord. Kaya, bakit ako niwa sa aeroplano? At least na-meet ko yung mga neighborhood ko sa South Triangle. Arami sa South Triangle, di ba? Andun ang ABS-CBN.
2: GMA.
1: Anong GMA? Yayamanin yung mga kasama doon. Ako lang, hindi. Yayamanin ang pina-attend. Yung mga resident talaga sa South Triangle. And I was able to, kahit papano, konti lang. You know, it's a joy to serve the Lord. It's a joy to meet with you, my neighbors, ganyan-ganyan. So, yun may purpose pa rin ng Lord. Eh, yung naiwan kami sa Canada noon, apat kami, ha? Ni isa sa amin, walang nag... Bakit naman? Alam mo yun, hindi kami nagsisihan.
2: Okay. Camila Joy, si Joyce Elsie. Apat kami.
1: Ang favor naman, sabi ng ano sa counter. Na, anong Canadian airlines, right?
2: No.
1: International. Ano ba yun? Continental?
2: No.
1: Basta.
2: Korean Air.
1: Basta sa
2: akin. Basta sa Hong Kong tayo na gano'n.
1: Oo. Ladies.
2: Kasi,
1: ladies, what happened to you? Sabi nung ano, the plane left already last night.
2: Last night.
1: Akala namin. Akala
2: namin, una kami.
1: Uy, una tayo sa counter. The plane left last night. So anyway, praise God, walang sisihan. Alam mo yun? Relax lang. Eh, kung maiwan ka, di maiwan.
2: Tapos
1: hindi kami, walang surcharge.
2: Wala.
1: Alam mo yun, very good talaga. Nagbayad lang kami sa Hong Kong terminal fee kasi 12 hours tayo nandun. But anyway, praise God. No? So, mga managed stress, ang daming dumating. Minsan, nag-drive ako papunta sa reunion ng Lord Hila Orlan. Hinuli ako, ate. Sabi ng West, turn right, turn right. Turn right naman ako. Biglang may dalawang police. MMDA na pulis at humuli sa akin. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Sabi ko dun sa mama, sabi ko, Kuya, ano ang kasalanan ko? Sabi ng Western right. Sumusunod ako sa ways. Relax lang ako. So, ano ba ang ano mo? Eh, natunugan ko Bisaya. Binanggit ko yung ano mo yun. Password. Sige na, Day. Ayo-ayo, ha?
3: Yes.
1: Bisaya yung police. Sige. Anyways, yun po mga kaibigan, ano.
2: Ako isang stressful, ano.
1: Diba? It was stress. Mm-hmm.
2: I was transferring from Switzerland to, ano, okay, to Amsterdam. I boarded a train that is, I think, 7 stops, no?
1: Oh my God. Bala
2: na makarating doon. Kaya mo pagdating ko sa Amsterdam, nawala yung roaming ko. Nawala.
1: Yung roaming
2: ko. Oo. Sa Switzerland lang meron. Pagdating sa Amsterdam, nawala.
1: Uh-huh.
2: Wala akong connection. I mean, you know, you depend on your phone.
1: Right.
2: But lo and behold naman, mabilis ako naka-connect at nakita ko yung susundo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Pero yung yung the thought
1: immediate,
2: of...
1: Immediate reaction mo.
2: Yeah, immediate reaction. I have nobody to talk to.
1: Right.
2: Wala akong pagtanungan, et cetera. Tapos nandala pa akong dalawang baga.
1: Oh my goodness.
2: Could just imagine the stress. But you know, God is good. Tinulungan naman niya ako na nakita ko naman din agad yung susundo sa akin. But of course, yung moment na bumaba ka sa train, tapos wala na, parang gano'n. It's so hard.
1: Pag i-entertain mo yung stress, di ba? Natutuliro ka, hindi ka makareside ng maayos. Oh, di ba?
2: Totoo, totoo yun.
1: So yun, mga kaibigan.
2: Survivor.
1: Survivor talaga. Mga senior, sila natutong mag-stress, mag-manage ng stress. Kasi minsan ang stress naman, all of a sudden, hindi siya nagsasabi, darating ako ha.
2: Hindi siya kumakatok.
1: Hindi siya nagsasabi, darating ako dyan sa ano, ganyan. So, we must be ready lagi. Sabi nga ni Ma'am Joy, di ba? Sabi mo kanina, you pray and you read the Bible and you sing.
3: Relax.
1: No?
3: Yun. Yun form talaga. Ng ano mo yun, relaxation in the Lord.
1: Wow. Yun, yung mental health po natin, mga kagapay, mag-aral po tayo, mag-enroll kayo sa pastoral counseling ng Back to the Bible. Minsan si Pastor Luz Tamayo.
2: Oh, yes, Pastor Luz.
1: Gusto niya mag-enroll. Puno na kasi parang ilang announcement lang, napuno ka agad. So, nagsam na. So, anyway, mayroong nag-message from Singapore. Yeah. Gusto rin nila sana na mayroong pastoral counseling doon. Mm-hmm. Pati sa Japan, 13 churches, gusto rin mag-attend. So, sabi ko, papuntahin yung kami dyan. So, sa Austria din, gusto rin nila magkaroon. So, online si Ken, yung anak ko, magkaroon sila online para sa pastor sa Austria. Uh-huh. Kasi yung bang, siyempre pag mag-formal, ano sila, kunyari, marami namang seminaries or school na mag-enroll sila. Kailang ito kasi, concise, I mean, yung four modules, ito yung pinaka-importante talaga sa counseling, lalo na sa mga pastors. So, yun po ang aking ano sa pastor counseling that I'm learning now.
2: Yeah,
1: although, I've been in counseling for 40 years.
2: Yeah,
1: kami,
2: I know. Wow.
1: But, iba kasi ang ano ngayon, ang problema, Ate Tits at Mom Joy, alam mo yung approach ng counseling is so different now because of the social media.
2: Ayaw.
1: Kasi konting mo lang mag-like sa nilagay, nadi-depress. Diba? Totoo. Ayan. So mga kaagapoy, pangatlo na po tayo. Yung sabi natin na embracing the latter years gracefully. Number 3 is fostering meaningful relationships. Ayan. So sabi dito, social, community engaging and activities open. Oh, kayo mga sisters, anong ginagawa nyo para you foster meaningful relationships? With whom?
2: Social connection? Ako naman kasi para kung sabi nga ng boss ko para daw ako FB.
1: Ano yun?
2: FB.
1: FB.
2: Lahat ng bansa, meron akong connection. Kahit saan, meron akong connection. But I maintain connections because it's very important. Yung mga friends ko nung mga matagal na panahon, friends ko pa rin. Mm-hmm. Yung mga nakilala ko sa PCEC 20 years ago, friends ko pa rin sila.
1: Very good.
2: I stay connected with them kahit na papalike-like lang nila, pero at least na ano mo yung presence din nila. Mm-hmm. Tsaka marami rin nag- kapapa-counsel sa akin eh. Kahit hindi naman ako counselor. Yeah, I have
1: lots of... Kasi ano,
2: yeah.
1: You age gracefully kaya ikaw lalapitan.
2: Diba? Meron nga nag-aaway na church eh. Mali ko ba doon eh? Pero nakapagpayo naman ako na maayos, diba? I mean, with the wisdom of the Lord. Kaya we have to be connected socially.
1: Right.
2: Kasi importante yun eh. Lalo na pagka traveler ka. Di ba?
1: Natapunahan mo. Talaga si madam.
2: Meron kang kakilala.
1: Correct.
2: That will host you, that will help you, et cetera. Yeah. I think that's a social connection.
3: So, mahalaga. Mahalaga talaga. Kasi, nasa techie world na tayo kaya make use pati yung ano natin cellphone yung kamimit mo lang pwedeng ano kaagad makipag-connect ka na kaagad sa kanila total andyan available yung mga gadget natin we make use para makapag-connect tayo sa mga maraming mamimit pa natin lalo na ngayon sa age natin ay nako talagang let's go out of our way to connect with them, talk with
2: engage
3: them,
2: engage
3: with them, ganon. Kung pwede nga, talagang ikaw, mag-create ka ng maraming mga ano, yung mga events, ganon. Pwede ka makapag-create ng events just to meet people, always, hindi yung mag-isa ka na lang. Kasi nga, parang kung titignan mo sarili mo parang magiging loner ka na kasi because you're thinking about your age. Parang, siguro marami ka nang nagawa. Pero no, dapat ito pa yun na mag-ano. Para you continue to build up your people around your life.
2: Amen. Yeah, that's good.
1: Mahilig ako mag-create ng group chat.
3: Ah, yes.
1: Nag-create ako ng group chat ng after I attended the women, di ba nag-speak ako sa Women Together Canada, Toronto, marami yung matin. Sabi ko kay Margaret Gibb, let's create a group chat for the delegates. Na-appreciate yun ni Margaret. Di man nila naisip yun. Ano? So I'm able to connect with the mga women sa Canada, sa Toronto, umatin ng conference. At of course, I created a group chat sa ex-World Vision. Mga office mates ko dati. Mag-reunion kami sa 27.
3: Yes, exactly.
1: Tapos sasabihin sa akin, ikaw na bahala, mag-a-assign ako. Ikaw gagawa ng program. Ikaw mag-test. Ikaw kakanta. Di ba? Relax na relax.
2: Diba? That is what you call PowerPoint.
1: Yeah, PowerPoint.
3: PowerPoint.
1: I have the power to point.
2: Yes.
1: Di ba? So, natutuwa ako. Na-create din ako ng group chat ng mga, ano ba ito? Of course, sa Widow's Might, ano, marami, mga over 100 na kami sa Widow's Might. Grabe, ang dami kong group chat na kinreate na ito lang ang problema. Si Merlin, birthday ng nanay ko. 90 years old, pwede ka gumawa ng video.
2: Batiin mo.
1: Batiin mo ang ano namin anniversary church mag video ka diba? Siyempre hindi ka naman pwede hindi ka naka-makeup kanya kanya. So yun po ang consequence, but I like it naman.
2: You know, my first travel in Israel is 2008. Would you believe yung nakasama ko doon, nakasama ko ngayon sa Switzerland? You know, because I stayed and we stayed connected. Kaya nung nagkita kami, para kami long-lost friend. 2008 minus 25, that is how many years back? 17 years?
1: 17 years.
2: No? Nagkita kami ulit. Kaya pag namamasyal kami sa Switzerland, nagka-holding hands pa kami. Kasi we lost time, you know, in between. But God allowed us to come together again.
1: O yung nag-tour tayo sa Israel. Diba? Kasama ako sa tour sa Israel. Meron kami kasama doon. Pag pumasok kami sa mall, may keep. Natandaan mo yun? Pumapasok kami sa mall, may magbibigay sa amin ng dollars at sabi nila, kawawa itong dalawa. So, alam mo yun? Okay, you are able to connect with your friends, even yung sabi mo nga 17 years. Di ba ang sarap, no?
2: Nadaman ko tuloy na malalaki yung mga anak niya, tapos may apo siya na nasa ospital. Mga gano'ng mga prayer item. Ngayon, nakukunik kami kasi I'm praying for her granddaughter kasi kapanganak lang noon, nandun kami sa Suja na may butas yung puso.
1: Puso
2: lang. May pagka, ano pa. Yun binigyan ko sa'yo. So, we stay connected.
1: That's good, ano. So, tayo po mga seniors, we have to intentionally.
2: Yes, that's the word, right? Yes.
1: Intentionally connect with the other seniors din. Kasi nga, maraming seniors na siyempre wala yung anak nila, wala yung apo. Kaya single, maate. Single women na senior na. Diba? O wala sila ang pensyon, walang pang maintenance. Ay, naku ate, my heart is breaking kapag may mga senior na ganon. My heart breaks.
2: Kaya nga yung invitation ko, kahit hindi kayo senior, you attend so that you will know anong preparation na dapat yung gawin. Diba?
1: Oh, that's good.
2: Diba? Hindi lang dapat bigla ka nagising ka sa umaga, senior ka na. No? You have to prepare for your later part of the year, of your life. No? But you will live comfortably. Diba? Okay. So, dami natin. Ito
1: pa. Sa number four naman ate, no? Ay, gusto ko lang yung relationship tayo dapat yun magkaroon ng open communication,
3: that's
1: no?
3: Right. Mm-hmm.
1: Kasi importante yon. May mga seniors kasi na may kausap ako na ano, parang hindi malapitan.
2: Ah, dahil?
1: Nanalo yung kaloob. Joke lang. Nanalo sa kaloobin, malapitan. Anyway, may mga seniors kasi ate na hindi malapitan kasi alam mo yon, may wall, facial expression is so ano, intimidating. May mukha naman na talagang nature siya. Natural niya na talagang, pero mayroong mukha na very intimidating. I hope hindi po natin gawin yon na hindi tayo malapitan ng ating mga young people sa church. Kasi lagi na lang tayo napakanega natin. Dami tayong mga elderly na pasaway. Diba? So sana hindi po tayo ganun. Pakita po natin na tayo po yung tao na ang legacy natin maiwan sa ating next generation. Ay, ang saya-saya niya. Ma'am Tita, kausap. Ang saya-saya ni Ma'am Joy, kausap. Ang saya sa ating Marlene, mga ganun. Sana ganun po ang ating gawin as senior citizen, di ba? And then, the last ate ay Ate Joy at saka Ate Tita, embracing change and new experiences. Ayan, sige. Sabi nga dito, open-minded at saka continuous growth and purpose and passion. You know, among these three, ano ang ma-share ninyo dito sa ating ano, embracing change and new experiences?
2: I think yung pinaka-important dito, although lahat ito important, yung purpose.
1: Okay.
2: Yung purpose mo, ano bang gusto mo bang gawin at this, kumbaga sa ano yung nasa boarding area na tayo.
1: Pre-departure.
2: Pre-departure.
1: Yeah.
2: Oo, pre-departure area. Ano ba ang gusto nating gawin? Ano ba ang pwede nating i-enjoy? Kasi sabi nga ni Pastor Ed Lapis, ang langit at lupa ay magkaiba. Sa langit, magpe-pray tayo doon, kakanta.
1: Okay.
2: Pero dito, pwede pa tayong mamasyal, pwede pa tayong mag-cooking, etc. Diba?
1: Wala
2: so, let's ano tawag dito, take that opportunity no, to savor what is on earth right now.
1: Right.
2: Huwag na masyado looking forward sa heaven. Nandito pa tayo sa earth. So, we enjoy what is before you. Lalo na yung mga anak natin, mga apo natin, no? And friends around. Yung pagkikita naman, pwede naman, makita tayo sa ano nga, SM Masinag, sige, kape tayo. Konting ano lang, usapan, ang dami nyo na narating di ba? So, yung mga simple joys na ganyan. And that makes you lively, no? And refreshed. Lalo na pag tete-a-tete kayo nung kausap mo. Meron ako isang nag-iintay na friend. Sabi ko, matutulog muna ako, ha? May message kita pagka okay na ako. Ganon. Then, pumunta siya sa bahay, kwentuhan lang. Wala namang nothing special, but yung heart-to-heart talk nyo, yung everyday living, di ba? Nakaka-very special yun sa akin.
1: Right.
2: It doesn't need to be grandiose or whatever. Simple coffee lang. Kung minsan nga wala pang kape. May kape ka ba dyan? Magdala ka. Diba, gano'n.
1: Ang galing, gano'n. That's good.
2: That's a very simple way to enjoy life.
1: Ma'am Joy?
3: Ang masasabi ko, nako, lalo na, itong mga age natin, talagang very open ka sa mga new things that are happening around you, lalo na sa mga yung mga young ano people, kasi iba yung kanilang ano pati language nila, pati
2: yung
3: kaya nga kumbaga parang pag ikaw ambas titingnan nila, oh dito ka sa bandang ano ka na senior, parang they don't want to ano communicate or open it up to you. Halimbawa, ako nga magpapaturo, how do you do this? To mga bagong application. So, ibig sabihin, open ka doon. Kasi na, you want to experience pa din. Na kahit na, sabi nyo nila na, hindi ka techie, pero sasabihin mo, you know, I want to know, I want to learn.
1: Yes.
3: Yun. So, ikaw mismo, magsabi noon na reach out to those around you na alam mong alam naman nila at para ayun makapag ano ka lang ma-receive mo yung mga new things, new ideas, pati mga language, kakaiba sila. O kaya pag-aalalan mo lahat din yun para you can continue.
2: Yeah, to communicate with
3: you. Oo. Kaya ganun dapat yung journey natin na ano, na lagi patuloy na ano, open sa mga new things in life.
1: May message sa atin, no? Si Jesus Emmanuel ay hindi ko lang maano yung message
2: niya.
1: Ganda
2: ng pangalan niya.
1: Oo.
3: Oh, Jesus
1: Emmanuel. Pero regular yan, nakikinig siya sa DCS. Oo, ang ganda ng pangalan niya, diba? Jesus Emmanuel. So, I tried to meet with her. Sabi niya, mag-form daw ng ibang, ano ba yun? Senior citizen. Anyway, mamaya mabasa ko yun. Kasi nasa ano ako eh, nasa Facebook ako ng FEBC. Anyway, thank you so much, Jesus Emmanuel, sa message mo. I'll read that later. Thank you din kay Francine San Diego, si Neri Balbuena, Paul Puli Malonzo, Sinet Bakong. Salamat din kay Lalaine Ledesma, nakikinig sa atin. And of course, sabi ni Shirley Diansay, Nanay Abelina Belen Esquivel, Sister MJ Esquivel, na pwede po si Mami dito sa conference. Yan, sa Baguio daw.
2: Oo. Sasama daw siya.
1: Sabi ni Shirley Paulo Diansay, pwede niyang i-encourage ang nanay niya, Abelina Belen Esquivel, si Sis MJ Esquivel, Linang, pwede sila na mag-join sa Baguio. Ayan po, ah.
2: Wow.
1: Sana
2: join po kayo.
1: Yes. Masaya po yun. Luz Bimidelzon, and Lalaine Lides, of course, nabanggit ko na Ophel. Ito si Jermaine Zaria. Hi po, sana po may announce po, ma-invite ninyo po mga taon na mag-church sa amin sa SKMT, Sambang Cristiano, sa Metropolitan Tagaytay. Ayan, so mag-attend po kayo doon, kaagapay, kung malapit kayo dyan po sa Tagaytay. Mm-hmm. At tama? Sambahang Kristiyano sa Metropolitan Tagaytay. Telma Manjares, thank you. Ang galing po ni Tita Joy. Magpayo ng take note po ako. Gayon din si Tita Tolentino.
2: Thank you.
1: Salamat po sa... Ako, at hindi mo binanggit, Telma. Nagselos, no? Anyways, regular listener naman yan si ano. Anyway, so para sa ating mga kaagapay, mamaya basahin ko yung Jesus Emmanuel. I hope she can join now sa ating mong single siya.
2: Ano?
1: And she's from Cubao. So, I hope she can join.
2: Yeah.
1: So, mga kaagapay, I hope yung pang ating mga pinag-usapan ngayon ay nagkaroon po ng ano sa inyo, ng impact sa ating mga listeners. Ang saya-saya pagka may guest at saka dito sa studio. Parang gusto ko lagi dito sa studio.
2: Masaya.
1: Malayo na sa bahay. Anyway, nag-grab ako kasi walang parking. Gusto kong magsasakyan kanina. Kaya lang baka walang parking. Ano mo yun? Mas mahal pa yung parking kaysa grab. Anyway, so sa atin pong pagtatapos, mga kaibigan, nais kong hilingin si Tita, anong takeaway mo para sa atin pong mga listeners ngayon na magkaroon ng impact sa kanila?
2: Sa dami ng ating napag-usapan, I think I would like to give 5 points, no? Number one, yung mindfulness. We have to develop that self-awareness about ourselves, no? Kailangan alagaan natin ang sarili natin so that we can be effective. Otherwise, hindi tayo makaka-influence masyado kung tayo ang mismo ay mahina, kulang sa, kalakasan ng katawan, no? Lalo na yon. Number two, yung healthy diet. Importante yan. Matanda na tayo, tayong kain ng kung ano-ano. Di ba? Pag nag-party tayo, piliin lang yung mga bihira nyo makain. Konti-konti lang, kagat-kagat, a bit of this, a bit of that. Hindi naman po bawal yung mga taba-taba. Pero, kasi masarap yun, di ba? Konti lang. Huwag naman yung parang sasakit na yung batok nyo, hindi pa kayo tumitigil. Number three, yung continuous learning. Kamukha nang sinabi Ate Merlin, at her age, 72, nag-aaral pa siya ng counseling. Because counseling is different.
1: Right, totoo.
2: Oo, maging ako, patuloy rin ako nag-aaral dahil sa aking nature ng trabaho ko, yung sa travel, mga visas, etc. Patuloy ko rin ini-enrich ang sarili ko. And number four, na sa akin na mahalaga, ay yung social communication. Don't lose that.
1: Yeah.
2: Kung matanda na kayo, parang hindi na kayo present sa mga gawain. Bakit? Matanda na ako, hindi na ako sasali dyan. Mm-hmm. Parang ganon. Mm-hmm. But you know, when you communicate, when you join this whatever affairs or mm-hmm. mga events na yan, nare-refresh kayo. Nakikita nyo yung mga dati nyong kaibigan, mm-hmm. di ba? Parang, mm-hmm. wow, taga na natin din nakita. Kamusta ka na? Mga mm-hmm. ganyan. Mm-hmm. And it's very nice to see somebody na nalulong mo matagal na, oh, mm-hmm. ngayon tayo nagkita, et cetera, et cetera. And last but not the least, don't forget your purpose. Ano ba yung purpose natin? Mm-hmm. Let's be passionate about the purpose that God has given us, no?
3: Very good.
2: And in my case, kahit sa age ko na ito, patuloy kong hinihingi sa Panginoon, Lord, give me opportunity to serve your kingdom.
1: Wow, nice.
2: Give me the time and the strength to do it. Mm-mm. And hindi naman karang marami.
1: Mm-mm-mm.
2: Ano lang, basta kung ano lang yung makakaya ng katawan ko, mm-mm. makakaya ng isip ko. Mm-mm. Kasi kung isin, nakakalimot na rin ako, ha? Nandun na yung senior moments ko. So, yun lang.
1: Okay. Thank you, Tis. Bago mag-close in prayers, Imam Joy, ay nais kong batiin. Sari Kino, pamangkin ko, nakikinig ngayon, nasa Davao na, ano siya, ng DTI.
2: Uh-huh.
1: Thank you, Sari, for tuning in. May nagtanong, saan sa Baguio? Sabi ni Cecil.
2: Yeah, sa Baguio, sa Benis Hotel.
1: Benis Hotel, along
2: Session Road.
1: Along kasi
2: Session
1: dalawa ang
2: yeah, yung bago.
1: Yung bago.
2: Yung bago. But please contact us, 0932-892-1477 for more details.
1: Mm-hmm.
2: Mapadala namin sa inyo. May flyer po kami. Just let us know ang pangalan nyo. We can extend the invitation to you.
1: So, ayan, no? Si Corazon Humano, sa Mercado, saan po sa Baguio? Again, doon po sa Benis Hotel. Malapit yan sa Victoria
2: Station
1: Island,
2: Road.
1: Right?
2: Station Road. Road. Yeah. Yeah. Paglabas nyo, okay-okay na sa...
1: Okay-okay na.
2: Alas 7 ng
1: gabi. Happy birthday, Kate's Kids. Afan. Kahapon yata birthday niya. Yung... Anyway, Melody Undag, yes, ang galing po niya. More wisdom. Ay, thank you so much sa inyo. Again, sa atin pong pagwawakas sa prayer, hiningin ko si Pastor Joy, please close in prayer.
3: Yeah. Yes. Lord, we thank you because for all these years,
2: yes.
3: you are our guide.
2: Amen.
3: You are the one who keeps on leading us. You are the one who's continuously giving us wisdom what to do.
2: Thank you.
3: And Lord, you're the one always standing by us so that when we call upon your name, you will answer.
2: Amen.
3: You always answer. And Lord, sa sandaling ito, we just want to acknowledge you that we continue, O God, to continue to abide in you.
2: Amen.
3: So that in this stage ng life namin,
2: Opo.
3: We can continue to do your great plans mm-hmm. and your great purpose upon mm-hmm. our lives. At mayroon kang pangako sa amin na we can walk and not be weary.
2: Mm-hmm.
3: We can run and not faint.
2: Yes.
3: So that we can soar even at this stage ng journey namin dito, we can soar like an eagle.
2: Oh, yes.
3: And we can even be renewed.
2: Mm-hmm.
3: Our strength can be renewed like an eagle.
2: Yes.
3: And you're the only one who can do that for us. So, andito kami, Panginoon, patuloy na tumatawag sa'yo.
2: Opo.
3: And we know that we're going to enjoy life with you. Panginoon, na alam namin, you cannot fail.
2: Amen.
3: Sa pangalan ng aming Panginoon, thank you, Lord. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Kagabay, salamat po sa inyong pakikinig sa ating program, sa ang broadcast po. Sama din natin sa Bukawi Transmitter Site, ang production tech na si Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena. Sa RTV team, thank you kina Aileen Valdez, Gwen Balatukan, Bong Chica, at Angelica Calayag. Sa ating mga engineers na sina JB Tabua at Angelo Menor. Ito ang Family Man Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po yung kaagapay, Ate Marlene Guillermo. Of course, si Ate Marie De Jesus na dapat nakasama natin. Meron po siyang ibang appointment. And kasama natin ngayon ang ating guest.
2: Tita Tolentino.
1: Yes.
3: Joy Pebenito.
1: Ayan. Thank you so much and God bless.
4: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: This is DW News, our top stories. Russian President Vladimir Putin has accused Ukraine of carrying out a terrorist attack in the occupied Luhansk region and ordered the army to prepare retaliation. He said a drone attack killed at least six people and injured dozens at a college dormitory in Starobielsk. At least 15 others are missing. Ukraine's military denied the allegations and said it struck an elite drone command unit. Authorities in the northeastern region of the Democratic Republic of Congo have banned funeral wakes and gatherings of more than 50 people in an effort to curb a rapidly spreading Ebola outbreak. The World Health Organization said the outbreak now poses a very high risk for Congo, up from a previous level of high. Tulsi Gabbard has resigned as Donald Trump's Director of National Intelligence. She said her husband had recently been diagnosed with a rare form of bone cancer. Gabbard oversees 18 intelligence agencies. She is the fourth cabinet member to leave during Trump's second term. As a congresswoman, she expressed opposition to going to war with Iran.
6: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
7: FEBC Philippines, until all have heard.
8: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusot.
9: Doctors Online.
8: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
9: Doctors Online.
8: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
9: Doctors Online.
8: Kumonsulta na.
10: Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Isa na naman pong Lunes at May 18. Isa na naman pong Lunes at welcome sa Doctors Online, kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan ng inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, at your service. Ang ating paksa ngayon ay ang ating patungkol at update tungkol sa isang napaka-importanteng sakit na nangyari na po. Nandito na yan sa ating bansa, ang tinatawag po nating bird flu. So mag-a-update po ako sa inyo mula po dun sa nakalap namin mga informasyon from the Bureau of Animal Industry. Kikwento ko po yan kung ano na ang update tungkol sa bird flu. Mga manok naman po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online, kung kaya't tuloy po sa health center ng bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, tungkol po sa pag-discuss natin sa ating topic. Okay? Topic tungkol po sa bird flu. Okay? So, ano po ba ang bird flu? No? Ikuwento ko lang po sa inyo. No? Dahil kung napapansin niyo at nababalitaan niyo ng mga nakaraang mga taon, ano, wala pa po yan dito sa ating bansa. Okay? Dahil nakikita niyo naman sa news ang epekto nitong sakit na to. Katulad din po yan sa sakit ng baboy na narinig yun noon, yung African swine fever na pinipilit nating iwasan pero hindi natin maiwasan. Nakarating rin po yan dito at talaga nga namang nakaapekto at sinalanta ang ating mga farm ng baboy, no? Kung alam niyo lang po talaga the Philippines is a meat-eating country, kung kaya't mahilig tayong kumain ng baboy eh. Kaya naka-apekto ito ng malaki. Around 80 to 90% of the population ng baboy ay tinamaan ng African swine fever. Ngayon man, iniiwasan din natin yung ating tinatawag na sakit na bird flu kasi napakalungha po ng nakakahawa ito sa tao, or ang ibig po sabihin, ang scientific term natin dito ay zoonotic. Okay, zoonotic, na ipapasa ang sakit magmula sa hayop papunta po sa tao. Okay? Sa swerte naman po at sa kabutihang palad naman ay hindi tayo naapektuhan ng sakit na African swine fever, kung kaya ito ay confined para sa mga baboy lamang. Pero ito pong sakit na bird flu na pinipilit nating iwasan ay hindi talaga maiwasan at nakarating na po siya sa ating bansa. Kung inyo pong tatanungin, kailan mo ito nakapasok sa bansa? Noon pong 2017, before pandemic, dumating na po ito. Okay? Saan po siya nakapasok? Okay, magtataka kayo. Bakit nga ba nakakapasok itong bird flu na to? Ginagawa naman namin lahat ang pag-iwas para ito ay makapasok. Hindi natin maiwasan po ito. Dahil sa pag-migrate ng mga ibon, migration, bird migration, may mga ibon pong lumilipad. Okay, lumilipad. At dito tumitigil, nagsa-stopover sila kasi pag winter po, kwento ko na sa inyo ha, para malaman nyo yung transmission ng bird flu. Ang ginagawa po ng mga ibon, galing sila ng Siberia, ng China, ng Japan, ng Korea. Ito pong mga bansang ito ay nagsusnow at nagyayelo. Kung kaya't umaalis sila doon sa lugar na yon, lumilipad sila ng mga thousands of miles para makarating sa isang bansa na tulad nung sa atin, at least dito sila nagsa-stop over. Okay? At alam niyo naman at maganda dito sa ating bansa dahil nga hindi malamig, walang yelo, dito sila nagsa-stop over. Dahil diyan, yung sakit na kung saan na meron sa bansa nila, nadadala naman po yan dito sa atin. Okay? Saan sila tumigil? Saan sila lumilipad? Kung naaalala ninyo po, sa Pampanga ay may tinatawag na Candaba Swamp. Okay? Candaba Swamp. Okay? Isa yan sa mga tinitigilan ng mga ibong lumilipad galing dyan sa mga bansang malalamig. At dahil nga po dyan ay mayabong ang mga lake, may swamp nga po dyan, marami sila nakakain, sila po ay nakakapag-breed. Dahil nga po lumilipad sila ng ganong kalayo at tumitigil dito, dun po, sa pagtigil nila dito, dun po na ipapasa yung sakit na bird flu. Paano? Okay? Babasahin ko po sa inyo itong mga mode of transmission na nangyayari po sa mga ibong ito. Kasi, ang nangyayari po dito, okay, paano ba na ipapasa yung sakit? Pag may sakit po yung ibon na galing dyan sa mga bansang malalamig, okay, dito sila titigil, kakain sila dito sila dudumi, okay, naiiwan nila dito yung kanilang dumi, okay, at yung kanilang mga saliva. Dahil po dyan sa contact, indirect or directly, okay, nadadala at nakukuha ng mga ibon na nandito sa ating bansa yung kanilang mga dumi. Dahil po dyan sa direct contact, okay, o meron silang, dahil nga po, hindi nyo na itatanong, ang Pampanga is the egg basket of the north. Okay? Yung egg basket naman po, the south, is yung Cebu. Ibig ko pong sabihin doon, yung egg basket na yan, ang nagsasabi sa atin, dito pinakamarami ang manok sa Pampanga, dito sa Norte. Kung titingnan nyo po, eh halos million po ang mga laying birds, broilers, at saka mga nag-aalaga ng manok dyan. Bukod pa po yung mga game fowl, yung mga panabong. Dahil dyan, malapit, nasa mismong malapit sa Candaba. Magkakatabing bayan na po yan. Yung mga San Luis, Candaba, okay, lahat po, San Fernando, magkakadikit na po yung mga bayan na yan hanggang sa umabot po tayo ng Bacolor, lahat po. Okay, maraming manukan. Dahil dyan, mas marami ngayon ang nakakawa. Naalala ko po noong 2017, ano, ikwento ko lang po sa inyo, noong unang dumating yan, 600,000 po na ibon ang kinal. Ibig sabihin po noong sinunog ng gobyerno para mapigil ang pagkalat ng sakit. Pero hindi kayo kailangan matakot dahil yung dumating na strain, okay, dito sa Pilipinas ay yung low pathogenic strain. Kasi matakot po ang ating publiko dahil nga may bird flu na, paano na, hindi po kayo kailangan matakot dahil kontrolado po, magagaling ating mga veterinaryo dito sa ating Bureau of Animal Industry para makontrol ang sakit. Kaya nga po ang nangyayari, sinunog nila yung mga manok na nag-positive dyan sa area ng Pampanga, kung saan nandyan nga po yung Candaba Swamp. Ngayon, 600,000 po yun. Paano ba siya natatransmit? Okay, dahil nga po yung contact ng mga ibon, local birds at saka yung foreign birds, tinest ngayon yung mga manok na nasa Pampanga, may mga nag-positive, nagpasa-pasa na, hindi na po naiwasan ang pagdami. Kaya nga kinakal na lang po yung mga yan. Para mas maintindihan niyo pong mabuti ang aking paliwanag, maraming klase po yung bird flu. Okay, ano pong ibig kong sabihin doon? Dahil nga po siya ay virus, marami siyang strain. Meron pong tinatawag na high pathogenic avian influenza strain. Okay? Bago po ako tumalon dyan, ikikwento ko muna na bird flu, ang scientific name niya, ay avian influenza. Okay? Yung avian influenza po na yan, may mga iba't ibang klase ng strain. Marami po. Okay? Ganyan ang virus. Parang COVID, iba-iba din ang strain, di ba? Meron pong highly pathogenic avian influenza strain at saka merong low pathogenic influenza strain. Ang ibig ko sabihin dun sa high pathogenic, mas malala yung nadudulot niyang sakit. Highly invasive, highly pathogenic. Ibig sabihin po nun, yung nakikita nyo noon sa mga TV na mayroong bansang tinamaan ng bird flu, pag nahawa yung tao, nakamamatay po kagad. Okay? Highly pathogenic po. At highly pathogenic din sa mga ibon, agad-agad silang namamatay at maramihan. Yung unang tumama po na strain dito sa Pilipinas, dyan sa San Luis, sa Pampanga, or sa Candaba Swamp, ay yung low pathogenic strain. Okay? May mga naririnig po kayong mga strain, babanggitin ko dito. Kasi may listahan po ako dito ng iba't ibang strain na malubha ang naidudulot na sakit. Okay? Katulad ng H5N2, H5N8. Ganyan po yung mga strain. May H at saka may N. H5N, H5N1, H5N2, okay? H9N2, H7N9, ganyan po. Kinaklasify po yan. Kung kaya kumukuha ng sample dun sa mga namatay na ibon, tinestes sa laboratorio at chinecheck kung anong klaseng strain yung tumama dun sa ibon. Yung tumama po noong 2017 at sa kagandahang palad naman ay hindi masyadong malubha ang naidudulot na sakit, siya po yung H5N1. Hindi po malala ang nagagawa niyang problema, pero kumakalat din po siya sa ating bansa. At wala naman po tayong nakita.

Unless it is in close, you are in close contact with an infected bird, okay? Yun po ang magdudulot ng respiratory signs sa inyo, okay? Ganun po. Kaya iniiwasan na kapag nag-positive sa farm, kailangan ipagbigay alam sa ating mga otoridad at sa Bureau of Animal Industry para masugpo agad ang sakit at hindi kumalat at hindi maapekto sa tao. Yan. Yan po yung mga kailangan nating subaybayan dito po sa ating bansa kasi nakakatakot pa rin naman. Pero ngayon, hindi kailangang mangamba dahil nakakain po yung manok na tinamaan ng bird flu. Ang maganda po dito, sensitive yung mga virus na bird flu, na avian influenza, sa heat. Kaya kapag kakain kayo, huwag kayong kakain ng ilaw. Niluluto po yun agad naman kung sakasakaling hindi natin alam na ito ay positive sa bird flu. Pag niluto nyo po yan, agad namang namamatay yung virus. Okay? Kung sakasakali lang. Pero wala pa naman pong report na ganon. I-report ko lang po dito base po sa nakalap kong impormasyon sa Bureau of Animal Industry ngayong May 2026 kung ilan na ang probinsyang nag-positive sa bird flu. Okay? Meron po. Pero hindi naman siya alarming. Okay? Meron pong 8 region na meron ng ganito. Ito po yung low pathogenic strain. Ano po? May 12 probinsya at 62 na cities at 160 na barangay from Region 3, 4, NCR. Okay? Pero ang gusto ko po lang sabihin dito na nakakapag-recover yung mga tinamaan. Katulad dito, may listahan sila. Areas that recovered from freedom from avian influenza. Okay, nakarating na po siya ng Ilocos Sur, pero gumaling na. Batangas, Capiz, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, Maguindanao, hanggang South Cotabato, Davao, Camsur, Cam Norte, meron na pong nag-positive. Pero dahil na po low pathogenic strain yung virus, agad-agad itong napupuksa at nagre-recover yung mga lugar na nag-positive. O maganda naman po pala, basta sumusunod kayo sa guidelines ng gobyerno, tayo po ay susunod sa kanilang sanitation, safety precaution, at saka biosecurity, ay mabilis po nang mapupuksa. O matagal na po ah, since 2017 up to 2026, 9 years na, multi 10 years na maganda ang programa na iginagawa po ng ating gobyerno para mapuksa itong sakit na bird flu. O, diba? Okay yun ah. Magandang balita po yun. No? Ngayon, gusto ko rin po siyempre ikwento sa inyo kung paano ba, ano bang nakikita, no? Ano ba ang itsura nito mga to? Bakit, paano malalaman kung bird flu, di ba? Okay, na dapat tinitingnan. Kapag napapansin nyo na biglang namamatay, sudden death, okay? Okay, sudden death. Okay, yung mga manok with absolutely no warning at all or beforehand, magtaka na kayo, tumawag na kayo sa city or provincial veterinarian para ma-check kung ano ba ang nangyayari. Okay? Extreme lethargy, yung pamamayat, panghihina ng agaran. Okay? Yung mga manok na nakatayo na lang, in dead ma, ibig sabihin talagang walang NR, no reaction. Deeply depressed with droopy wings. Ibig sabihin yung pakpak niya po ay nakadapa. Okay? Hindi siya gumagalaw. Okay? At payat. Swelling and discoloration. Nagbabago po yung kulay. Nakikita niyo ba yung kanyang palong at yung kang wattle na nasa ilalim ng tuka?

0: Okay? Namumula. Okay? Nagiging dark purple. Parang hemorrhagic color. Ibig sabihin, meron pong hemorrhage na nangyayari. At namamaga up to the flu hanggang sa magkaroon ng tubig. Okay? Yung paa naman po, mapapansin nyo, magkakaroon ng butli, hindi butli-butli. At meron pong mga purple spots or bruising. Parang ano, pasa, pamamasa. Okay? Mas respiratory distress, number one po yan. Sinisipon, hindi inuubo. Parang, ano ba tawag to? Parang may plema po. Coughing, sneezing, gasping for air. Hindi makahinga. Okay? At yung discharge sa mata at sa ilong. Okay? Meron pong neurological signs. Ibig sabihin po, brain dysfunction po yun. Trembling, twisted neck. So, yung nakita na po ba kayo? Nakakita na ako nun. Yung anak na umiikot yung leg. Okay? Parang ini-exorcist. O, di ba? Yun ang ano po eh. Nangyayari. Nawawalan ng balance. Hindi makalakad na maayos. At paikot-ikot siya sa pwesto niya. O. Sa mga nangingitlog naman ng manok, agaran at maramihang drastic drop ng egg production. At pag nangitlog siya, ay malambot yung shell ng itlog. O, or completely walang shell yung itlog. O yung dilawlaw ang lumalabas. O yun ang tingnan nyo po mabuti. Okay? Dahil nga po, ikwento ko lang po, alam ko, importante po kasi ito, no? Wala pa naman tayo, malapit na ba tayong ano, dami ko pang gustong ikwento po eh. Okay? Pero magbe-break po muna tayo, tutuloy ko mamaya konti. Napaka excited ko masyado magkwento para ma-describe ko po sa inyo yung nangyayari sa mga, para alam niyo yung nangyayari sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas pagdating po dito sa bird flu na to. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganon rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702-DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Balik po si Dr. Jomar Castro dito po sa Doctors Online. Napakaganda ng topic natin at alam kong napakadami rin magtatanong pagdating po dito sa topic na to kasi talagang malaking epekto po nito sa ating industriya, lalo na sa mga kaibigan ko nasa industriya ng pagmamanok. Okay, dahil tayo ay mahilig din sa manok, sa fried chicken, lechon manok. Opo, laking epekto po nito. Naalala ko, noong unang beses na ito po ay tumama sa Pilipinas 2017, akala ng iba napakalubhan ng sakit, hindi naman. Pero sa takot po ng mga tao, hindi sila kumakain ng manok. So bumagsak ang presyo ng manok. Parang alam ko po ay walang bumibili, dinidisplay na sa kalye po, nasa Rizal ako niyan noon. At hindi naman pa nila nagpanik lang ang mga tao, pero hindi naman talaga masyadong malubha ang ang pinsalang ginagawa nito sa tao dahil nga po low pathogenic avian influenza strain po yung tumama dito sa ating bansa. Bukod po doon ay kontrolado naman yung mga paglabas at pasok ng manok galing sa ibang bansa, importation po. Ang ibig ko sabihin, dito po sa Pilipinas, kung kaya't hindi naman siya malala katulad sa iba. Pero, bagamat ganon, dahil nga po nag-iingat lamang tayo, dahil ito po ay virus at may kapasidad na mag-mutate yung virus at lumipat sa high pathologic AI strain, nakakatakot din po. Kailangan nating mag-ingat. Okay? Ikwento ko lang po bago ko sagutin ang mga tanong na nandito. Meron po kasing pamamaraan para nahahawa ang mga manok natin. Okay? Kung kaya, alam niyo po, hindi tayo mahahawa kung hindi naman tayo nagpupunta lagi dyan sa mga farm na may manok, sa mga manukan, okay? Yung mga ibon na lumilipad na to, yung mga egret, yung mga mallard duck, yung mga mahabang, yung mga swallow, yung mga ganyan po mga ibon na tumatawid from Japan, Korea, Siberia, China, lilipad po ng napakalayo niyan. Papunta po dito sa Candaba, doon po unang natres eh. So pag sila ay nangitlog, nagbreed dito, yung dumi nila, yung poop nila, at yung iba namamatay dito, kaya nahahawa kasi po dala din ng tao. Okay? Para madala niya ito, merong direct at indirect contact. Okay? Pag yung ibon dumapo siya sa isang farm, halimbawa meron pong game fowl farm, yung manukan na may mga panabong na manok, kasi sa Candaba marami ring sabungero. So pag dumapo doon, magkalapit na lang yung mga ibong, yung mga migrating birds na yun, at saka yung mga nahahawa na yung mga panabong na manok. Ngayon, dahil nga hindi alam nung may-ari ng panabong na manok na may sakit na yung manok niya, siya namang pupunta sa iba pang lugar, dala-dala niya, may mga natatapakan siyang dumi ng mga ibon na merong infected sa ganyang sakit. Nadadala niya sa iba pang lugar, sa palengke, sa farm, yan. Kaya ang madalas na may dala, yung tao. Saan ba siya dumidikit? Dun sa farmer's boots, dun sa mga kotse na dumadaan dun sa infected na ibon, yung mga naghihahati ng mga equipment, cages sa iba't ibang lugar, at yung mga contaminated water sources. Katulad po sa Candaba, may mga maliliit na ilog po yan na dinadaanan. Kung kaya't nadadala yung dumi na galing dun sa migrating birds, papunta sa Candaba at sa iba't iba pang ilog na kasama nito. As yung mga ilog naman na yan ay may madadaanan ng mga farm, manukan, palengke, kaya hindi na nakokontrol. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Napaka-importante po kasi nito para makontrol natin yung sakit at hindi madalas sinusunog yung mga manok. Katulad nga nung unang dumako, di ba, sinunog nila 600,000 na manok. Naku po, nalugi na yung farm, kawawa. Kawawa naman, pero wala tayong magagawa. Kailangan gawin yan ng ating gobyerno para hindi kumalat ang sakit at hindi mag-mutate. Okay? Ano ba ang mga gamot na kailangan ng mga yan para masupo? Ngayon ang nagiging problema po. Okay? Ano ba yung gamot? Wala pong gamot. Okay? Yan ang problema sa virus eh. Walang gamot. Kahit ano. Kahit sa COVID, merong recently lang sila. Nagkaroon sila ng antiviral. Kaya lang yung mga Delmesevir, yung mga ganyang gamot po, napakamahal. Hindi naman pwedeng igamot sa mga manok yan at daan-daan-libo yung dami ng manok na gagamutin para silang masalba lang. Kung kaya mas minabubuti na lamang, nasunugin na lamang yung mga apektadong mga manok para hindi pa makapinsala at makahawa sa tao. Okay? Katulad niyan, dito po sa aking research, ang programa na lamang na epektibo ay yung stamping out, okay? Para ma-control yung pagkalat mabilis. Pero ang pinakamabisa pa rin ay yung biosecurity na inyo pong i-implementa sa inyong mga bahay at sa mga farm na mayroong manok. Dahil pag wala po yun, lalo lang dadami ng dadami. Okay, sana po ay naliwanag po kayo tungkol dyan sa bird flu. At ngayon po ay babasahin po ang mga katanungan ng ating mga kaagapay. Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong pagpapadala ng inyong pong mga katanungan. Ang unang tanong po, may posibilidad bang makahawa sa tao ang bird flu? Opo, kung kaya't huwag na kayong pupunta sa mga may mga manukan, farm, dahil ikakalat mo lang. Pag hindi naman niya nakakalabas kung saan siya, dahil direct contact nga po yung transmission ng sakit, eh nasa bahay naman kayo, hindi naman kayo pupunta dyan sa mga ibon na yan, di ba? Hindi naman kayo mahahawa dyan dahil direct contact nga po. Hindi po ito nalalangap ng basta-basta. Katulad ng COVID, airborne. Yung bird flu po hindi. Okay? Number two. Ano po ang dapat gawin kapag may nakitang patay na ibon sa paligid? Okay? Kung sa palagay po ninyo ay migrating bird yan, katulad ng egret, mga eagle, bihira naman po yung eagle, mga swallow, yung mga malalaking ibon na lumilipad ng malayong malayo, ipagbigay alam po sa city veterinaria ng mga lugar para mabigyan ng aksyon. Kasi meron silang, hindi yan basta ginagalaw at hinahawakan at binabaon sa lupa, ano, madalas na sinusunog. Pero huwag nyo nang lapitan at i-report na lamang sa mga autoridad. Okay, so iwasan. Ano ang dapat gawin kapag nakitang patay ang ibon sa paligid? Okay, ipagbigay alam sa mga otoridad. Dahil mayroong mga espesyal na mga kagamitan na gagamitin para dyan sa ganyang sitwasyon. Okay? Number three, delikado ba pupunta sa mga poultry market or pet shop? Hindi naman po, pero kapag i-announce naman yun, pagka merong outbreak dyan sa lugar ninyo, ay huwag na kayong lumabas-labas at pumunta-punta pa dyan sa mga farm na yan. Okay? Number four, ano po ang dapat bantayan ng pet owners sa kanilang alagang ipon? Iwasan yung contact. Usually naman po pag may ipon kayo, nasa loob naman ng bahay. Hindi po dapat sinasama at hindi naman siya wild bird. Kasi po, ang pinanggalingan ay wild birds. Yun po ang nagdala papunta dito sa ating bansa. Ngayon, yung mga wild birds na yun, hindi na nagkakasakit dahil sila ang host sa kanila unang nag-mutate yung virus. Kung kaya't ganun po ang sitwasyon, hindi yan basta-basta. So, mahahawa dyan pag wala naman direct contact. Okay? Next question, may bakuna ba laban sa bird flu para sa hayop? Ang alam ko po ay wala pa. Pero nagde-develop na rin katulad din po ng mga iba pang mga sakit. Okay? Hindi gumagawa na rin sila ng bakuna. So ngayon po, ay bibigyan ko po muna ng pagkakataon na ipapasa ko muna kayo sa ating studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa pabago-bagong panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Spiritual Laban sa Physical. Ang wika sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 37. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Kagapay, ang buhay pisikal ay pansamantala, ngunit ang buhay espiritual ay pangwalang hanggan. Kung kaya't, ang pangangalaga sa buhay espiritual ay higit na mahalaga kaysa paghahanap ng kasiyahan. Ang malungkot, karamihan ng ating panahon, kayamanan at kakayahan ay ginugugol natin sa pangangalaga ng ating physical life at the expense of our spiritual life. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit, iisa lang ang sikreto, hindi lamang ng malawig na buhay kundi ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi, kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ang buhay pisikal ay pansamantala lamang. Salamat sa pagtuturo sa amin na pangalagaan ang aming buhay espiritual. Tulungan mo po kami na igugol ang aming oras sa tama at sa pangangalaga ng aming spiritual life instead na sa physical life. Panginoon, pakanasain nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Glosaryo Medico.
4: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
5: Quarantine. Ito ang pansamantalang paghihiwalay o paghihigpit sa paggalaw ng mga hayop o tao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Quarantine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes, magandang po muli sa inyong lahat. Napaka-importante po ang pag-iingat at pagre-report ng mga sitwasyon sa nangyayari sa ating kapaligiran sa mga otoridad. So, kailangan nating bantayan kasi hindi ngayon po ay hindi naman dapat pangamba dahil kontrolado ang lahat. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na maaaring alam niyo na mag-mutate yung itong atong bird flu dito po sa ating bansa. Kung kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Magsabi sa otoridad, no? I-check yung inyong mga alaga at i-report kung may kakaibang nangyayari. Okay? Napaka-importante po ito. Magpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702DJS, FEDC Radio TV at syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyong na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Altapon, Lourdes Magpunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta, at Aileen Valdez. Thank you rin po sa broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. At ako naman po, ang inyong lingkod na handa lang pong sagutin ang inyong mga katanungan, magbigay kaalaman sa lahat ng mga nangangailangan, lalo-lalo na pagdating kahit dito sa manok, sa baboy, at kahit anong hayop, okay, you can visit me at my clinic. Katulad na sabi ko po, bisitahin niyo ako basta kaagapay ay bibigyan ko ng libreng konsultasyon ngayong Mayo. Daan lang po kayo at sabihin niyo sa akin na ikaw ay kaagapay. Maraming salamat po sa inyo, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang ating kalusugan dahil ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. Okay? God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong paboritong programang papuri dito lamang po sa ating favorite radio station 702 DZAS FEBC Radio TV. Kuya Arnel Depano. At maraming ganap this weekend. Kagagaling natin kahapon sa 40th anniversary celebration ng Brixton Baptist Church. I will talk about that event more later. At dahil napakasaya na aming samahan. Yan, kagapay, good news muna. Available ng mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa ating programa for upcoming releases. Maaari naman kayo makakinig anytime, anywhere. Download nyo lang yung ating 702 DJS mobile app. Just go to sa Play Store or Apple App Store, hanapin ang 702 DJS, o kaya naman bisitahin ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga comment or song request, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. I'm excited to play for you yung ating first batch of songs. At dahil buwan ng Mayo, pumili po tayo ng mga awiting papuri na merong May sa title. Kaya kumalap tayo ng mga awitin from Unang Salmo, May Galak sa Tuwina. Composer Glenn Lee Pintua na awitin po ng mga Unang Salmo singers, and also from the same album May Umaga Pa Rin, composer ang ating maestro Sok Villanueva na awitin din ng papuri Unang Salmo singers. Susundan niya ang Habang May Rong Lakas from Papuri 8, composer Abel Manlapig, awitin po sa atin ni Kathy Garcia Alvarado. Pusong May Galak from Papuri 17, composer Eugene Evangelista, aawitin sa atin ng Papuri side ng grupong The Company, sina Ruben Laurente, Phoebe Magbanua Pantoja, at si Andre Castillo. And to wrap up the whole segment, mayroon bang nagmamahal isang special song na ginawa dati ni Kuya Andre Dionisio para sa isang fundraising project for yung mga nasa danta sa Negros. Pero we will be playing our pandemic version ng Kamuning First United Methodist Church Music Ministry. So yan, musikahan muna and then magkikwentuhan tayo

po ay nasa huling bahagi ng programa. Nawa meron po kayong nakuhang baong inspirasyon sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri helped you. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers for Globe at Smart. At muli binabati ko yung mga nakasama natin kahapon. I hope makasama po kayo muli, lalong-lalo na pag pinasinayaan na natin ang bagong-bagong sanctuary niyo na lalakihan natin kasi hindi na tayo magkasya dun sa present sanctuary. All by the grace of God, we're looking forward to the many more fruitful years of ministry. Gaya nga ng ating napag-usapan kahapon, lumingon tayo sa ating nakaraan, nagdiriwang tayo sa kasalukuyan at tumitingin tayo sa panghinaharap. Dala-dala rin ang masaganang pagpapala ng Panginoon. Inaasahan natin na lalaki pa ang inyong gawain dyan sa Brixton North Caloocan. Yon, salamat sa mga nakasama natin sa program na natin ngayon. Mga nasa Bokawe Transmitter site, inaalagaan ang ating gamit doon. Dito sa OCC, Protect Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, at ang ating engineer on duty, JV Tabua, and especially our scriptwriter, producer, Kayla Rico Hermoso Escalante. Nais ko pong anyayahan kayo na sabayan tayo sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, lalong-lalo na kung hindi nyo pa kilala ang Panginoong Jesus ng personalan sa inyong buhay. Nais po naming maranasan nyo ang kabuuan ng kagandahang loob ng ating Diyos. Kaya, kaibigan, sabayan mo kami sa panalangin ito. Thank you, Father God, for your great love sa amin na ipinadala mo ang iyong bugtong na anak ni na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming mga kasalanan na sa aming pansariling kakayanan ay hindi namin magagawang iligtas ang aming mga sarili sa tiyak na kamatayan at kaparusahan ng aming di pagsunod sa iyong dakilang gawain. Maraming salamat na lang at ang iyong anak na si Jesus ay nabayubay sa krus, dumalaw ang dugo na siyang naging sanhi ng pagkakahugas ng aming karumhan. Ginawa kaming muling karapat dapat na humarap sa inyong kabanal-banalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan. And Lord Jesus, we accept you into our lives. Pumasok ka sa puso't isipan namin bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang aming susundin at pinapanalangin namin na gabayan mo kami sa bawat hakbang ng aming buhay magmula sa mga araw na ito hanggang sa makita ka namin ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Salamat sa pagmamahal mo at kami po ay lubos-lubos na sumusuko sa inyo. So Lord, thank you for your great love for us. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang po ang mga anghel sa kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa ating Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po magabayan ka sa iyong paglakad sa lakad ng inyong Christian life. Hindi ka kailangan mag-isa. Marami kang makakasama, marami nagmamahal sa iyo, at maraming handang tumulong upang lalo mong makilala ng lubos-lubos ang ating Panginoong Jesus at maunawaan mo ng lubos-lubusan ang dakilang hangarin niya para sa iyo. We are thankful for you having joined us today. Maraming salamat sa mga nakasama at nakaniig natin ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan,
tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, nagpapaalala sa atin sa Diyos ang papuri.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapat, sana pa'y nasa magandang katayuan po kayo ngayong Saturday. At tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay nasa magandang kondisyon. Pag umataang atin noong panahon ay medyo, sabi nga, oppressive. Hindi lang po siguro in terms ng temperature at ng atin hong nararamdaman physically, dulot po ng init. Pero I think medyo ganito na rin ang ating pakiramdam sa kalagayan po ng ating bansa. Not trying to become political, pero of course, alam naman po ninyo na ating sitwasyon dito sa ating bansa needs a real improvement. At ayan nga pong pinapanalangin natin. And of course, syempre meron pa rin impact yung nangyayari globally. Pero with all these things taking place, very important po na we go to God as our source of hope. Pero ngayong weekend na ito, ang ating discussion ay magagaling po sa tatlong chapters ng Exodus. Bakit po tayo napunta doon? Kasi gusto po natin na makita paano ba ang Panginoong Diyos magpala ng tao at ang atin pong mga buhay, paano naman dapat na magbigay ng pagkilala sa kanyang ginagawa at higit sa lahat yung interaction na nararapat sa kanya. Well, yung Exodus po as a book, no? Hindi lang naman po ito a story ng pagkalaya ng Israel from Egypt, yung slavery nila doon dahil at ayaw silang pawalan ng Pharaoh. Of course, God intervened in a supernatural way. Of course, nilagay muna doon si Moses and then iniharap sa Pharaoh representing God. And pinakita doon yung mga himala ng Panginoon, hindi lang through the plagues, but he was also able to show his power, no, sa pagpapalaya ng mga Israelites and yun nga, yung paghati ng Red Sea at yung marami pang iba. And from there, pumunta sila doon sa Canaan, no, yung promised land, pinangako ng Panginoon kay Abraham for his descendants. At yun nga, binigyan sila ng freedom. At eventually, they will take ownership and take hold of the land. Yun yung kwento ng Exodus. If you just look at it from a historical documentation. Pero, pag tinignan po natin yung possible spiritual reasons, no, yung sabi ng madami, this is a journey of faith. Na mula sa slavery and bondage from Egypt, pupunta ka dun sa promised land. And in between is the story of the Israelites in the wilderness for 40 years. Pero ano ba yung purpose ni God? Bakit sila nandoon? Ano ho ba yung dahilan? Bakit natin tinatanong ito? Kung kayo po ay nakasama na sa tour, no? Of course, yung Egypt is basically part of Africa. No? Hindi po siya Middle East. Africa po siya. At yung travel from Egypt, papunta po doon sa border naman ng Israel, hindi naman o sobrang layo. Bakit inabot po sila ng 40 years? That's a question you need to ask. So, bakit nagkatagal-tagal? Siguro yung 4 linggo, 4 buwan, 4 taon, sige, medyo pwede pa natin ipaliwanag. May kaligaw-ligaw, natagalan, na-delay, whatever. 40 years, that's 4 decades. Ang tagal nun. Pero yun nga, ang sabi mo ng marami na nag-interpret nung kaganapan na ito, that it was God's way of processing yung mga Israelites, that they will have this journey and it will be a time to make them trust God at believe God. No? Parang may mga pagkakataon kasi ang sineselebrate mo lang ay yung mga results. Pero yung interaction mo dun sa source na siyang gumagalaw, nag-orchestrate so that these results can come out ay napaka-importante sa Panginoon. So, tingnan natin, no? We can basically entitle yung Exodus chapter 16 to 18, the story of slavery to dependency. So, naging alipin sila, pero this time ay matututo silang magtiwala sa Diyos. What's the connection? So, slavery kasi during the time that they were there in Egypt, they were quite dependent on the Egyptians. The wealth of Egypt and the Pharaoh of Egypt. Bakit? Napaka-affluent po ng Egypt dati, no? So, ang pagkain sa Ghana because of the Nile River. So, yun hong produce ng grains ay dahil doon sa ilog. May mga isda, maraming mga alagay ng hayop na nabubuhay dahil may patubig, at marami pang iba. So, okay ang buhay doon. And that's basically also attributed, sabi nila, mukhang yung Pharaoh during the time ng mga Israelites doon, slaves ay magaling. Pero, yun na nga, kahit na alipin sila, they were slaves or servants in an affluent location, parang okay na rin. Pero hindi yun yung plano ng Panginoon for them. At hindi naman din yung gusto nila kasi pagka naman itong mga Egyptians during that time, sa pag-uutos ng paraon, may kung ano-ano naisip, pinahihirapan sila. Pinauunti yung bilang nila. Yung mga ganyan. So, mula doon, ang pinakita ng Panginoon, it's not the Pharaoh who wants to be called king and wants to be treated as God ang dapat ninyong pagtiwalaan. It's me, the living God, the Creator. So, from slavery to dependency, meron lang tayong napansin. Alam nyo, ito medyo, hindi lang naman sa Israel ito, naging kahit sinong taon, parang ganito yung karanasang pangbuhay. Pagka ikaw ay merong nagagawa pa na maganda, na-appreciate ng mga tao, bida ka. Pag biglang nakita na yung kahinaan mo at hindi mo na ma-provide yung kanilang inaasahan o ginugusto, nakalimutan ka na. And ito, maiksi pa lang yung time na kanilang sineselebrate yung kanilang freedom, supernatural workings ng Panginoon for them to be able to get out of Egypt. Ngayon, may kita ninyo iba na yung kanilang damdamin. Naiiba daw tayo when we experience hardship, when our resources and even our lives are threatened. At tingnan natin, no? Yung Exodus 16:1-3 para maintindihan nyo po yung ibig nang sabihin. Now, the whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had come out of Egypt. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." Grabe, ang bibigat ng mga salita. Hindi ko alam kung sino itong nagsabi na ito. Pero definitely, it was being addressed to Moses and Aaron. No? Pwedeng siguro, no? Dinadocument nila ito. It was a collective sentiment. Grabe yun. Hindi pa lang tatagal. Ilang buwan lang eh. Pero, yun na nga, nahirapan na siguro yung mga Israelites. Because, remember, the wilderness, pag pinag-uusapan yan, hindi po yan yung forest. Eh, desert po ito, no? So, maraming bagay ang hindi mataglay dito. Yung ginhawa, hindi po siya prominente dito, no? Yung provision, like pagkain at tubig, medyo mahirap din po, no? At yun nga, yung mga biyahe daw sa disyerto noon. Kinakailangan alam mo kung saan yung susunod na mga sources ng tubig para makatiyak ka na hindi ka mamamatay sa uhaw at hindi ka mamamatay din sa tindi ng init sa umaga at tindi ng lamig sa gabi. No? So, very important, alam mo yung terrain, alam mo yung locations ng mga dapat na tunguhin mga special points para masustain travel mo. No? So, ito, daang libong mga tao ito. No? Ito lang kung Thursday, punta po ako ng San Fernando, La Union. Yeah. eh, ang dinala ko pong sasakyan ay EV. Kala ko makakapunta ako ng from Valenzuela City to San Fernando La Union ng dere-derecho. Hindi ho aabot. Una, dahil pag umaga, malakas ang aircon, nag-traffic, meron ho naging aksidente sa NLEX, so inabot ng 30 minutes na paghihintay, nagko-consume yun ng kuryente. At yun nga, hindi ko pa nasunod yung recommendation na 80 to 90 kph. Ginaganahan kang tumapak to 100. So, yeah, in effect, yung baterya mo, syempre, mas mabilis mong na-deplete yung power. Nandun pa lang ako sa may Rosario, yung paglabas lang ho ba ng Piplex. Naku, ano na ho, 17% na lang baterya ko, 50 kilometers pa yung kailangan kong tunguhin. Sabi ko, naku, paano ba ito? Kaya pala, marami sa mga gumagamit ng EV, ng electric vehicle, ay meron silang application na dapat alam mo kung saan yung susunod na charging station na possible na available. Pagka paubos na yung baterya mo, kailangan nandun ka. At kinakailangan gumagana yun para ikaw ay makargahan at makagalaw ka. Otherwise, titiri ka talaga. Eh, isipin niyo po yun. Ganun din dito. Yung mga Israelites during this time, they needed to know, di ba, saan yung location. At syempre, mahirap. At ito na nga, ang mapapansin natin, nagsisimula na silang magreklamo. So, ano po ang parang overview ng chapter 16 ng Exodus? Una, yung complaint, no? They were hungry. Pero this time, they were trying to make a comparison. Mabuti pa sa Egypt. Yun yung kanilang sinasabi. Ang pagkain doon, sagana. Kung ano gusto namin kainin, nakakain namin. At wala silang pinoproblema. Pero pagdating dito sa wilderness, eh, yun nga, kinukulang na sila ng resources at nangangamba sila para sa sarili. Nangangamba din sila para sa mga pamilya nila. And then yun nga, yung hindi nakagandahan side ng kanilang interaction sa kanilang mga kasamahan ay lumalabas na. Sabi nyo, magandang makita natin, si Moses, nung tumakas siya from Egypt after, di ba, na kanyang napatay o pinatay yung isang official ng Egypt dahil nga may sinasaktan na Israelite. Nung maganda na yung takbo ng buhay niya, in a sense, meron na siyang asawa, may mga anak siya. Kaya lang kinausap siya ng Panginoon, pinabalik siya para pangunahan ng mga Israelites sa paglabas doon sa Egypt at kumprontahin niya yung paraon. Parang siguro after making that sacrifice, parang iniisip mo, bakit ngayon ako ay sinisisi? At hindi lang yan. Ang point dito, parang hindi lang na pinag-iinitan na siya ng mga tao, meron ng masasamang balakin sa kanya. So, the complaint, walang pagkain. It has turned yung behavior ng mga tao to become worse. And then, pero dito, yun nga, si Moses went to God at ang Panginoon ay nagbigay ng patunay ng kanyang kapangyarihan at pagpapala. Nagbigay siya ng pagkain. Andito natin narinig yung famous na pagdating ng mga hugo, quail. At yun yung nakain nilang protina. But they also need yung bread, no? Staple nila yan eh. Pero hindi sila nakakapagtanim sa disyerto. Una, lumalakad sila. So, hindi nila maaalagaan yung mga crops kung magtanim man sila doon. Kasi hindi sila istasyon ng matagal. Gumagalaw sila eh. Pangalawa, wala silang baon. Naubos na. Pero dito, ang Panginoon ay nagbigay ng mana. No? Ito yung bread from heaven na every day they can harvest it at pwede nilang kainin. Pero nagbigay din instruction ang Panginoon through Moses, no, na kukuha lang kayo ng sapat para sa isang araw. Pero dito makikita yung insecurity ng tao. Or pwede na rin natin sabihin yung greed. Kasi sa halip na pakinggan yung instruction ng ginawa nila, kumuha sila ng sobra-sobra. So ano nangyari? Nabulok, nasira, bumaho, no? At yun nga, pinagalitan sila ni Moses, ba't yung ginagawa yung ganyan? So ang point doon, pinatinutuluan sila ng Panginoon na umasa sa kanya daily for his presence and provision. Pero pagka halimbawa Sabbath day, yung susunod na araw, pwedeng mag-stock up ng mas matagal. At ito nga daw man, pagka niluluto nila, binibake nila, it's almost like wafer with honey. No? So isipin mo yun, parang tinapay na may palaman, na kulot. So masarap, may filling. Pero yun nga, ang pinaka-point dito is that the Lord would like them to trust Him. So, ang trust is something that is earned. At ang Panginoon naman ay gumagawa ng paraan para patuloy na maintindihan ng mga Israelites during that generation that He is really a faithful God, true to His word, and He is a God who is capable. No? Alam niya kung bakit ko ginamit yung word na capable. Remember, pagka kayo po ay isang affluent na lipunan, usually yung belief system niyo, popular eh. Bakit? Eh, iniisip ng mga tao na yung sinasamba niyong Diyos, lalo na sa old world civilizations, yun yung totoo. Bakit? Napagyaman kayo eh. Maganda takbo ng buhay ninyo. So, dahil doon, kayo yung, ito yung higit, parang ganyan. Ako po, nung nakapunta kami noon sa Cairo, Egypt, pumasok kami sa Cairo Museum. Doon pala sa harap ng museum, yung carvings pa lang doon, ng paraon at ng kanyang asawa. Sobrang laki, sobrang taas, at sobrang galing yung pagkakaukit na parang iniisip mo talaga. Advanced na yung Egypt during that time compared sa iba. At yun nga, kung marangya ang kanilang pamumuhay, sagana sa pagkain, may konting teknolohiya, eh, mayroon silang piramide eh. At of course, iba-ibang uri ng mga sasakyang pang-ilog. Nagawa nila eh. Kaya nga yung trading, yung commerce, marami pang iba. Nagagawa din yung papyrus. Ano ho, italahib nila doon sa tabi ng tubig na yung pinakakatawan ng damo, yun yung pinupukpuk at nagiging paper. Doon ho galing yung papyrus. Ay, yung word na paper sa papyrus. So, noon, yun yung iniisip nila doon, capable ng Diyos. So dito sa desert, nung sila ay namumroblema na sa food source, parang iniisip nila, mabuti pa doon eh. Parang kinocompare mo at parang meron pang kagustuhan bumalik doon. Kasi dito mamatay lang tayo. So parang pinalalabas mo kung sino man ang nanguna at nangangalaga sa inyo dito, hindi ganun ka-capable. But the Lord showed that He was capable. At sa pamagitan ng provision niya ay pinatunayan niya yan. Pero yun nga, sa verses 32 to 36 ng chapter 16 ng Exodus, inutusan ng Panginoon si Moses na maglagay sa isang sisidlan ng mana. At ito ay magiging patunay sa mga darating na henerasyon sa patunay ng provision at pagmamahal ng Panginoon sa kanyang hinirang na bayan. At isasama ito sa collection, kasama ng stone tablets. Actually, hindi ba yung sabi nila, yung laman ng Ark of the Covenant, mayroong jar of manna, nandun yung copy of the commandment, at nandun din yung rod of Aaron. So, yan yung mga bagay na mapapansin natin dito. Now, after ng problema sa pagkain na nasolusyonan na, yung susunod naman ay problema sa tubig. Ngayon ay tag-init. Imagine nyo na lang kung halimbawa wala tayong tubig. Kunyari, ano ang magiging problema? Wala kang pangligo. So, irritable ka. Hindi ka magiging presko. Pero higit kung wala kang maiinom. At alam mo naman, ang survival ng tao at ng kanyang mga alagaing hayop at halaman ay nakasalalay sa tubig. At ito nga, sagana ito doon sa Egypt kasi nga may ilog doon eh. Yung ilog ng Nile. At dahil doon may mga isda, yung tubig, may patubig, pag bumabaha nga daw, inaabangan lang yung pag-recede ng tubig. At yung mga silt na pumasok doon sa mga taniman, yung mga isdang nagpuntahan doon, nakakain ng tao, nakakapagsak sila ng ilang beses, kaya marami silang pagkain eh. Kaya ang threat lang sa kanila, pag tagtuyo, pag hindi umulan, bababa yung ilog at hindi sila makikinabang doon sa pag-apaw nito. Pero otherwise, it was really something that made life better, no? Compared sa iba dahil dyan sa Nile River. Pero, ayun nga, ang isa sa mga naging problema, nagsisimula na naman silang magreklamo. Dahil, totoo naman, pag wala ka ng tubig, eh medyo namimiligo ka na. Tingnan niyo yung chapter 17, verses 3 to 4. But the people were thirsty for water, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." So, nung una gutom, mainit na ulo. Ngayon, wow, mainit din ang ulo. So, nanganganib na naman siya. Pero again, nakikita mo na si Moses na yung faithfulness niya sa kanyang responsibility. Pwede ka namang umayaw. Hindi, umuwi ka na lang. Di ba? Bahala na kayo sa buhay niyo. Eh, ako na naman itong iipitin niyo rito. Pwede naman siya umayaw eh. Pero yung commitment din ni Moses, isa sa mga bagay that's admirable dito sa kwento na ito. At yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos is also something that we admire, no? Kaya nga, di ba, tinawag din na si Moses, the friend of God, no? So very important yung title na yun. Kasi nga yung kanyang interaction at intimacy with the Lord, no? Na kahit may mga ganito, he always comes to God, and then, yun nga, he's willing to obey. Hindi siya perfect, pero makikita natin yung kanyang interaction sa Panginoon was very personal. Tingnan natin, ha? So, ang problema ay tubig naman. And anong ginawa ng Panginoon? Sa pamamagitan ng tungkol, no? Ay pinalabas ng Panginoon, hinampas yung bato. Lumabas yung tubig at napainom lahat. Ito ho ay hindi maliit na bilang. Ilang daang libo rin to. Kasi it's a whole nation traveling and journeying, no? Going to the promised land. At tinawag din yung lugar na ito na Massa and Meribah. Bakit? Massa means testing. Kasi sinubok nilang Diyos. At the same time, di ba, pati nga yung sugo, yung servant ng Panginoon, talagang tinatreaten na nila. Meribah is a place of quarreling. Nag-away-away na. At yun nga, yun yung karanasan. But the Lord provided water. And once again, they were able to discover yung kapangyarihan ng Panginoon. Isipin mo, galing sa bato. Diba? Lumagaslas yung tubig at lahat sila ay napainom. Ano yung point ng Panginoon doon? I am the God who can make all these things come to happen. Diba? Become a reality. Bakit? Yung River Nile, malaking ilog yan, nandyan na yan. Eto, disyerto, wala ka tubig-tubig, biglang lumabas sa bato, napainom lahat sila. Solve yung problem. So, He is the God of the impossible. Isa rin yun sa pinapatunayan ng Panginoon sa mga Israelites. Pero, dito rin, lumabas yung mga Amalekites. Minsan, pag binabasa mo yung Old Testament, parang may special na atas ang Panginoon on how the Israelites should treat the Amalekites, na talagang yung mga words ay sobrang violent at extreme. Bakit? Gupuin nyo sila, lipulin, parang ganun yung mga terms. Ang dahilan kasi, at least dito yung starting point, sa mga panahon na vulnerable, insecure, weak, saka umatake yung mga Amalekites sa mga Israelites. At yun nga, parang lagi silang parang tinik sa tagiliran. Pero dito, may nagbigay ng instruction ng Panginoon. Si Moses, ay talagang naniniwala sa sinasabi ng Panginoon eh. Ano ba ang sabi? Hawakan daw niya yung tungkod na doon sa bukol. At habang nakataas to, mananalo yung sundalo. Binanggit niya yan kay Joshua. At iniisip ko si Joshua kung wala rin tiwala sa Diyos at walang tiwala kay Moses, eh ba't ako lalaban doon sa baba ng bukol? Ganda ng sitwasyon mo, nandun ka sa taas eh. Ako nandito sa baba, kami dito yung nakikipaglaban ng personal at mano-mano sa mga kaaway. Pero may tiwala siya sa Diyos, may tiwala siya kay Moses na hindi siya niloloko nito. Lumaban siya. Totoo nga, habang nakataas yung tungkol, eh mahaba yung labanan maghapon. Nangangawit yun lang, wala kang hawak na tungkol, nakataas ko ngayon, nakakangawit na eh. Eh lalo niya may hawak-hawak ka, pero buti na, doon si Aaron at Hur. para tulungan siya, itaas yung nanaig sila. But that's another thing that you can find here. Kung paano ang Panginoon can lead them to victory. Kaya dito nga ginamit yung Jehovah Nissi. The Lord is my banner. So parang pinapakita na ito'y patunay na ang Panginoon ay capable at talagang gusto niyang proteksyonan ang kanyang mga hinirang. So, remember, ito pong mga occasions na ito ay nagpapakilala kung ano ang kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon. At yan nga, ang gustong i-develop ng Panginoon ay faith. Pananampalataya and trust, pagtitiwala. Magkaakibat kasi yun. And eventually, hahamulin sila ng Panginoon towards obedience, pagsunod. At sa atin, baka kapang kasalukuyan, marami tayong mga pinagdadaanan that causes us to siguro may kuminit din ulo natin, malagay tayo sa sitwasyon ng pangangailangan, o kaya nakakapagreklama na tayo. The word na makikita na sa Exodus is grumbling. Pero ilapit mo sa Panginoon, trust in Him, then allow Him to show you also His capability. So yan po yung lesson din na makukuha natin dito. Bukas po araw ng Linggo, itutuloy natin itong usapin natin na ito. Paalala po na ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
4: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
4: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
3: FEBC Philippines. Until all have heard.
1: Pare, parenting and relationship enhancement.
5: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo sa inyong programang Pare. At tayo po ay siyempre nagagalak dahil magkakasama na naman tayong muli upang mag-aral tungkol po sa kung paano natin maayos na magagampanan ang ating responsibility bilang mga ama ng tahanan. At syempre, welcome po lahat, no? Mga anak, mga kapitbahay, misis, kahit lolo't lola. Kailangan natin maintindihan to. Kasama po natin si Paring Allison. Paring Allison, blessed weekend sa iyo.
6: Kagalakan po namin ang maglingkod po sa inyo sa pamagitan po ng programang ito. Isang mapagpalang araw po.
5: Okay, at Paring Pastor Mark, blessed weekend.
7: Mga pare, blessed weekend, Paring Allison, Paring Jebo.
5: Yan. Kanina nabanggit ko na mahalaga kasama rin ang lolo't lola. Yeah. Actually, pati mga yaya. Alam mo, sa mga trainings natin, napatunayan natin na paminsan, ang mga pamilya na yung interesado sa mga trainings natin, gusto na lang i-apply.
6: Mm-hmm.
5: May gagawa ng family vision, mm-hmm, values. Ang problema, hindi sinasaklaw yung mga lolo't lola, mga mm-hmm kasambahay, na napakalaki ng role.
6: Mm-hmm.
5: Lalong-lalo na yung mga bahay o tahanan o pamilya na kasama nila yung parents sa bahay nila, or mm-hmm marahil madalas nilang ipagkatiwala yung mga anak sa kanilang parents. Eh siyempre, kahit naman may family values ka, kung hindi naman ito well communicated and applied, wala din.
6: Mm-hmm.
5: Yung mga kasambahay at yaya, lalo na, laki ng impluensya niyan. Kaya napaka-importante po na ma-realize natin yung buong ecosystem na yon, no?
6: Mm-hmm.
5: Yan ang challenge talaga, na yan ang madulutan ng pagbabago para lalo pong magkaroon ng impact yung ating ginagawa. Okay. So, sa atin hong pagpapatuloy, tinatalakay natin yung breaking generational cycles. No? Balikan lang natin yung mga naaral na natin sa nakalipas na episode. So, yung cycles of poverty and financial mismanagement. O kung kayo po'y nakikinig ngayon, ha, taas-taas kamay kung alin kayo rito. Okay. And hopefully, na-address natin. Sabi nga, ang unang hakbang dyan, eh, pag-amin.
6: Yeah.
5: Ang laging nabibigyan diin sa mga trainings namin sa The World Needs a Father, denial never brings healing. Yan. Pag hindi mo na-amin, walang pagaling, no? Walang pagaling.
6: Yeah.
5: Kaya, importante ho yung uy, kami yun na. Uy, ako yun na. Yan. Pag nandun na ho kayo, well, nasa unang hakbang na kayo. At napakalaking bagay. So, cycles of abuse, yan po ay emotional, physical, or even verbal abuse. And then, we had yung cycles of addiction. And then, cycles of broken relationships, broken families. And then, yung cycles of silence and emotional suppression. Kala nyo, ah, hindi kasali yun. Pero sa totoo lang, ay isa po yan sa napakalaking sanhi ng pagpapatuloy ng mali sa tahanan. At dahil una, hindi inaamin, hindi kinikilala, hindi tinatanggap, hindi pinag-uusapan. So, passive, in other words. At yan po ay huwag nating iisipin na yung madalas kasi nating naririnig dyan, yung nanahimik na lang ako para wala ng gulo. Ayan. Ang tanong ito, bago tayo tumalun dun sa bagong topics natin, tama ba yun? Nanahimik para walang gulo? O kaya gumugulo patuloy dahil nanahimik? O diba? Anong kaisipan nyo dun?
6: Hindi naman nabibigyan ng kalutasan yung pag nanahimik ka lang, eh. Lalo na kapag meron talagang dapat na i-address, no? Yung pananahimik ko minsan, eh, akala lang natin may yung hindi natin paggawa, eh, kakulangan pala yun kasi hindi ka nga gumawa, eh. Tahimik ka lang, eh. Walang na-address, no? Walang nasolusyon ng problema o issue.
7: I think, ano yun, eh. May panahon na kailangan mong huwag magsalita.
5: No.
7: Diba? Especially pagka mainit yung ulo mo o galit ka. Or siguro kung sanay ka, ikaw nagkasalita. E kung yung family member na lagi nagsasalita, may mga panahon na kailangan huwag ka magsalita at makinig kayo. Pero kung ito naman ay weakness mo at hindi ka nagsasalita madalas, hindi rin maganda yun. Kasi yung sinasabi ni Paring Alison. In other words, what I'm saying is, pagka, let's say, mayroon kayong conflict o di pa kakaunawaan at umiinit na yung ulo mo, nagagalit ka, may wisdom din naman na huwag ka magsalita o let's say, manahimik ka. Pero, hindi lang dapat nagtatapos dun. Kasi mayroon conflict eh, may di pa kakaunawaan. Kailangan nyo pag-usapan. Ito yung cycle eh, na kailangan mong i-break. Na kailangan you move past that o i-break mo na kailangan kausapin mo yung mahal mo sa buhay ng maayos, di ba? Yung express yung emotion. Kasama yun actually sa training natin, di ba?
5: Yeah,
7: yung
5: yeah.
7: Emotional intelligence. Na kailangan mo i-process yung emotion mo sa mahal mo sa buhay ng maayos at tama. So, hindi lang dapat natatapos doon na tahimik ako eh. Kailangan para wala ng gulo. Mabuti na tahimik na ako. Kaso nangyayari, yun yung tinatawag mo na sweep under the rug eh. Yung linalagay mo lang sa ilalim ng rug, isang araw, babalik at babalik ulit yun eh. Hanggat hindi nyo mapag-usapan.
5: Hindi naman kasi na-resolve eh.
7: Hindi na-resolve.
5: Oo. So yan po ah, maliwanag po yan. Kailangan maintindihan natin na hindi sa lahat ng pagkakataon, eh, tama yung sinasabing nanahimik para walang gulo. Ang totoo, pinoprolong nyo yung gulo pagka yung nanahimik sa, nawala sa lugar. No? At huwag din naman kayo maingay, nawala sa lugar. Gulo din yan, okay?
6: Nagre-resurface kasi ito eh.
5: Oo, bumabalik eh, no? Kaya sabi nga, okay lang daw yung may mga hindi pagkakaunawaan. Basta nagbabago yung hindi nyo pinagkakaunawaan.
6: Yeah.
7: Kailangan ma-train lang tayo kasi mga Pinoy, hindi tayo sanay sa gano'n na yung confrontation ba. Kasi yung ating kultura, yung tinatawag yung Siguro yung kultura natin, natawag na shame-based, di ba, society, na hindi tayo sanay na pag-usapan yung mga bagay na kailangan pag-usapan.
8: Hard issues, o.
7: Di ba, yung mga hard issues. Nadadalaan sa pamilya yun, eh. Pag sa pamilya lang, na, sa pamilya natin, pag hindi natin napapractice yun, eh, lalo na sa labas.
8: Mm.
7: Di ba, puro na lang surface yung ating mga usapan. Pagdating sa mga issue na talagang kailangan resolbahan, hindi pinag-uusapan, eh. Kasi natatakot ka, o natatakot tayo na makagulo. Oh, yun ang iniiwasan natin at yun ang mali. Kasi kailangan madaanan natin yung proseso na yun.
8: Yeah.
7: Di ba? Yung gulo na proseso na yun. Yung magulo na maayos na usapan. Di ba? Hindi pupunta sa violence, di ba? Sa pisikalan, kundi nag-uusap kayo na maayos hanggat sa, maaaring hindi nyo ma-resolve kagad, pero importante, nag-uusap kayo. Eh.
8: Yeah.
7: At habang nag-uusap kayo, biglang suddenly, by God's grace, somehow, nakikita mo, nagpo-progress kayo.
8: Yeah.
7: Yun ang importante.
8: Mm-hmm. Yeah. Ayan, napakagandang paalala po sa atin. At take note, ha, paulit-ulit ginamit yung salitang training.
7: Yeah.
8: Kasi alam mo, ito rin ang problema. No? Pag narinig nila yung mga The World Needs a Father, ang haba naman yan.
7: Mm-hmm.
8: Ang dami-dami namang content. Pwede mo paiksiin. Alam mo, ang tao parang ang hilig sa shortcut, no? Gusto natin mabilisan na parang pag ang importante lang is marinig and then okay na. We emphasize training. In fact, hindi lang training and accountability, kasi ang goal natin is not just to pass on information. Kailangan yung information na yon merong application. At sa totoo lang, hindi sapat yung narinig mo pag uwi. Okay na, eh. Kasi minsan, yan ang problema, eh. Gusto ng mga tao, 2 hours seminar, ayos na yun. Parang okay na kami doon. May narinig kaming bago. Wow! It's not what you hear. Ang mahalaga po is what you do with what you hear. So, yung application. Kaya, kung sakasakali ho, marinig nyo mag-announce kami na may mga training sa July.
6: Ayan.
8: Oo, nasingit natin. Ano? At merong konting pagbabago, pero mabuting pagbabago.
6: Ayan. Oh.
8: Dahil dati ho, sa Cebu yung ina-announce namin. Pero ngayon ho, ay hindi muna tayo kakain ng danggit sa Cebu.
6: Ayan. Oh.
8: Dito tayo ngayon. Pastor Mark, anong details natin? Yung main events natin, ayan, dalawa. Yung isa ay CCF Maine.
7: Dito sa CCF Center.
8: Anong day tayo dyan?
7: July 7 and 8, meron tayo The World is a Father training. At salamat sa Diyos, yung ating international mentor, si Vian, yeah, si yeah, yung kanyang asawa, si Vian Storm.
8: Yes.
7: Ay darating dito, makakontak sila na training sa July 7 and 8. Markahan nyo na yung mga kalendaryo ninyo sa CCF Center o CCF Maine, ang tawag namin. Ito yung dito sa may C5 corner Ortigas Avenue, Ortigas Avenue, sa may Pasig.
8: Yeah,
7: so,
8: yeah.
7: Doon po ang matatagpuan yung CCF Center sa Multi-Purpose Hall, July 7 and 8.
8: Mm-hmm. Okay.
7: Tapos mamanggitin pa natin yung
8: Baguio.
6: Yan.
8: Pinagpilihan
7: pa sa Baguio. So, kung nasa norte po kayo,
6: Ubijam.
7: Taga norte kayo, makakaroon kami ng training sa Baguio. Sa July 10, 11.
8: Yes.
7: July 10, 11. Tama,
6: correct,
7: July
6: 10, 11. Friday, Saturday.
7: Mm-hmm. So, gaganapin to sa Small World Christian School. So, watch out for more details.
8: Yeah. Ayan. Ilalagay natin sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. At the same time, ito po, kung sakaling naghahanap kayo ng dahilan sa Baguio o pumunta, eh doon kayo mag-training.
6: Ayun.
8: Pwede, di ba? Pwede yun, eh. Hindi naman ibig sabihin na exclusive yan para sa mga taga-ron. And by the way, this is an event by The World Needs a Father.
7: Mm-hmm.
8: Ang CCFO is our venue, in a way, partner. Kasi meron tayo talagang team din from CCF. So, pangunguna po nila Pastor Mark at mga kasama doon. Pero mahalagang tandaan po natin na ito po ay training.
6: Yan.
8: So, if you are interested na yung church nyo nasa family ministry, or you're interested to start one, or maybe just for equipping or personal benefit, kagaya namin. Nagsimula naman kami rito. Gusto lang namin magbagong buhay. Ngayon, ito na. Malayo na. Malayo na yung narating. Pero hindi pa rin nabago yung buhay. Hindi na bago naman. So, malaking bagay po para sa amin ang mga pagsasanay na ito. Kaya I hope that you can benefit from this. So tandaan niyo po yan, ha? Punta kayo sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. This is the first time para po si Vian and Riet Storm ay pumunta sa ating bansa. Sila po ang namumuno ngayon sa The World Needs a Father movement. Lahat po yan. At napakalaking pribilehyo. Actually, once na nilaunch natin yung start ng registration, meron tayong early bird promo. Okay, syempre may konting discount yan.
6: Amen.
8: But at the same time, kailangan mag-sign up kayo kagad dahil ang bottom line po rito, pag na, napuno yan, wala na. Maybe next time. No? Pero sa ngayon, yun po. Okay?
7: So kailangan natin emphasize, parin Jebo, na ito ay para for both men and women.
6: Yeah.
7: Yes. Kasi meron din tayong mother design training.
6: Eh, yun, no?
8: Mother design.
7: Tsaka single...
8: Oh, single parents.
7: Parent po. Ayan. So mga nanay, di ba? Mga single parents. Ito ang training para sa inyo.
8: Yes. Alam mo yung mga churches, dito medyo hilaw eh. Sa mga... parenting, fatherhood, motherhood, and especially single parents. Hindi lahat equipped para dito. So it would be a good time to check this out, and maybe this can start a new ministry in your church, no? So we're praying for that, okay? So yan, didiretso tayo ngayon. So ang topic natin patuloy ay breaking generational cycles. At tingnan muna natin tong una para sa araw na ito, the cycles of shame, guilt, or low identity. Parang Allison, enlighten us.
6: Malimit natin maririnig ito na I'm not good enough. Merong taong empleyado ipopromote, takot magpapromote kasi baka hindi ko kaya. Saan ba nanggagaling ang mga bagay na ito? Eh, una sa lahat po, hindi po ito biglaan lamang na naisip ng taong ito, kundi mula po sa kanyang paglaki ay unti-unti pong na i-impress sa kanya na parabang he's not good enough, no? At kailangan natin tignan ito kung papaano tayo bilang sa ating pagmamagulang ay tayo mismo yung nakakapag, how should I say, na nakakapagkaloob nito ng mga negative na mga words, no, na ipapasa natin o nasasabi natin sa kanila, at ito yung kanilang nakakalakihan, sad to say, no, ito yung kanilang parabang tinanggap na nila na ganun nga sila, no, na sila ay may mababang pagkakakilanlan o low identity na tinatawag nating malimit ay low self-esteem, no, mayroong inferiority complex, no, na laging pagdating sa mga crowd they always shy away kasi sa tingin nila they always fall short. Kaya magandang makita natin ito kung paano ba natin ito mabibigyan ng lunas. Sapagkat sa maraming pagkakataon, I would say ay sayang yung ano eh, sayang yung skill, sayang yung mga na-develop na skill and even God giftedness na pinagkaloob sa kanya, bagamat siya ay mananampalatayana speaking to this kind of person, ay hindi siya nag-elevate eh.

0: i-unlearn. Huwag na po natin tanggapin sapagkat hindi po ito totoo. Sapagkat turo po sa atin sa conferring identity, isa sa mga apat na responsibilidad ng isang ama, ay makikita po natin kung sino po tayo kay Kristo, na tayo po ay tayo po ay binago, no, ng salit, nilinis ng salita ng Diyos, tayo ay binago, nilikhang bago, no, sa pamagitan ng ating pakikisama kay Kristo. Kaya yun pong ating bagong pagkakakilanlan. At wag po nating kalimutan, i-factor in din po natin yung mga tinatawag na gifts, no? Pinagkaluban po tayo ng giftedness upang tayo ay makapaglingkod sa simbahan, upang magawa po natin ang mga bagay na dapat po natin ginagawa.
1: Yan. So, napaka-importante po na makita natin itong katotohanan ito, kasi nga isa sa mga training sa The World Needs a Father, yung affirmation. So, ito yung nanggagaling dun eh. Yung kawalan ng affirmation. Alam mo, isang beses may nakausap ako, no? Pinag-uusapan namin ang failure, no? Bakit ba ang hirap i-handle ng failure? And we found out na madalas, pag ikaw lang mag-isa at nag-fail ka at walang ibang nakakaalam, ang dali mo makarecover, eh. May mga kilala ako nagte-take ng mga exam secretly. Yung pala multiple times nag-fail, pero ulit lang. Ang takot sila ipaalam. Kasi nga, yung trauma nung may nakaalam, doon, yun ang mas nakakatakot para sa kanila. Sabagay, no? Totoo nga naman. Bakit nga pag ikaw lang nakakaalam, ikaw lang mag-isa, nag-fail ka, gagawin mo lang is to repeat the process, di ba? Enlist ka ulit, review ka ulit. And then okay, malalaman mo na lang. Ah, nakatatlong try ako. Ah, nakatatlo ka na, hindi mo alam. Pero sa kanya, wala lang yon. Pero pagka, ayan na, yung nasabi na sa iba, parang iba na eh. Iba na yung dating eh. So, ang mas mabigat sa'yo, hindi yung failure, kundi yung paano yung reaction ng mga tao. So, yun pala, no? Kaya, pag-isipan nyo yun, talagang makikita nyo at magugulat kayo na minsan ang nagpapahirap sa atin is yun nga, yung shame. No? Yung shame na yun.
2: Shame
1: yun ang talagang mabigat. Hindi necessarily yung failure, but the shame na associated with the failure. Yan ang makikita natin.
2: Dalawang observation ko dito, yung shame and guilt. And that is due to a lack of emotional security. Tapos yung low identity naman sa lack of affirmation sa especially nagagaling sa magulang natin.
0: Yeah.
2: Apparently, nung malit tayo, madalas siguro pinapansin yung mga pakakamali natin more than yung mga tamang ginagawa natin. And because of that, nag-form ng belief sa ating pag-iisip na talagang hindi ko kaya. Yung emotional security means kasi yun nga eh, yung shame and guilt means meron kang talagang matinding desire na tatanggapin ka ng mga tao.
1: Yeah.
2: At yun yung binabanggit mo pa rin, Jepo, na malaking bagay sa iyo yung reputation mo. Di ba, na yung isip sabihin nila, ay ano ka pala eh, baksa ka pala dito sa exam na ito, eh, di ba? Versus sa in other words, it all boils down, kasi kaya pinag-uusapan natin cycle, yung pinanggalingan natin eh, di ba? Kasi maaring hindi naman natin mabura yung nakaraan natin, pero maaring yung ating mga magulang talagang hindi tayo minahal, ika nga, hindi tayo tinanggap kung sino tayo. At dahil dito, nagkaroon tayo ng matinding shame and guilt. Alam mo, nabanggitin ko lang, di ba, nung isang gabi, may sakit nga ako nun eh. Pero dahil lang ako ko sa aking mga anak, marunong kami nung pelikula ni Michael Jackson. Palabas ngayon eh.
1: Ah, meron ba?
2: Ni Michael Jackson. Si Michael Jackson pala, just in case siya hindi nyo alam, di ba? Ang tindi nung kanyang sakit sa kanyang
0: disiplina sa kanya.
2: Tatay. Talagang grabe. Physical abuse.
0: Yeah.
2: Binubugbog siya nung bata.
0: And
2: talagang maawa ka talaga kay Michael Jackson. And I think yun talaga nag-cause sa kanya ng siguro ng desire, di ba, na tanggapin siya ng mga tao. Anyway, nabanggit ko lang yun kasi meron tayong ganun eh. May strong desire tayo na katanggap-tanggap tayo sa mga tao at kailangan ipakita natin. Pasado ako dito, ito na accomplish ko, ito position ko sa buhay. Maganda naman yun kung na-accomplish mo, pero kung yun yung nag-dictate ng iyong nagpo-push sa iyo para mag-work hard, para ma-recognize ka ng mga tao, maling desire yun eh.

0: yun, nagbubunga dahil malamang nung bata tayo, hindi tayo tinanggap ng yung ating mga magulang hindi na communicate properly na, you know, anak, mahal kita, whether mag-accomplish ka or hindi, di ba, mahal pa rin kita. At dahil doon, hinahanap tuloy natin sa ibang tao, sa ibang bagay. At doon naglalabas yung shame and guilt na tinatawag eh. So, yun yung kailangan lang maunawaan natin. So, mas maunawaan natin, ma-address natin, gawin natin ang paraan, and then huwag natin ipasa doon sa ating mga anak. Kasi pagka ginawa ulit natin sa ating mga anak, hindi natin sila tanggapin.
1: Yeah.
0: Di ba? Yung tinatawag ng unconditional love or yung tinatawag ng love without expectation.
1: Yeah.
0: Pag hindi natin ipakita yon, eh yung cycle ng shame and guilt, eh magpapatuloy pa rin siya.
2: Ang sa natutunan ko, no, paring Mark, paring Jebo, yung sa guilt kasi kapag yung nagkakaroon naman tayo ng guilt feeling, yung we fell short, meron tayong nagawa ng hindi maganda, ang natutunan ko dito ay para masuit yun, kailangan mo lang ihingi ng tawad. Forgiveness is the key sa guilt. So, kung may guilt feeling, kung ito may sa magulang o kanino man, ay ihingi natin ng tawad. Ngunit sa shame kasi, mas medyo, mas malalim ito eh. Ito ay proseso, no? Proseso ito na kailangan natin maunawaan na your past failures, sin or mistakes, does that determine who you are now? Na kailangan natin maunawaan yun. Kaya nga, napaka gustong-gusto kong binabalikan yung 2 Corinthians 5:17 eh. Na kung sinasabi rito, you are a new creation. Yun ang kailangan natin makita. Kasi yung shame kasi kahit na yung nga, nakapasa ka na, eh para bang kumisa pag naglalakad ka, may nagsasalita lang sa gilid mo, parang ako yata yung pinag-uusapan nila, di ba? Parang lagi may ganun ka. Unless na ma-overcome natin ito sa ating isipan, sa ating puso, tinanggap natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, eh, lagi tayo magiging alipin, no? Ng mga sitwasyon, ng mga sabi-sabi ng iba, na akala natin yun tayo, hindi eh. Ang nagdi-determine kung ano tayo, sino tayo, ang salita ng Diyos. Kailangan yun pong tanggapin natin. And this cannot be said parang easily lang, no? Para bang overnight, okay na yung shame, wala na tayo. Kailangan lamang po ito na kumisa. Kung kailangan mo talaga ng makakausap, kailangan mo ng accountability in a long term hanggang sa maunawaan mo kung sino talaga tayo kay Kristo, ay matanggap natin ang katotohanan, ay yun siguro po ang kinakailangan po natin. At kung minsan, kung mas malalim pa dito, baka kailangan natin ng counselor na kung sa magpapaunawa po sa atin sa bagay na ito.
3: Yeah. Okay, ayan. At isa pa, cycles of unbelief or misplaced faith. Ayan. Ito rin, ano? Kasi pag tinignan nga naman natin, eh, yung panahon ng mga krisis, problema, yan eh, dyan talaga malalaman kung kanino tayo nananampalataya at kung ano talaga ang ating pinananampalatayanan.
1: Mm-hmm.
3: Kaya yung mga opportunities po natin to show kung sino yung dapat panampalatayanan, yung mga panahon ng krisis, eh, no? Opportunity rin yan to teach our children how to handle the crisis, how to come to God. At dyan po talaga nakakaalaman kasi misa kung talaga laging ang solusyon natin ay pera, utang, kapitbahay, credit card, eh yun ang ano mo, yun ang lifeline mo. Pero unknowingly, you're influencing the fate of your children or the next generation. Kaya talagang kailangan bumalik tayo dun sa saan ba talaga nakatuon, no, yung ating fate. Naalala ko nung surgery ako nung 2018, no, brain surgery. Ibiro ko nga yung misis ko. Bihisan mo ng gula-gula nito yung mga bata. Muna tayo sa doktor. Check up ako. Niluloko ko kasi siyempre malaking gastos. Ano? Maraming hindi tiyak. And we taught our children to pray. Sama-sama tayo. Pag-pray natin ito kasi it's a major challenge. Hindi lang para sa akin but for the whole family. So that's one way of showing your faith and teaching them your faith by showing them yung ating pattern of resort during times of challenges and difficulties.
2: Siguro maidadagdag ko, no, paring Jebo, sa mga panahon na talagang taghirap o may mga pagsubok sa buhay katulad ng kinakaharap po natin ngayon sa energy crisis at saka sa giyera sa Middle East, yung tinatawag natin umisa, nagiging problem solver daw tayo.
3: Mm-hmm.
2: Sabi ko sa unang pagdinig, parang okay yun. Oo nga, maganda. Pero ibig sabihin pala ng problem solver sa iba ay ganito. Wow, mataas ang bayad sa kuryente. Patayin muna yung rep pag gabi, ha? Yung aircon na dito muna tayo sa isang kwarto, ha? Kahit sino na siguro gusto mong patayin, eh, basta lang makabawas lang. Para bang nagiging ganun klase ng problem solver tayo, no? Which, yung practicality naman nun, ayos lang, pero kailangan natin tignan din, no? Baka nasa extreme din po tayo sa kagustuhan natin masolve yung problema, eh talagang lahat tinipid na natin, di ba? Parang ganun. Ikalawa naman, yung nangyayari sa ating pananampalataya, yung tinatawag nilang instead na tayo ay may pananampalataya, nag-worry naman tayo, no? Mm. Nagiging anxious naman tayo. Kaya nga ang salita ng Diyos ay laging may tinuturo sa atin na do not worry about tomorrow, let tomorrow worry for itself, no? For each day has its own ano issues and problems, no? So, yun kailangan po natin matutunan din at mapalalahanan, no? Na at the end of the day, ang ating buhay po ay nasa Diyos, no? Ilagak po natin ang ating pong pananampalataya sa Kanya lamang. Siguro kung may panahon na mas lalong magandang lumalim ang ating pong pagtitiwala sa Diyos, sa gantong panahon siguro talaga, no? Nag-e-exercise ka upang lalo lumakas ang muscle mo, ang muscle po natin ng pananampalataya, magandang masubok po sa mga gantong klaseng mga panahon.
3: Cycles of victim mentality.
2: Ayan.
3: Ayan. Paano yan, Pastor Mark? Ano ba itong victim mentality na ito?
0: Actually, last episode, na halos na hagip natin ito.
2: Mm-hmm.
0: Ito yung paniniwala na yung dahil sa nakaraan ko, dahil sa palpak ko, wala akong ano to eh, yung opposite nito, yung being responsible eh, di ba, being responsible sa buhay mo. Yung parang yung victim mentality, yung wala ka na magagawa. Kasi ganito ka na eh. Halimbawa, alala ko meron kaming house nung malita ko, meron kaming tumuturong sa amin na tawag namin houseboy. Nung nagtatrabaho siya sa amin, laging kanyang bukong bibig, sabi niya, grade 3 lang ang natapos ko. Diba? So, in effect, kasi nasabi niya, kaya siya ganun. Kasi grade 3 lang ang natapos niya sa probinsya. Itong houseboy na to, hindi na to boy, matanda na eh. Kasi malit pa ako nung siya yung tumuturong sa amin. So, minsan nakikita-kita ko pa din siya, dumadaro siya sa amin, tanda na. I think he's already 70 plus years old. Alam mo, hanggang ngayon, sinasabi pa rin sa amin. No? Grade 3 lang natapos ko. So, yun yung victim mindset eh. Parang sinasabi niya, dahil grade 3 lang natapos ko, kaya ganito buhay ko. Ang isang tao na, yes, tama ngayon, it's possible na wala ka makontrol sa nakaraan mo, lumaki ka sa hirap, yung mga magulang mo ay hindi ka tinulungan, pero marami na kasing mga pwede mong gawin para ma-improve yung sarili mo eh. Kumbawa, yung let's say sa larangan ng education, marami na mga pagkakataon or opportunity na pwede kang mag-aral for free. Diba? So what I'm saying is wala nang excuse actually na para magkaroon ka ng pag-aaral. Sabi lang, for instance, sa CCF, nag-offer kami ng free high school education. Diba? Sa mga tao. Pero we use the alternative learning system. So, hindi sa katwiran na wala kang pakakataon na hindi magtapos ng high school. Diba? Pwede ka tulungan ng church, ng para-church organization, pwede ka tulungan ng gobyerno. Diba? Yung mga gobyerno, nag-offer sila ng mga scholarships sa mga qualified na mga individuals. Pero kung magkaroon ka ng mindset na, wala, mahirap ako eh, ganito na talaga ako eh. Yun yung parang victim mindset. Kailangan lakpasan mo yun na meron kang pwedeng gawin. You need to take responsibility sa buhay mo. Believing, yun nga, belief na naman yun. Believing na, you know, I can become better. Kung yung mga magulang ko ay ito lang natapos, ako, dahil sa kahirapan, hindi rin ako nakatapos ng, let's say, ng education. Pero, I need to recognize if I'm responsible enough, kaya ko siyang lakpasan eh. Pwede akong mag-aral. So, in other words, it's just taking, it's being responsible sa buhay mo versus, ito na lang ako eh, wala na akong magagawa eh. Diba? So, yun yung victim mindset.
2: Tama rin ba sabihin na paring Mark, na kaya may mga domestic violence in relation to this victim mentality, yung codependency. Yung para bang pumapayag ka na lamang saktan, kahit pagsalitaan ng hindi maganda, may physical abuse, kasi nga parang codependent ka, para bang hindi ka mabubuhay pag wala itong taong ito. May mga ganun mga pagkakataon eh.
3: Kung, pakinabang.
2: Oo, parang may pakinabang. Parang nakasanayan mo na, parang hindi mo kayang mawala itong taong ito. No? Kaya siguro hinahayaan na natin, eh, sinasaktan ka naman, bakit nandiyan ka pa? Bakit hindi mo isumbong? Bakit, alam mo yung mga ganun? Minsan maririnig natin, although hindi naman siguro pangkalahatan, pero may mga mangilan-ngilan na maririnig po tayo mga gantong mga bagay na pwede po natin tignan, baka it may fall already under a victim mentality. Para bang, nag-uumpisa nga sa isipan eh. Pag tinanggap mo kasi na ganun ka lang, di ba? O pwedeng ganun ka lang talaga, eh wala kasi akong pinag-aralan, wala akong mapupuntahan eh. Pag iniwanan ako ng asawa ko, to that point. So magandang pag-aralan natin, baka lumulubha na rin yung mga suliranin sa loob ng pamilya. Eh, kumisa kasi mga anak, nakikita rin ito. Kaya may mga alam akong kaibigan, yung anak na babae, hindi na talaga nag-asawa hanggang ngayon. No? Maganda yung natapos na kurso, maganda ang trabaho sa abroad. Then nakita niya yung nanay niya, sinasaktan kasi. Kaya yun ang nag-inhibit sa kanya ngayon para huwag na lang magbuo ng pamilya. Kasi may mga kinakatakutan tayo eh. Kaya nga itong mga bagay na ito, na ipapasa talaga, kaya hindi tayo mag-iingat at hayagan na ituturo po natin to para maitama, no? Nasasabi natin mali ito, hindi dapat ito magpatuloy at dapat itong iwasan.
0: Well, maganda nga nabanggit mo yan, paring Alison, sapagkat yan ay isa na naman na ika nga sensitive nerve sa lipunan natin.
2: Yan.
0: Kasi alam naman natin, hindi naman natin maitatago na yan ay isang totoong bagay na nangyayari even now, 'di ba? Yung domestic violence, physical abuse. Mm-hmm. And I think yung sinasabi mo is para tinanggap mo na lang na ganito eh. Eh, ganito talaga ako eh, di ba? Hindi ko pwede iwanan yung tatay nyo. So nakakaroon ka ngayon ng belief na hanggang dito na lang ang buhay ko.
2: Mm-hmm.
0: Pero I remember nung actually last Sunday lang, di ba? Yung mes, nag-speak ako sa isang church namin.
2: Mm-hmm.
0: Ang topic namin is yung, kasi nasa 10 Commandments series kami.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Yung topic na namin last Sunday is honor your parents or honor your father and mother.
2: Okay.
0: Diba? So, syempre, ang struggle doon, syempre, commandment ang Panginoon yun eh, na kailangan i-honor natin ang ating mga magulang.
2: Yeah.
0: Ito yun ay isang foundational principle na inutos ng Diyos sa atin. Pero ang struggle kasi doon, paano kung hindi honorable yung mga magulang mo?
2: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi honorable at let's say, aminin na natin, mayroon physical abuse, mayroon na even sexual abuse. It's possible, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Eh, ang hirap niya kasi dahil ayaw natin, again, konektado na naman, maaaring konektado sa shame and guilt eh. Ayaw natin to lumabas sa mga kapitbahay natin, sa mga kamag-anak natin, tinatago natin, di ba? Pero the thing is, if you really want to help, let's say, yung husband mo, sa binabanggit mo paring Alison, or if you really want to help your family member,
2: yes,
0: the most honorable thing that you can do is to report that in those incidents to the authorities.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi, ma-recognize mo na mali siya. Diba?
2: Mm-hmm.
0: Kailangan yun ang first step. Eh. Ma-recognize mo, this is not normal. Kasi pag ni-normalize mo, eh di, parang tinanggap mo na nga, victim ka na nga.
2: Mm-hmm.
0: Pero you need to recognize, mali ito, this is wrong, and this must be dealt with. And the best thing that you can do is to report it to the authorities. Well, there's many ways to do it. Kung membro kayo ng church, then you can report it to the church leadership. Diba? And Lord, by God's grace, diba, the church leadership can intervene. Alam ko po na sensitive issue to. Kasi tayo kasi bilang pamilya, ayaw natin idamay may mga tao.
2: Mm-hmm.
0: Pangalawa, natatakot tayo na baka balikan tayo nung nag-abuse o yung perpetrator. Pero, lalamanggit mo yun, that is something that we need to, kailangan lakpasan natin eh.
2: Mm-hmm.
0: Kasi, ang nangyayari, let's say, ito malungkot eh. Well, yung binanggit mo yung sa asawa, di ba, naiging dependent, naiging victim. Sa mga anak, kailangan protektahan natin sila eh. Damay-lead sila eh.
2: Mm-hmm.
0: Ang masakit sa mga bata, kaya example lonely, sila ay na-abuse ng tatay nila. ire-report siya nanay. Yung nanay naman sabihin, ah, hayaan mo na, ganyan na yung tatay mo. Mm-hmm. So, pinapatuloy natin yung victim mindset na yun. So, yung bata, lalaki ng ganun.
2: Siya kasi nagpapahaw sa atin eh. Siya kasi nagbibigay ng allowance eh.
0: So, baka ganun siya ngayon na paniniwala na paglaki niya, ganun talaga pala ang buhay. Mm-hmm. Talaga, victim mm-hmm. ako. Mm-hmm. Hindi tayo, hindi natin nilalakpasan siya. Diba? Kasi we can become better. And we can be responsible sa buhay natin.
3: Yeah, napakabigat na paliwanag, no? At hopefully kung kayo po ay merong ganyang mga crisis na pinagdadaanan, kaya palagi nating sinasabi na minsan hindi knowledge lang ang issue eh, no? Yeah. Yung sa application. Kaya yun nga eh, kaya importante ho yung word na training, and then you have the accountability infrastructure sa iyong buhay para sa ganoon yung dapat ay nagagawa. Yeah. So we go to another one, yung cycles of poor parenting patterns. So, parang Alison, ano ito?
2: Yung cycles of poor parenting patterns ay pwede natin simulan dito sa ama. That yung mga tatay, tayo mga ama ng tahanan at sa mga nagnanais pang bumuo ng pamilya someday, ay pwede po tayo gumawa ng bagong istorya para po sa ating pamilya. We can write our story, no? Na ibig sabihin, kung yung pinagmulan natin, yung cycle na pinagmulan natin na hindi maganda, halimbawa na lamang, marami mga na-encounter tayo sa labas ay lumaki sila na single parent. Na tayo ngayon, na bumubuo ngayon ng pamilya, hindi na po natin hahayaan yung past natin ay madala pa natin na kaya nga tinuturo sa atin ang mga tatay, ang mga kalalakihan po ay may responsibilidad po tayo, no? Na hindi porket nakasanayan, meron ng batas sa legal separation, baka someday, no? Hopefully not, magkaroon ng divorce, eh para bang pinadadali na lamang natin ang paghihiwalay. Hindi po natin hahayaan po mangyari ito. Kaya nga po pattern, ibig sabihin, meron na tayong meron na tayong paggagayahan na madali na, no? Parang bang pinadadali na yung access sa atin para maka-exit. Hindi po dahil meron pong ganung klaseng provision ay gagawin na po natin. So ano tong mga cycle of poor parenting patterns? Nako, hindi po lahat may i-discuss po natin sa inyo in one sitting. Mm-hmm. Pero marami pong mga pagkakataon sa mga susunod ng episode, i-discuss po natin to. But hayaan nyo lamang po ako magbigay ng isa halimbawa na lamang po. Yung passive parenting.
3: Mm-hmm.
2: Na sa tingin po natin, eh dahil po sa masasabi natin present naman po tayo physically doon sa ating pamilya, eh hindi po tayo emotionally involved, no, sa atin po mga anak. Nako, isang bagay po to na kailangan po natin tignan. Halimbawa rin po yung klase ng pagmamagulang na kung saan ay masyado naman po abusive. Ibig sabihin, yung stick ng kawayan, nako naman, paring Mark, pag ito'y lumatay sa'yo, no? Talaga namang magmamarka ito, no? Yun yung mga nakalakihan ng iba sa probinsya. O kaya naman yung mga verbal abuse na akala natin mas masakit pa raw ito sa latay ng physical. Kasi ito ay tumatagos at ito ay talagang dinadala ka pa hanggang sa yung pagtanda, yung sakit na mga pananalita. Kaya nga meron tayong mga tiyatawag na mga hanggang sa paglaki, yung daladala mong ano na parabang eto na ako, no? Parang nakamarka na sa'yo. Kasi nga, masasakit yung mga salitang sinabi sa'yo. Hindi lamang ito sa mga masasakit na salita ng mga pagmumura, kundi ito sakit na hindi ka magaling, hindi ka maganda. Alam mo yung mga ganun? Mas magaling si kuya mo kaysa sa'yo. Parabang wala ka ng pag-asa sa buhay. Ang mga ganitong mga panalita po ay nakakapag-dampen po ito ng spirit. At nakakapag wala po ito ng pag-asa sa buhay. Kaya ito po yung mga klase po ng mga pagmamagulang na ayaw po natin mangyari, no? Ayaw po nating makalakihan, no? Ng ating po mga anak.
3: Yes. Mga bagay po ito na very common, na paminsan po dahil common, ang assumption natin it's normal.
2: Yeah.
3: So alam mo naman, kung isa lang ang may sakit, halata. Pero kung lahat may sakit, yun na yung normal.
2: Yeah.
3: Kaya binabanggit po natin to dahil yun nga, sa The World Needs a Father, gusto natin yung resulta eh.
2: Mm-hmm.
3: So anything that affects results, kailangan ma-deal natin yun. Yeah. Kaya we always emphasize na hindi sapat yung nakinig lang, natuto, nabasa, alam ko na yan. I remember one time, nakasama sa training, tapos si Pastor Cassie Carstens yung nag-speak. And inulit niya eh, yung The World Needs a Father. No? May mga nagtanong sa audience, we heard that last year.
2: Mm-hmm.
3: Ang challenge niya, in-apply niyo ba? Kasi kahit naman alam mo na eh, no? Yung tao ngayon kasi parang alam ko na, alam. Mm-hmm. Hindi naman dahil alam mo na, you became better.
0: Yeah, yeah.
3: Talagang yung application, yung dealing with the issues, yun ang challenge. Kasi ang ilan sa mga binabanggit natin dito, it will take many, many years para i-unlearn, i-relearn yung tama, and then to learn yung bago.
2: New learnings.
3: No? So talagang hindi po ganun kasimple ito. Kaya nga palagi nating sinasabi na kung mali ang mentality natin sa mga trainings, at mm-hmm. gusto lang natin ay yung quick fix, one-liner, no, na mga quotation, at pag narinig natin yon ay ayos na, well, I'm sorry to say, hindi po magkakaroon ng lasting effect.
2: Yeah.
3: It may motivate you for a few days or mm-hmm. weeks, but it's not enough of a solution.
2: Mm-hmm.
3: Kaya yan pong challenge dyan. Yeah. Okay. So sa pagkakataong ito, tayo po idadako sa ating devotion. Pumunahan mm-hmm. po tayo muli ni Paring Allison.
2: Samahan niyo po kami sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Matatagpuan po ito sa 2 Timothy chapter 1, verse 5. 2 Timothy chapter 1, verse 5, ESB. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you as well. Salin po sa mabuting balita, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Alam niyo po, pinag-usapan po natin na ikalawang linggo po ngayon sa ating episode, Breaking Generational Curse or Cycles, I should say. Pero hindi po lahat ng generational patterns ay negatibo. Some are worth continuing. Ito po ang talatang ito ang magpapatunay po sa atin na meron po mga generational patterns or cycle that are worth emulating. Pinapakita po dito ng talatang ito that it reframes the idea of generational cycle that we often focus on generational sin pag pinag-usapan po ang generational cycle. Katulad po ng galit, no, na nakikita po sa ating mamagulang na gets repeated by the children. Pag sila po ay lumaki, sila po ay nagtataglay din po ng ganong klaseng galit. Kumisan sa mga toddler pa lang, makikita na natin, nananakit, nananampal. So, nagagaya po nila ito. Katulad po marahil sa dishonesty, no? Kapag ito po ay nakita sa mga magulang, na ipapasa din po ito sa mga anak. Napag-usapan din po natin yung addiction, naroon din po yung immorality, and even yung tinatawag nating generational brokenness. Pero ang talatang ito po ay talata po ng generational faith. Kung naisin po natin na from generation to generation, ano ang magandang maipapasa po natin, ito po ang pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita. Ito po ay totoo, ito po ay real faith in Luis, binabanggit po dito. Ibig sabihin, yung pananampalataya ni Loida ay naipasa po ito kay Eunice at nandito po ngayon kay Timothy. So the truth becomes you are not only called to break bad cycles but to build godly ones. Layunin po ng ating pong salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ngayon na magbuo po tayo, no? Decision po natin ngayon from this time forth, magbuo po tayo ng mga paniniwala, ng mga hakbang, ng mga habits na kung saan ay makakatulong po sa atin pong mga anak sa kanilang pong paglaki. It shows intentional spiritual influence. Nang ibig sabihin, faith didn't automatically transfer like genetics, no? Na kung maganda yung sinanay, magiging maganda din po yung anak, no? Genetics po yung, kung maputi po yung si tatay, magiging maputi rin po ang kanyang anak. Ngunit ang pananampalataya ay hindi po ganun. Kailangan matututunan po natin dito na hinuhubog po ito sa murang edad pa lamang ng ating anak. Itinuturo ito intentionally at ito po ay minomodel din po natin sincerely sa atin pong mga anak, sapagkat it is more than just being spoken, it is caught actually, no? Ito po ay naoobserbahan sa atin pong pananalita, sa atin pong gawi, at ito po ang nawa magaya po nila. Kaya si Pablo po dito, hina-highlight niya po yung sincere faith, real and live out faith, passed through relationship and by modeling and by example. Cycles are formed by what is modeled, taught, and embraced. Nawa po, napalalahanan po tayo mula sa salita ng Diyos na tayo po ang siyang magbibigay ng magandang ehemplo po sa kanila. Yung po yung mga magaganda mga habits na maipapasa po natin, at isa na rin po dito ang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita.
3: Okay, maraming salamat, paring Allison. At meron pa tayong konting sandali na natitira. Yeah. So baka may pabaon tayo, paring Pastor Mark. May pabaon ka ba sa mga tagapakinig natin?
0: Si paring Allison, what came to my mind is yung pangako ng Panginoon dito. Amen. Sa Exodus chapter 34. Sabi niya, the Lord, introduce niya kasarili niya sa kay Moises. Sabi niya, the Lord is a compassionate and gracious God, Amen. Slow to anger, abounding in loving kindness, and He keeps His loving kindness to thousands of generations.
2: Amen.
0: So ang pangako, although meron din generational curse, ang pangako ng Panginoon, di ba? If we are faithful to the Lord, di ba? If we love the Lord, He will be faithful not only to us but also to our children,
2: yeah,
0: our generation.
3: Mm-hmm. Parang Alison, ikaw.
2: Nais ko po sabihin that you are not bound by your family's sin. Mula po ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. But you can be blessed by your family's faith. So together you are free from negative inheritance but invited into positive legacy. Yung po ang maari natin ipamana sa ating pong mga salinlahi.
3: Yan. Maraming salamat po. At tandaan niyo pong palagi, mga kapatid, marami po sa mga problema ay pasa-pasa.
2: Yeah.
3: Pwede tayong lumaya dito, but somebody in every generation needs to make a decision.
2: Yeah.
3: No, to make a stand, to make a decision to turn things around. At alam natin sa biyaya ng Panginoon, mangyayari ito. Kasi yan ang nais niya eh. Kaya ho, ang isang buhay na punong-puno ng mga negatibo ay isang buhay na hindi handa sa pagpapala ng Diyos. Kaya naway mapili nating gawin ang nararapat at sumunod sa kalooban ng Panginoon upang sa ganon tayo po ay makapagbigay lugod sa Kanya, mapagpala ang ating buhay, at tayo po ay tunay na maging isang pamilyang halimbawa para sa iba.
2: Amen.
3: So dito po tayo nagtatapos, mga kapatid. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa ngalan po ni paring Allison, paring Pastor Mark, ito po ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo. Nagpapasalamat sa bawat isa.
1: Pare, parenting and relationship enhancements.

0: po natin pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
1: Ang adoption sa Philippines ay process na granting ng social, emotional, and legal family. At kinship din, membership to an individual sa Philippines. Usually, ito yung mga bata or a child. It involves na i-transfer ang parental rights and social obligation and provides family membership. Ang DSWD define ang adoption as a socio-legal process of giving a permanent family to a child whose parents have voluntarily or involuntarily given up their parental rights. Alam niyo, maraming bata ang naghihintay na magkaroon ng permanent and loving family. So, what is adoption? Sa Bible po, ito po ay tinatawag na gracious act of God wherein He makes justified sinners His beloved children. Ang sabi po ng Westminster's Confessions na to be adopted is to receive God's name and to have access to God's throne. His pity, His protection, His provision, His discipline, and His promise to never abandon us. Most adopted children po, nung sinabi na ng judge, ikaw ngayon ay ina-adopt na ng isang pamilya, minsan nagtatanong sila, ang question nila is, magtatagal ba ang bahay ko na ito or yung tahanan ko or itong pamilya na meron ako ngayon? They wonder if they really belong sa family na mag-a-adopt sa kanila at ito na ba ang talagang bago niyang bahay, belong po siya. Pero pagdating po sa ating adoption ng Panginoon Diyos sa atin, there can be no doubt or uncertainty na siya'y atin pong forever father. It is, after all, ito'y kagustuhan ng Diyos that makes justified sinners His children in John 1:12. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. So ito'y will ng Panginoon Diyos, ito'y perfect, and it cannot be broken. Ang adoption po ay rooted sa God's eternal plan at ang kanyang walang sawang pagmamahal sa sangkatauhan. Before mountains rose, bago yung mga river na yan, dumadaloy, yung mga ibon ay nagliliparan, ang sabi po sa Ephesians 1:5 na predestined po tayo for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Ang desire niya ay ilagay ang sinners sa kanyang pamilya sa magitan ng gawa ng kanyang anak at precedes even the work of creation. Mamamangha na lang tayo sa kabutihan ng Diyos. Who would not call us merely His friend. Hindi lang kaibigan, but also tatawagin niya tayo sons and daughters. 1 John 3:1. See what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God. So napakaganda ng doctrine po na ito. Perhaps titignan natin most of the theologian throughout all ages na recognize ito bilang preeminence. Ito ay blessing of grace that rises higher than justification. Ang mga judge pwede tayong i-acquit. Pero it takes a father to adopt us. So, ito pong adoption is the strongest proof ng ating justification. Alam niyo po, ang adoption is the heart of the storyline of the Bible. Ito po si Pastor Mel Borlongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
2: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
3: Isa sa mga patunay na kapantay ng Diyos ang Panginoong Hesus ay ang John chapter 10 verse 30. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ako at ang Ama ay iisa. Subalit may mga hindi naniniwala na siya ay Diyos. kaya sinasalungat nila ang ating paliwanag sa John chapter 10 verse 30. Ano nga ba ang tamang paliwanag sa talatang ito? Nang sabihin ng Panginoong Hesus na ako at ang Ama ay iisa, hindi nangangahulugan na sinasabi niya na siya ang Ama. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, when Jesus said, I and the Father are one, He was not affirming that He and the Father are the same person. The Son and the Father are two persons in the Trinity. This is confirmed here by the fact that the word one is neuter. Sa pagkakalatag sa salitang Griego, ang salitang iisa sa ako at ang Ama ay iisa ay hindi nangangahulugan na ang Panginoong Hesus ang Ama. Ang pagkakagamit ng salitang iisa dito sa John chapter 10 verse 30 ay katulad ng pagkakagamit sa Matthew chapter 19 verses 4 to 6. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin na nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pansinin natin na nang sabihin na ang lalaki at babae ay magiging isa, hindi na sila dalawa, kundi iisa, hindi ibig sabihin na ang lalaki ay siya rin ang babae. Iba ang lalaki at iba ang babae. Subalit sila ay pinagsama ng Diyos o pinagkaisa ng Diyos. Ganun din ang ibig sabihin nang sabihin ng Panginoong Hesus na ako at ang Ama ay iisa. Siya at ang Ama ay nagkakaisa. Tingnan natin ang konteksto. Simulan natin ang basa sa John chapter 10 verse 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Makikita natin dito na ang Ama at ang Anak ay nagkakaisa sa pagliligtas sa ating mga mananampalataya kasama na ang pag-iingat sa atin. Hindi tayo maaagaw sa Kanya ninuman. Hindi tayo maaagaw ninuman sa Kanyang Ama. Kaya nga, ipinahayag ng Panginoon na siya at ang Ama ay iisa. Nagkakaisa sila ng layunin para sa ating kaligtasan. Subalit, para sa mga tutol sa pagiging Diyos ng Panginoon, hindi daw ito nangangahulugan na kapantay na siya ng Diyos. Ginagamit nila ang kanyang sinabi sa verse 29 na ang Ama ay lalong dakila sa lahat. Ngunit, hindi naman dahil sinabi ng Panginoon na ang Ama ay lalong dakila sa lahat, ay itinanggi na niya ang kanyang pagiging kapantay ng Ama. Tandaan natin na nang magkatawan tao ang Panginoon, siya ay nagpakumbaba. Ayon sa Philippians chapter 2 verses 6 to 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kung saan niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Malinaw dito na taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Sa madaling salita, siya ay Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos. Ngunit ang sabi, kung saan niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nawala ang kanyang kalikasang Diyos. Subalit sa kanyang pagkakatawang tao, ayon sa pagkakasali ng Tagalog Contemporary Bible, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Kaya hindi nangangahulugan na dahil sinabi niya na ang Ama ay lalong dakila sa lahat, ay itinanggi na ng Panginoon ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Nang sinabi niya iyon, siya ay nagpakumbaba. Matatandaan pa na ipinahayag ng Panginoong Hesus sa John chapter 5 verse 17 na ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Ayon sa Tagalog Contemporary Bible, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Dito ipinahayag niya na kapantay niya ang Ama dahil kung paanong patuloy sa paggawa ang Ama ay ganoon din na patuloy din ang Panginoon sa paggawa. Ang sabi nga sa verse 18, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama. At sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Para sa mga Hudyo, nang sabihin ng Panginoon na ang Diyos ang kanyang Ama, ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ikinakatwiran naman ng mga salungat sa pagka-Diyos ng Panginoon na nagkamali lang ng intindi ang mga Hudyo. Subalit sa halip na itumid niya at sabihin na hindi yun ang kanyang nais ipakahulugan, binigyang diin pa ng Panginoon ang kanyang pagiging kapantay sa Diyos. Ipinayag niya sa verse 19, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng Anak. Pansinin natin na ipinahayag niya na ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng Anak. Hawak tayo ng Ama at walang makakaagaw sa atin mula sa Kanya. Hawak din tayo ng Anak at walang makakaagaw sa atin mula sa Kanya. Iniingatan tayo ng Ama, iniingatan din tayo ng Anak, sapagkat kayang gawin ng Anak ang kayang gawin ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng Anak. Kayang gawin ng Anak ang kayang gawin ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng Anak. Kaya nga nang ipahayag ng Panginoong Hesus na siya at ang Ama ay iisa, ito ay talagang pagpapahayag ng kanyang pagkapantay sa Ama. Sa madaling salita, ito ay pagpapahayag na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. With a

0: これ関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: First Thessalonians chapter 5 verse 18. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating gratitude shapes our attitude. Gratitude changes our attitude. Alam niyo po, nakakalungkot man pong sabihin, tayo po ngayon ay namumuhay na sa generation na para po bang ang pagko-complain, pagre-reklamo ay tila isang normal na lang na gawain. Maraming mga tao nagko-complain about traffic, about work, about school, about weather, about family, finances, and even ministry. At kumisan pa nga po, lalo na ngayon sa panahon po natin, ang social media ay isa na pong lugar na kung saan maraming mga tao ang nagre-release ng kanilang mga frustration at ang kanilang mga complaints. Kaya po, yan po yung na-observe po natin sa mga panahon na ngayon. Alam niyo po, bilang isang tagasunod ni Kristo, tayo po'y tinatawag ng Diyos para mamuhay na differently sa mga trends ngayon na nangyayari po, no? Kasi alam niyo po, kapag pinag-usapan natin ang gratitude, po ay hindi po based sa perfect circumstances. Ang gratitude po ay isang desisyon ng ating mga puso. Ito po ay isang desisyon na kailangan po nating piliin araw-araw ng ating pong mga buhay. Kaya naman po, ang buhay Kristiyano, bagamat hindi po tayo ligtas sa mga pagsubok, sa mga suliranin, sa mga problema, pero hindi po doon nakabase ang ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Ito po ay nakabase sa katapatan ng Diyos. Kaya nga po, ang declaration po ni Paul is, in everything, give thanks. In everything, give thanks. Kung inyo pong papansinin, hindi po sinabi ni Paul na give thanks for everything. Kundi ang sinabi po ni Paul ay give thanks in everything. So ibig sabihin po na to, kahit tayo ay nasa anumang kalagayan, nakapalooban tayo sa mga problema, nakapalooban tayo sa kasiyahan, ay magpasalamat po tayo, no? We may not be thankful for pain, syempre naman. But we can still be thankful in pain because God remains good. Kahit na mahirap ang sitwasyon, pero alam natin na mabuti pa rin ang Diyos, ay magkapagpapasalamat po tayo. Ang pagiging mapagpasalamat po, hindi po nito dinideny ang hardship. Ang gratitude po ay isang pagkilala na ang presensya ng Diyos ay nararanasan po natin at mararanasan po natin sa kabilaman ng mga hardships in life. At alam niyo po, kapag ang gratitude ang pumuno sa ating puso, alam niyo po bang nababago na to? Yes, mababago po na to ang ating attitude, ang ating perspective, ang ating relationship, and even it will contribute to our spiritual strength. Po, kaya po yan yung ating magiging pagbubulay ngayon. Gratitude shapes our attitude. Alam niyo po itong 1 Thessalonians ay sinulat po ni Paul sa mga taga-Thessalonica sa mga panahon na sila ay nakaka-experience ng persecution, suffering, uncertainty, and spiritual pressure. Pero alam niyo po, despite of all these difficulties, ano po ang instruction po ni Paul sa kanila? Rejoice always, pray continually, and of course, ito nga pong pinag-uusapan natin, give thanks in everything. Kasi alam niyo po, ang gratitude ay nagtuturo po sa atin, hindi po para dumipende tayo doon sa comfort eh, kundi dumipende tayo doon sa spiritual discipline. Alam niyo po ba yung praise na give thanks ay galing po sa Greek word na eucharisteo, na ang ibig sabihin po ay to be grateful, to express thankfulness, no? Dapat naman po talaga yung ating pagpapasalamat ina-express po natin through words, through our actions, no? So dapat po ina-express po natin yan. And to recognize the favor received. Alam nyo yung favor na yan.

0: Iyan po yung grace eh, di ba? Sa katotohanan, talagang ang pabor ng Diyos ay laging nasa atin. Despite of mga kakulangan natin, kahit di tayo karapat-dapat, ay pinapaboran tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos. Yun po ay grace ang tawag po doon. No po? Kaya po, ngayon po tingnan natin, ano nga ba ang binabago ng gratitude, no, sa atin pong buhay, sa atin pong pagkatao bilang isang mananampalataya. Okay? So una po, gratitude changes our perspective. Yung ating pananaw, binabago po ng pagiging mapagpasalamat. Ang sabi po sa Awit 103 verse 2, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Maganda po ito sa English eh. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Alam niyo po kasi maraming tao, focus sila doon sa kung ano yung wala sila. Doon sa kung ano yung kulang sa kanila. Sa halip na mag-focus sa kung anong meron sila. Kaya po, nangyayari sa halip na blessing ang binibilang, ang nabibilang po ay mga burden. Kaya nga po, kung tayo po ay mapupuno ng gratitude, babaguhin po na to ang ating perspective in life. Yung tipong kapag tayo po ay mapagpasalamat, yung mga problema nagiging opportunities. No? Yung mga hindi kagandahang mga pangyayari o sitwasyon, nagiging opportunities for faith. Yung mga trials nagiging testimonies, no? Yung tipong pinagaling ka sa karamdaman, isang napakagandang ipatotoo noon na talagang ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Pero nahirapan ka sa iyong karamdaman, no? Pero kung tayo po'y mapagpasalamat, eh makikita po natin yun as a testimony of God's faithfulness, no? And alam niyo po, kapag tayo mapagpasalamat, even yung mga ordinary moments ay nagiging reminders of His grace. Yung bang tipong nagising ka ngayong araw, no? Humihinga ka pa, nakakapag-worship tayo ng malaya, meron tayong pag-asa, at kitang-kita natin at nararanasan natin ang faithfulness ng Diyos. Yun po yung kapag naging mapagpasalamat kayo, yun yung nakikita natin eh, di ba? Yun po yung mga na-appreciate po natin. Kaya po mga kapatid, pag-gising pa lang po natin sa umaga, sa halip na i-check natin yung mga problema natin kakaharapin, i-check po agad natin ang mga blessing na inihanda ng Diyos sa atin. Magpasalamat na po tayo. Sabihin natin, Lord, thank you for another day. Lord, thank you dahil Monday na naman. Lord, thank you for strength. Lord, thank you for your mercy. Kasi po, ang isang puso mapagpasalamat ay nakikita ang mga pagpapala kesa sa mga hindi nakikita ng ating mga mata. Alam niyo po, isa pong quote ang nabasa ko po, no? What you focus on shapes your spirit. A grateful heart sees God's goodness even in difficult seasons. Kaya po, gratitude changes our perspective. Number two, gratitude produces contentment. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 11 to 13, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Alam nyo, ganda po ng verse na to, no? Dito po pinapakita ni Paul yung kanyang patotoo na naranasan na niya ang lahat. Hirap, ginhawa, kasalatan, kaginhawahan. Pero sa lahat ng ito, ang kanyang pong naging desire o ang kanyang naging attitude ay towards gratitude. No po? Bakit po? Kinilala po niya sa verse 13 na ang lahat ng iyong nagawa niya dahil sa lakas na kaloob ni Kristo sa kanya. Alam niyo po kasi minsan, kaya po maraming taong di nagiging masaya because of comparison. Ayan na nga. Kapag nakita halimbawa, uy, may bagong sasakyan si kapitbahay. Dapat meron din ako at dapat mas maganda pa. Hindi ata ako magpapatalo. Yan. Naalala ko tuloy yung isang storya, no? Meron pong tatlong magkakaibigan nagpagalingan ng lola, no? Sabi po nung unang lalaki, no, yun sa magkakaibigan, wala kayo sa lola ko. Sabi niya, no? Yung lola ko, 70 years old. 70 years old. Napakabilis pa rin tumakbo. Akalain mong pag naglalaro ng tennis, pag tira niya, tatakbo siya sa kabila para sagutin yung sarili niyang tira. Ah, matindi, no? Yung pangalawa pong kaibigan, sabi niya, wala sa lola ko yan. Yung lola ko, 80 years old. Tatawag sa Cavite. Tapos tatakbo sa Manila para sagutin ang sarili niyang tawag. Aba, mas mabilis nga yun. Eto na ngayon yung pangatlong kaibigan. Ang sabi niya, alam niyo, ang mga lola niyo, mga puro may arthritis. Aba, talaga nagulat sila. Sabi, yung lola ko, 90 years old. 90 years old. Sa sobrang bilis ng tumakbo, kapag siya ay tumatakbo sa oval, nabubunggo niya yung sarili niya sa sobrang bilis niya. Grabe, no? So, sa sobrang bilis, nabubunggo sa likod yung sarili niya. So, alam nyo, nakakatawa man, no? Pero minsan yung comparison, yan yung pumapatay. Yan yung nagde-destroy ng contentment sa buhay po natin. Pero alam nyo po, kapag tayo po ay punong-puno ng pagpapasalamat, natututo po tayo maging kontento kung ano po ang meron tayo. At pangatlo po, ang gratitude ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kasi po, ang pagpapasalamat ay lalo nagpapalakas ng ating faith dahil mas namamagnify ang Diyos kesa sa ating mga problema. Kaya kapatid, kamusta po kayo? Nawa, ang ating po mga puso, ang ating mga isipan, ang ating mga buhay ay punuin natin ng pagpapasalamat. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Nakikita niya talagang lahat ng mangyayari. Bakit niya pinabayaan masunog ang bahay natin?
3: Vermin, kinabutan ka nga sa sinasabi mo.
2: Totoo.
3: Magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo.
2: Totoo naman yun ah. Sunog lang, hindi niya napigilan.
3: Huwag natin isisi sa Diyos ang kagagawa ng tao. Kapabayaan natin, kaya tayo nasunugan.
2: Kahit na, kung talagang inaalala niya tayo, sana pinigilan niya to.
3: May gustong ituro sa atin ng Diyos. Hindi dapat ganun kababaw ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kayang palitan ng Diyos ang lahat ng nawala sa atin. Pero yung itinuturo niyang aral dito ay dapat muna natin matutuhan. Huwag natin isisi sa Diyos ang kapabayaan natin.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Welcome to Heart and Mind Matters by Pastor Jaire John Franchot.
1: Ngayong gabi, mga pinalangga ko, mga kautoran, nga nagapatayon sa pagpamatis ng sininga programa Heart and Mind Matters. Sini naman si Pastor Jack, ang inyong abyan. And advocating labi na gid sang maayong panghunahuna kag matambok na tigipusoon. Well, healthy heart. Amo yun ang aton nga advokasya tungod nga nagapati kita nga for you to claim the abundant life that God has promised. You need to have a good mental health kag ang heart man nga maayo man. If there is something wrong with all of these things, mabudayan kita, and that is why amo nang aton nga ginatukoy pirmi paano kita makapapag-on sang aton nga mapanguna-una subo man sang aton nga mga tigipusoon. We are going to be at a quandary nabalang ara karamblang pirmi bla sa kaperdihan kung ang imong kabuhi pigado ang imong tigipusoon kag subo man sang imong panguna-una. And we are grateful even for the help of our ministry partners, no? Kadamo gid sa naga pangamuyo yay poray sa nana sa taga Ujungan Badyangan si Glenn nga taga Banate, kag Subuman of course kay Ellie and John Ruth Alonte, kay Ray and Betty Moreno, kay Mami Ruth Ginaban Vargas, kay Ma'am Amy Hunsay sa akon ni Maninablo, sa kay Patrick kag sa kay Mapet, subo man sa kay Christian kag sa kay Fran Marie Michelle. We are always grateful for all that is happening labi na gid sa mga kabuhi naton kag ayan siguro liway basi may nalipatan ko nga i-mention, but even the family, the pastors of Baptist Center Church, ang mga kaupod ko da, ang mga board of trustees sa Convention of Philippine Baptist Churches, kag sa mga abyan, no, sa mga himata, kag sa mga kaprintihan nga nagpamati, hindi lamang diri sa Iloilo, kundi sa Bacolod, kag sa Negros Occidental, binagid sa Ilog, kag sa Dangkalan. So very much grateful for the help and for the prayer gid nga nagakatigayon kag salamat gid nga in everything, no? In everything I can see the hand of God working in our midst kag amo gina ang importante sa aton nga mga kabuhi. As we begin our reflection for tonight, maluya ko nga magpamarandong labi na gid sang bugay, no, kag kalinong sang aton nga Ginoo nga ginahatag. Kag amo ini ang makapapag-on man sa tigipusoon naton kaysa ang aton nga mga panghuna-huna. And so as we begin, mamati kita sa sininga ambahanon, I'm gonna sing and shout.

I'm gonna sing and shout, Baokana Migidno, to the one who made me free, to the one who made me whole. Sa sining agabi, luyag ko magpamalandong nanungod sang limitless grace and peace. Kinga si Apostle Paul Bla, sa mga sinulatan niya sa New Testament, every single one of the letters, actually 13 ina, no? Kag ginumpisa niya ini, nga ginambalya, nga grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Dapat intindihon tani ang bugay kag ang karinong, hindi lang greeting, kundi hindi man nga formalidad. Pero si Paul nga saying, okay, now, ang grace, ang peace iniya, amuniya ang kabalakas ang Ginoo sa aton nga mga kabuhi. Kag ang tagsa-tag sa katinaga, nagahatag sa kabuhi sa aton. Ang kada pulong na binagid sa sinulatan sa aton nga Biblia, nga nagapakita iya nga amuning nagahatag sa kabuhi sa aton. Way iya sa mga pasapayan lang nga mga tinaga sa Biblia. Kag ang ini nga magambal ka nga grace and peace, daw gambal ang Ginoo nga, hoy, pamati ka mo, no? Luyag ko nga intindihon ninyo nga amo ini ang para sa inyo, ang bugay kag ang karinong. Bala mo hindi lang niya nga do wish ini abrahin sa Ginoo. Actually, bugay ini sa Ginoo. It's a gift, no? Regalo ini para sa aton. Kag nga mambal ka abi nga ang grace and peace nga do ginahigot ni sila nga duhaaw. Tungod nga nag-relate ini sa isa kag isa. Ano bala ang diferensya ini sa kabuhi ko? Ano mintindihan ako sang sining biblical concept of grace? Kag ano yung pag-intindi ko sang kabuusan sang kalinong sa Ginoo? Because if you understand kun utod, maintindihan mo ina, bala mo kun ano. It will make the difference sa kalibutan sa imo nga kabuhi. So, luya ko nga umpisahan ang iniblang bugay sa Ginoo. Limitless, sa madamo, subong ang mga restaurant, mga unlimited food, no? Buffet, unlimited rice, unlimited drinks, kag unlimited dessert. Pero, sa ato niya, ginapanumdom natin iya nga ang ini nga unlimited sa aton nga kabuhay, ang bugay sa Ginoo. Kunisipo natin iya, ang bugay, no? Ang bugay sa Ginoo ng kaayo kag-aluan yan inya para sa aton biskan why naton ini gina-deserve. Why yes, umutang ang Ginoo sa aton. Pero ginhatagan niya kita sa tanan-tanan sa kay Kristo. Tiyan mo na, luya ko nga tandaan ninyo kay nga ang bugay sa Ginoo kaayo kag-pabor nga we do not deserve, no? We do not deserve. And tanong na itong ang mga sinulatan sa Biblia, nanungod sa sininga kindness and favor. Sa Romans chapter 2 verse 4, nagahambal, God's kindness leads you towards repentance. Why can I nag-repent yan? In order to earn God's forgiveness, nagahinursol kita tungod nga ginhatag niya nga daan niya ang kapatawaran sa aton nga mga sala, sa iya nga kaluoy, sa iya nga kaayo, kag ginapakita igid iya nga gapalapit gid siya sa aton, agutom nga may arang ang pagkambyo sa aton nga mga kabuhi. Wa kita nagakambyo sa aton nga kabuhi, agutom nga makakuha kita, no? Gakambyo kita sa aton nga kabuhi tungod sa aton nga response, no? Sa pagpasalamat sa kung ano nagadaan ang ginhatag sa aton. Sa Titus chapter 3 nagahambal, when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us not because of righteous things we had done but because of His mercy. Di, ang iban siguro ang mga tao manumdom, malakat ako sa langit tungod nga ginhimo ko ang mga butang ang mga maayo, no? Kag matipyok ya ang ini nga ticket bao gabi, no? Ticket sa aton nga makabuhi, gusto makapalangit sa makapalangit kita.
Madamo ang mga tao ang nagapanumdumiya nga kung maghimo kita sa maayo nga mabutang, kang i-overlook sa Ginoo ang mga malay nato nga mabutang, amoy na iya ang tinion nga makapalangit kita. So, mamabudlay gid hindi niya weighing scale nga amuning ginubra nimo, amuning malain nga ginubra nimo, dasun isipon abi kagkalison abi ang mga malain kag maayo, agutom nga kun sino daan nagapabilin nga maayo, ti amuna na siya makasulod siya. But again, no? Ma kibot ikaw tungod nga bisan pa ang mga maayo nga tawo ay nagapalangit, pero amuna bala only forgiven people ang ginpatawad lang. It's not about our goodness. It's not about God's goodness. Kaya nga, so, well, it's about God's goodness. Sa Romans 5:6-8, nagahambal, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. No? And God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So, can you imagine, no, ang mga tao ni kagpagabot sa langit yan, nagatinikal, nagatinikal, ginahinambog yan nga, ay, ubra ko ni ang amun ng butang, agutom makapalangit ko, ati, budlaygit, no, budlaygit, hindi gina ako. Well, ang ini nga mga butang na nagkatabo sa aton, why niya sa Ginoo, tungod lang git sa iyang pagpatawad, ari pagi dapat intindi naton nga ang bugay sa Ginoo hindi niya lisensya para magpakasala kita nga tungod nga ara ang bugay sa Ginoo pag gusto nako. Remember, it is God's kindness that leads you toward repentance, no? Kag ang ini nga tinutuyo amo ning makapakambyo sa kabuhi ninyo. Sa Ephesians chapter 2 ginahambal manda, tungod sa dako nga gugma sa Ginoo sa aton nga manggaranon sa bugay kag sa kaluoy, he made us alive, no, with Christ, biskan nga patay kita sa aton nga mga kasalanan. Isipon naton nga ang bugay sa Ginoo amo ning aton nga power source, eh. Do nakaangot kita yabala sa isa ka electrical connection. It's the power to endure, no? Whatever that you're going through, ang bugay sa Ginoo yan mag-sustain sa aton. Sa 2 Corinthians 12 verse 9, nagahambal, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Na. Ang ikadwa, we are going to have the power to resist temptation. Abaw, ang mga temptasyon sumon sa kalibutan, pertigid. Pero paano ta na ma-overcome? It's only by the grace of God and giving us the power para ma-resist, mapalagyuhan natin. Sa 1 Corinthians 10:13, nagahambal, God who faithfully keeps His promises will not allow you to be tempted beyond your power to resist. But when you are tempted, He will give you the ability to endure the temptation as your way of escape. See? So, sa mga tao da, bugay sa Ginoo lang yun nga hindi kita maglabot sa pagpakasala. Tungod nga ginatagan kita sa kusog sa Ginoo to overcome, no, to resist temptation. Ang isa pagid ka power, ano, ang iniba lang ginatagan niya kita sa power para matuma natin ang mga hilikoton that is ahead of us. Sa Philippians chapter 4 verse 13, nagahambal, I can do all things through Christ who strengthens me. Wow, isa ni nga paborito nga caption ni ano ni Ambuxidor bla si Evander Holyfield kag ginabutang niya gina siya nga agtang ginapalibot siya bla ano anti siya musaka sa ring ginabutang niya na, I can do all things mo galing kaluluwa ko kesa kontrae kiti bugbog sarado. So Acts chapter 1 verse 8 nagahambal, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Bawang ini nga witnesses, anong witnesses? Kung anong nakita nimo, amo na ginambal nimo sa

In other words, we need to be connected sa Ginoo para maangko naton ang ini nga bugay. Ang ikaduwa, amo nga ang ginatuod naton bilang unlimited peace, no? Ini nga unlimited peace naman iya, makahatag ini sa aton sang pro i-define ti gitanay, no, ang unlimited peace o kunang peace. It is not simply the absence of conflict, no? Kag ang biblical peace nga ginahambal is actually the presence of His blessing. Amoy na iya ang biblical peace. Eh, hindi nga siling ng wising inaway, no? Pero ang fullness, ang shalom nga ginahambal ini includes all kinds, no? Ang manggad, ang paghatag sa aton nga kinanglanon, kag madamo pagid. Pero ang ininga God's peace actually is wrapped up in the gift of peace, no? Kaya nga, ang biblical peace na kakaulugan, there is order. Paris na, kung nangyay mo nga kabuhiya, nang gasala ka, no? Gasala ka, it's in disorder, the wising order, disarray, mabudlayan ka gid. So, pagtanaw nato niya nga ang kalinong amuni ang, no, ang presensya sa mga pagpabughana sa Ginoo sa aton. Like for instance, order, no, may ara iyang tikang ang aton amuni gani pangamuyo kung ipirmir, Lord, order my steps kay nga amuni na yang importante gid, tuduan niya ka kung sa din ka dapat maagi. So sa 1 Corinthians 14:33 nagahambal, for God is not a God of disorder but of peace. Amo na gani nga bisan pa, no, sa mga panimbaho nato niya may order, hindi nga daw kung ano lang dahil nagatabo, but of course we are open sa leading sa balaang espiritu, sa pagpangamuyo, sa pagkanta, kay kung ang balaang espiritu yan nag-guide sa ato niya, ihatag yan na ang inangambanon sa ato ng makabuhi. Ang ikaduwa, amun yung kabuganaan, the fullness. In Romans 15 verse 13, nagahambal, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Bo, makumapunan ka sang kalipay. Ano pa ang kinanglano natin dito sa kabuhi, kundi ang kalipay. Kag kalinong, ti amuna, mapunan man kita sang paglaom. Kaya nga, ang paglaom na yung nagabulig sa aton sa pagpangabuhi, kunwai, ayawan kagit ya. Ang ikatatlo, ang mga, what we call completeness, no? Kag nanamihanggi ko sa sininga dinalan bala, Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ti, well, complete nini, no? Prosperous ini. Another passage na gambal, ti, amo na blahi, who began a good work in you, will carry it on to completion. So, amo ni, ang ginahalinan sang aton nga mga pagsugata sang kinanglanon, siya man ang source sang aton nga pagpabugana, sang kalinom, ang peace of mind, ang imoblang pangunahunan at punan sang kabalaka, no, sang palibog, ang imoblang mga paminsaron out of control, matcheg mo nga daw daway nagabehave daw kanami blang balon behave. So when we also talk about tranquility, no, in Isaiah 26 verse 3 nagahambal, you will keep in perfect peace him whose mind is stayed on you because he trusts in you. So ang inibala, kung gasali ka lang sa Ginoo, hindi ka na magpalibog. Ang Ginoo lang gidya mag-upod, kag magabantay, kag magatatap sa ima. Now, it also talks about, kung magamba ka gani nga peace, ang ininga health and well-being, kagamugi na ang ginatalakay, ginaton permi, in your spirit, soul, and body. 1 Thessalonians 5:23 nagahambal, I pray that God who gives peace will make you completely holy, and may your spirit, soul, and body be kept healthy and faultless until
our Lord Jesus

Christ returns. So, isipon nato nini, kag hopefully nga maintindihan nato nini. Isaiah, no? Kag magatakob kita sa sininga dinaran sa Isaiah 9 verses 6 to 7, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, of the increase of His government, and peace na there will be no end. So, anong butsinimot sini, no? Kaangin sa mugay. It's going to be expansive, and the influence and the effectiveness of His peace will reach and grow into every area sa atong makabuhi like a flowing river. Daw kaangay na ni Blanga daw fountain, no? Sige-sige. Daw, ang wildfire blang, dumdumanta blang sa mga Amerikana niya. Kung sa diin lang damo sa mga bushes, sabi, bisan pa talon gani. It's spreads like wildfire, hindi mapunggan. So, there will be no end, no? It's not something God is saying, ari ang gamay nga kalinong si imo. Hindi. Ang bugos mo gidya nga kabuhi, mapunan sang sini nga kalinong. And this is going to happen because in the whole new way of life, ang Ginoo mag-invade every aspect of your life if you allow Him to make it happen. So, Luke 2:14, nagahambal man, Glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom His favor rests. Usually daw, mga pang-Christmas ganiya. Pero, ari lang, kung ang bugay sang Ginoo, kag ang kalinong sang Ginoo, mag-rule sa inyo, then, mag-hatag sa inyo sang maayong kabuhi o kon kalipay. So, but if you want peace of God, balam mo kung ano, you must worship the God of peace. Huh? Ang inib lang ang pagsimba sa Ginoo, yung pag-worship siya, kung nag-declare ka nga, God is the strength of my life, hindi ka maluyahan. No? If God is a sovereign Lord and Master, He is the awesome God, then you are not going to be worried or afraid. But God, no? The Lord is the light of my salvation. Of whom shall I be afraid? Why God? So, here is something. Kapin pa kun hala, kakanta ka abi, no? Kakanta ka sa Ginoo. Ang ininga pagkanta, it focuses you, your body, your soul and spirit, and it focuses you on God. Amo na ganin sa buwas blautod. Sa inyo ang panimbahon, kanta, no? Great is thy faithfulness, the goodness of God, kag iban pa ng mga matahom ng mga ambahanon. And that is why, even as we want to claim sa ginatawag nga limitless peace, limitless grace, no? Buffet. Buffet. Then we can enjoy special living. No? Mangin matambok ang aton ng mga tagipasuon, kag malinong ang aton ng mga panghunahuna. And so, my dear friends, even as we end, balam ko na, no? Ang isa kabutang mahimugin naton, isipon ta ang mga bugay nga ginahatag sa Ginoo sa aton ng mga kabuhi. Kagamuna ang ambahanon sa pagtakop.

0: Well, Todd, is pagisipa, no? Ang bugay sa Ginoo, and you will have a great peace of mind, no? Kag ang bugay sa Ginoo pertigil. So, my dear friends, even as we end, no? Inchindihan tayo kitigapan ang ining ang bugay sa Ginoo, ara na kita, tungod niya ini sa karigalo. But we need to understand as well that we need to work out our salvation. In other words, for what grace that we have received, tiyan mo na, and nga may equal man na nga mga binuhatan nga ginimo. But again, gumpisa ini sa bugay sang Ginoo, hindi not the other way around. So again, have a meaningful worship tomorrow. Kag kabay pa nga ang Ginoo gid makapakamayos inyo bisan pa sa pagpaway ninyo sa sining gabi. Agutog bas ma, may ara ka mga kabaskog sa pagsimba sa iya. Again, this is your friend Pastor Jack praying for you.
1: Pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na mabuli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day! Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Isa ka kristohanan ng pagpanamyaw sa aton mga kauturan, kabyanan, kagsuki diri sa kahanginan na nagapamati gid sa aton programa kag nagabalik-balik upod sa aton morning prayer. Domingo kita nga adlaw subong it's 24 sang bulan sang Mayo. Kabay pang ang Ginoo magpakamayo sa aton pag padayon kag pagpamalandong sa sini nga aga. Kumusta ka mo mga Facebook friends naton? Mayong aga sa kay Tatay Roberto Makasilhig. Kabalo ko tayo nagpamati kag dira subong kag ang Dios gid ang mag-bless ang imo mga adlaw-adlaw nga pagginawi sa imo pamilya kay sa imo kabuhi ang Dios magpakamayo. Sa mga kauturan naton sa Patrick Clay, good morning. Sa mga kauturan naton dira sa Family Estrellado, Family Marañon, sa Laguna, San Pablo, ang Dios man magpakamayo sa inyo. Obdanay naman kita sa sining aga sa sulod sa 15 minutos ng pagpamalandong kag pagpangamuyo. Ang aton pagpamalandong kuhaon aton diri sa Acts chapter 5 verse 42 nga nagasiling, and every day in the temple and from house to house they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. Sa Ilunggo, adlaw-adlaw dito sa templo kag sa tagsa kabalay. Wala gid sila untat sa pagtudlo kag sa pagwali sa maayong balita nga si Jesus amo ang Kristo. Nga aton diri makita ang mga utod sa Ginoo, ini nga bersikulo nagapakita sa katutom kag pagkamasinadyahon sa mga apostoles sa mga tumuluo sa una. So bisan pa sa paghingabot, iti amo ina ang konteksto, no? Ara sila, ginahingabot sila, pagpangdakop sa ila, kag pagpanghadlok, ginapahaw sila, wala agin sila naguntat sa ila misyon, sa pagtudlo, kag sa pagwali na nungod kay Kristo nga mo si Jesus. So makita naton nga wala sila sa duha ka lugar. No? Or ara sila sa duha ka lugar, nagawali sila sa duha ka lugar. Una, makita naton sila sa templo para ini sa public nga kagmadamo ng mga tao, no? Publiko ini kagmadamo ng mga tao, dira sila nagawa pangwali, nagapangtundo. Sa mga balay man, makita naman nato nina para sa personal kag mas madalom nga pagtudlo. Kaya mo yung ginahambal rin, no? Adlaw-adlaw dito sa templo kag sa tagsa kabalay. Wala gid sila naguntad sa pagtudlo. So duha ka lugar ang ila ginatudtuan. Now, kinatudlo nila, no? Nga ang pag-ambit sa mayong balita hindi lang para sa simbahan kundi sa tanan nga lugar sa publiko kag sa pribado nga kabuhi. Kag dapat amo man kita sina, no? Kung may kahigayunan sa sulod sang balay or sa sulod sang simbahan, istoryahan kag isugid nato ng Ginoo nga among manluluwas kay si Kristo Jesus. So ang pulong nga wala gid sila untat, nagapahayag sang ila matinumanon nga pagtuo. No, their faith was obedient to do that preaching and teaching whether in the house or in a public places. So tungod nga nakilala gid nila nga si Jesus amo ang Kristo, hindi gid nila ini mapunggan nga ipahayag. Ti makita nato, no, they were under threat ara ang mga paghingabot, na pangpigo sila, na pangdakop sila, pero wala untat kay nga man. Sige sila kay bangod sa kamaturan na they know what they are believing and they know what they are preaching. Sa so, umunang makita nato dira. Kung aton gali ini pamalandungan, makita nato ng utod sa Ginoo ang dapat kita magpabilin nga matutom adlaw-adlaw. Hindi lang sa Domingo, kundi sa kada adlaw na nagakabuhi kita. Dapat kita magmatutom sa pagpanaksi. Kung may kahigayunan, kaginalid kita sa balaan ng Espiritu, himuon tagid ina. Gamiton ta ang tanan ng lugar. Di ta magpili sa lugar. Kung ikaw isudyante sa eskwelahan, kung ikaw nagatrabaho sa imo lubrahan, kung ikaw ara sa inyo panimalay, kag may mga hindi pa Kristohanon sa pamilya mo, sa komunidad, bisan diin, kung may kahigayunan, magsugid kita, magwali kita na hanungod sa manuluwas sa misaya nga mo ang Kristo, nga mo si Jesus. So magkabuhi kita nga mangin maisog, di kita mahadlok, no? Bisan may kahadlok o kon kabudlayan, wala, yun lang gihapon. Kaya hindi nato nini paguntatan. Kaya dapat ibutang naton nga si Kristo ang ara sa sentro. Ang mensahe amo si Jesus, hindi kita, hindi ang aton reliyon. Mga utod kag mga abyan sa aton pagkabuhi, ang sentro amo si Kristo. Bisan ano pa kita ka enthusiastic sa aton grupo, sa aton reliyon, pero kung sala ang sentro hindi si Kristo sa aton pagkabuhi kag sa aton mensahe, hindi ina iya intakto sa atubangan sa Ginoo. Ngayon, dapat kita magpangamuyo. Dapat naton, padayunon ang pagsugid sa kaluwasan nga ara langgin kay Kristo Jesus. Magpangamuyo kita. Ginoo, tagae kami isang pariho nga katutom sa mga apostoles. Buligi kami nga mag-ambit sa imo pulong adlaw-adlaw. Bisan diin ako, diin kami makadto. Hatagi ka ami sang kaisog nga magapadayon bisan may pagsulay kag kabuhi. Dapat Ginoo kabay pa nga mangin matuod nga si Jesus amo ang Kristo sa among tagsa sa pagkabuhi. Kag ini Ginoo dapat padayunon kag indi namon pag-untatan. Nagpasalamat man kami o Dios sang imo kaayo kag katutom sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Ginadayaw ka namon sang bag-ulang gid nga nabutang Ginoo nga network issue na temporary took the station of the air has already been resolved. Salamat nga nasolbar ini kag makapadayon kami sa pagpangamuyo nga maging stable kag maging uninterrupted moving forward. Lord, we're praying for the fundraising projects kag ang 1143 DCMR nang inisa ka maayong makita namon kag pagdayaw namon sa imo sang imo katutom sang 557 radio units nga na-raise as of May 10 kag sang 1000 PM radio fund drive. Ginoo, salamat gid sang initial progress sa maintenance kag repair sang DCMR buildings. Sa life-changing Cebu up 98.7, we're praying for the right contractor to lead the structural reinforcement and repair of the station tower. Ang community radio Zamboanga 1116 DXAS, nagapangamuyo kami for wisdom sa pagpili sang taktuman nga contractor nga maka-discern sang kag ma-identify ang most suitable location for the studio relocation. We even pray for provision sang vehicle to support station operations. We pray for the FABC mobile app, Lord. Kabay pa mag-increase kag mag-engage kag damo pagid ng mga listener ang maka-download sa mobile apps sang 702DZAS, the New J, and even Lord sang app 98.7. Kabay nga ang Ginoo gid ang magagiya sang smooth operation sang upcoming releases. We are praying for the FABC 70th anniversary. We pray for guidance, even Lord sang overall committees na involved for smooth coordination among team. We also give thanks, Lord, for your faithful partners and sponsors. We pray even nagadayaw kami sa imo sang mga nag-registered kay nagapangamuyo na ma-encourage pagod sila nga mag-attend on site. Lord, ang 702DZAS Agapay ng Sambayanan, Manila. We're praying for wisdom and programming and operations for the 70th anniversary. And kabay pa, ang ikaw ang mag-equip sa mga team sa digital video production. Ang 98.7DZFE The Master's Touch Manila. Kabay pa, Lord, ang wisdom sa pag-ihimo sa mga pagparar sa mga programs. Ikaw, Ginoo, ang magagiyagid. Ang 98.7DZFE, the Master's Touch, we pray for wisdom and smooth operations of the station manager, manages ongoing health concern. Ang 1143DZMR Missions Radio, Santiago Isabela. Nagpangamuyo kami para sa kaalam, kagkusog, para sa mga technical staff, samtang nagaplano kag ginadala nila Ginoo ang renovations kag ang repainting sa station building. Praying sa mga staffing needs as well as good health and protection for all staff and program partners. Ang Care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Kabay pa additional staff, Lord, na mag-serve with the same heart, passion and calling from the Lord. Praying for the strength and good health and renewed energy for all staff, especially the technical team nga sa diin Ginoo nangin continuous duty kahit limited Ginoo ang manpower. Praying for the faithful volunteers in programs, operations and ministry, and for God's provisions for staff, children's needs, school and other expenses. Ang 1233 DYBS the Sweet Voice of Salvation in Bacolod. Praying for programming, direction, and guidance in digitalization, additional program suppliers, even Lord, ang wisdom, guidance, and good health for the DYBS team, provision for a new location, provision for daily operations, strengthened donor support, care, and protection of the transmitter. Lord, ang app 98.7 DIY FRFM Life Changing Cebu, the new programs, kabay mangin effective ini Ginoo sa mga listeners kag madala pa sila kay Kristo. We pray for the successful preparation and hosting for the listeners cafe on May 21. Kabay pa Ginoo ini nangin successful with the theme What's in Your Bag featuring campus missionary Heidelberg Ebol and so kabay pang resulta ikaw ang magpakamayo Ginoo. For that strengthening of donor relationship, we pray for 97.5 Tacloban, kabay Panginoo ang safety kag protection sa broadcast equipment. We ang preparation for the 18th anniversary, kabay Panginoo ang provisions kihatag mo gid kag ang participation sa donors and partners. We pray for smooth process for new staff requirements, wisdom, good health and guidance in preparations and direction toward digitalization. 1116 DX is Zamboanga, Ginoo. Pakamayuhon mo ini, mag-increase ang local support. Kag Diyos gid mag-bless sa mga listeners. 103.3, the new J, DXJLFM. Positive choice, kagayan di oro. Lord, strength for protection and healing for staff and even currently experiencing cold and cough. 106.9, DXJR, FM Radio, Gandigan. We pray for the transmitter issue involving loss of power and kabay pa Diyos ini ma-address ang good health protection and provision for the staff and the equipment. Ang special ministries, Lord, we are praying for MNS Media Network Services, wisdom and clarity in all broadcasting and ministry initiatives, and that God would direct every effort toward greater impact. Ang SBX shortwave broadcast, we pray for strength, protection, that God would enable effective outreach and unreached communities across Asia. We pray for BXE Broadcast Engineering, Lord, wisdom. And even we pray for the resolution of ongoing online system, you know. Praying for Philippines, our nation, oh God. Ang nagkatabo subong kag ang mga crisis sa politika, sa leadership, Lord, imo ini Ginoo talupang doon. We even pray for the Senate crisis na nagkatabo subong kabay pa ang justice ang mga pangibabaw. We pray even for Israel and Middle East, ang padayon nga nagkatabo between Israeli forces and Hezbollah, kabay Lord matigayon nila ang peaceful amicable settlement. And even we pray for US and China as of May 2026, kabay ang Sudan civil war mag kabay hindi na mag-escalate further leading to major war kag mag-angkod sa kalinong ang mugos sa kalibutan para mapadayon Ginoo ang imong mga pilikoton. We pray that your blessings will be upon us and every one of us in every place, in every nation, in every country sa diin may ara sang ministry ang FEBC. Kabay ang imong ngalan mahimaya sa amon tunga sa sadlaw nga tanan. Ini nga mga pagamuyo ginasambit sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Dalihaw ng Diyos sa sining aga. Salamat sa inyo pag-upod sa liwat. Ako gali si Pastor Nick Gomez sa Father's Clay Baptist Church dira sa Sumbag. Kabay pang Diyos ang iyagugma kag pagpakamayo o pabilin sa aton tanan. God bless everyone. Happy Sunday.
3: The time right now is exactly 5 o'clock.

Bernaton, kagnangin madinaugon kita, kagnangin maayo pagidkuntani ang aton pagatubang sini. Ugaling ko isa tungod man sa bugal naton, hindi kita ya gusto nga buligan. Ukon, basi, wala lang sa may nakanutar nga dapat tani bululigan ka. Amun niya kung aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton gali. Sa isa katumuluo nga manugbulig, kinanglanon niya ang isa katigipusoon nga sensitibo sa paglantaw sang iya nga utod. Kay may mga tinion nga mga musta kita, ka magbal utod, kamusta ka? Mambala siya, asa bugay si Ginoo, okay man. Maayo lang ko ah. Pero sa tutod sa likod, sinabaw kung kabalo ka lang utod. So we need sensitivity nga makita naton ang kaimtangan sang aton utod sa likod sang iya nga yuhum. On the other hand, sa ginabugatan, we need humility nga mapainubuson kita. Mapaubos naton kagulingon, admit raw naton, hindi naton kaya kag mangayo kita bulig. Importante gid ina. Mangayo gid kita bulig. Kay kon hindi ka ni kita makapabulig, di ano matabo? Wala man Japon sing pulos. That's why kung aton yung alantahon sa pulong sa Ginoo, may mga tinion gid niya ibutang kita sa Ginoo sa isa ka sitwasyon. Padalahon niya kita sa isa ka lulan nga hindi naton dali-dali makarga, mapasan, madala. Kaya tinutuyo dira, agod nga matuduan kita nga mangin mapinaubuson, agod nga mangkapangayo kita bulig sa aton isigapariyo. May mga tinion man nga ibutang kita sa Ginoo sa aton atubangan, ang isa kautod naton nga kinangnanon sa aton bulig. Kagpaagi sini, hatagan kita sa Ginoo sa okasyon nga mapakita naton ang aton Kristohanon nga pagigugma paagi sa pagbulig. Ti amu ini ang pagtulunan nga makita naton subong sa pulong sang aton Ginoo. Aton ini nga paga padayunon sa pagtuon. Ang isa lang kabutang nga ginapahayag sang pulong sa Ginoo sa aton. We have this moral responsibility to bear one another's burdens, to help our burdened brother. Kay isa ina kapaagi nga makapanglakaton kita sa sini kalibutan nga may kaisog sa tunga sang sini nga kalibutan naton nga napunan sang kagamo kagwala sing kausayan. Sa madaso naman yung broadcast naton, ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob

higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan. Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Maayo nga aga sa imo abiyan nga padayon nga nagaupod sa aton sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo kada Domingo sing aga kagabay pa ang Ginoo gid ang magapakamayo sa isa kay isa sa aton samtang kita nagaaman sa aton nga pagpangalagad sa sininga adlaw. Kagabay nga iyang gugma kaayo katutom kag pag kaupod manginyara gid sa isa kay isa sa aton sa makuturan naton sa kaigbisyahanan diri sa ASCO Ministries. Kagsubong man sa kabukiran sang kabangkalan, kabay pa nga masapuan kita gyapon nga nagapadayon nga nagapangalagad sa Ginoo. So we'll be talking this morning about family. Atong yung mensahe sa aga makita sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 1 hasta 5 kag ginantitulan nato naton pagpamalandong sining aga When I Think of My Family. Ano nga bal rin ni Apostle Paul sa taga Pilipos sa tumuloo sa Pilipos kapitulo 1 sa bersikulo 1 hasta sa 5, ako si Pablo, kagkaupod ko si Timoteo, nga kapariho ko, nga ulipon ni Kristo Jesus. Nagapangamusta kami sa inyo dira sa Pilipos, kamo nga mga katauhan sa Dios, nga ara kay Kristo Jesus, kaupod man sa mga nagadumala sa inyo, kag sa ila mga kabulig. Kabay pa nga mabaton ninyo ang grasya, kag kalinong halin sa Dios, nga aton amay, kag kay Ginoong Hesus Kristo. Nagapasalamat ako sa Dios kada madumduman ko kamo. Nagakalipay gid ako kada pangamuyo ko para sa inyo tanan. Tungod kay kaupod ko kamo sa pagpalapnag sang maayong balita, halin sing pagbaton ninyo sini hasta subong. So nasiguro ko gid nga ang Dios nga nagsugod sa paghimo sang maayong nga butang sa inyo, magapadayon gid sa paghimo sini hasta sa adlaw nga si Kristo Jesus magbalik. Kabay ang Ginoo magpakamayo sa inyong pulong aton pagapamalandungan sa siningat yon. When I think of my family, anong nag-aabot sa imo panguna-una every time you think your own family? Damo sa mga balatsyagon nga nag-guwa dayon sa aton nga mga balatsyagon sa mga panguna-una, nanungod sa aton panimalay, ara ang gugma, ang kalipay, ang kabalaka, ang pagpasalamat sa tanan nga mga membro sa ato panimalay, pero hindi man malikawan nga ara man ang mga kasakit, ang mga kabudlayan, ang mga kapigaduhon, kaguisa ang mga pagtilaw nga na experience sa panimalay, ang misunderstanding, ang paglalisay, ara ina party na tanan sa aton nga pag-uupod bilang isa ka membro sa panimalay. Diri si Apostle Paul was writing from prison. He was in the prison cell. Kag iya dirigin pakita ang iya nga kabalaka sa iya nga spiritual family sa Pilipay. Sa Pilipos, nga mga tumulo. Nga despite sa iya nga mga kabudlayan, especially nga ara sa sud sa prison, pero iya tagipusoon is napunan, not with bitterness, but with joy. Every time nga madumduman niya ini mga tumulo sa Pilipos, most especially sa Pilipos nga iglesia. Gipakita diri ni Apostle Paul a powerful model for how we can think about and relate to our own families, both biological family and spiritual family. That is why yung ginplaster niya gidi ka ginpahayag ginpabutyag gidi niya blatsyagon silingada sa verse 3, I thank my God every time I remember you. Dako gid ang iyang pagpasalamat sa Ginoo sa kada tion nga madumduman ko kamo. So ina nagapahayag sa inatawag nga close and positive relationship among these people, among these believers at Philippi. Nga nabatsagan kag na ginakahidlawan ni Apostle Paul ining mga tumuluo sa Pilipos tungod sa ila dako nga kabalaka kag pagpalangga. And this church is the only church that supported Apostle Paul financially sa tiyon niya si Apostle Paul ara sa kabulayan sa sulod sang prison. Kamo na siya niya da sa Philippians chapter 4 verse 13 and verse 19 that my God, not only I can do all things through Christ who strengthens me, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. So ina nga bersikulo, whether we like it or not, we sa na miss most na misinterpret naton ina nga bersikulo nga ginaklaim sa tanan. Inagaling nga bersikulo para lang ina sa mga tumuluo nga matutom nga nagasuportar sa alagad sa Dios kaysa buluaton sang Dios. So ikon ikaw isa kautod nga matutom nga nagasuport sa alagad sa Dios kaysa buluaton sang Dios, you will be provided. My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Pero hindi natin yun na maklaim sa mga tao nga hindi matutom sa pag-alagad kay hindi matula na nag-suporta sa bulatun sang Diyos kay sa mga alagad sang Diyos. So I hope nangin klaro ina sa atin. So diri, gin-express ni Apostle Paul, I thank my God every time I remember you. So ano makita natin diri? Every time when Apostle Paul remember this spiritual family sa Pilipos, he has a heart of gratitude for this family or for his family. So, amuning una nga makita ka dapat nato ni practice a heart of gratitude for our family. For my family, for your family. Said that sa verse 3, I thank my God every time I remember you. Paul doesn't say, I remember your flaws or I remember the problems. Instead, ginpili niya ang pagpasalamat. Hindi malikawan ini mga tumuluo. Ang pagsulod ni Apostle Paul pagkadto ito sa Pilipos, hindi mahapos or what I mean is that hindi manami kay pagsulod ito, he was being beaten, he was persecuted. Grabing kasakit nga na-experience niya. Tikon mo lang doon sa tawhano lang ato yung Blatsagon. Kunara ka sa ibang lugar, ka madumduman mo ang natabo sa imo dito sa Pilipos, malain, buot mo ang magagawa guro sa imo nga tagipusoon sa imo baba guro. Hindi pagpasalamat, kundi ang pagbasol, ang pagpakamalain sa mga sitwasyon nga na-experience ni mo dito sa Pilipos. Pero sila ni Apostle Paul, he chose to be thankful to God. That's why niya, every time I remember you, niya, hindi ko yung nadumduman ang kabudlayan, ang kasakit, ang pag-antos nga na-experience na akong pagsulod sa pagkanto na akong sa Pilipos. Wala ko yung dunduman ang mga problema, ang mga kasakit. No? Kundi si Apostle Paul gin-express niya ang iyang pagpasalamat sa Diyos tungod sa kabuhi sa mga tumuluo sa Pilipos. Yes, matuod ang aton panimalay hindi perfecto. There are misunderstandings, differences, and even wounds. Makatag kita kasakit. Kitang mga membro sa sulod sa panimalay, kita pang isa ang naghahatag una kasakit sa mga kaupod natin sa sulod sang panimalay. But Paul teaches us a discipline. And what kind of discipline that is that? To choose to remember with thanksgiving. Nga, una-unao natin, dumdumo natin, ang pagpasalamat rather than ang pagpakamalaot sa aton nga panimalay. Think of the sacrifices your family made for you. Think of the love shown of the members of the family, even nga imperfect man. Nga hindi gid bugos, pero at least ara ang gugma. And think of the shared history and moments of grace nga na-experience natin sa sulod sa aton nga panimalay. So, nga dapat himuon natin ina because gratitude changes how we see people. It softens our hearts. Amo na nga, kung una-unaon talang yung mga positibo, kag una-unaon talang ang mga maayo, nagapamag-anina sa aton balatsagon, nagapahumok sa aton mga tagiputig ang mga tagipusoon. Pero kung ang madumduman talang ang mga kasakit, ang mga paglinanisay, ang mga pagbinanggianay, ang mga pagpakamalaot sa isa kag isa, ang pagkahisa, nagambug at pagid ang aton tagipusoon kay nagatag pagid ina sang kagamo. Pero kung busla naton sang pagpasalamat, pag-appreciate, pagpasaylo o pagigugma, nagabag-o man ang aton nga pagtan-aw sa aton nga utod. Bisan nga may diferensya, pero mas nagalabaw ang gugma te nagapahumok ina sa aton nga tagipusoon. Kay nung pulong sang Ginoo nagsiling, love covers the multitude of sin. Tanong application niya ba ko ato diri? So every time when we think of our family, kabay patani ang aton nga madunduman o kung magapanguna sa aton pangunauna, hindi ang mga reklamo, hindi ang mga negatibo nga mga balatsyagon, kundi ang pagpasalamat. Ang kalipay, ang gugma sa likod sa mga imperfections kag misunderstanding naton sa membro sa aton nga panimalay. So ask God to help us shift our perspective from negative or being nag-complain into a positive spirit that is ready to forgive, to offer love and acceptance sa tagsa-tag sa kaming brosang panimalay. So, muning unang kinaiya o kung isa ka balatsyagon nga ginpahayag ni Apostle Paul every time every time we think of our family, a heart of gratitude for our family. Piliyon naton ang pagpasalamat rather than ang pagreklamo sa tagsa-tag sa ka mga membro sa aton nga panimalay. Kagikaduwa, a spirit of joyful prayer for our family. Kasi that's a verse 4, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Sino kong kanami, no? Paul not only remembers them, but he prays for them. Isa sa mga bagay nga mabudlahi moon ang pagpangamuyo nga pakamayuhon ang mga taong naghatag kasakit sa aton. Mabudlay na. No? Proceed si Apostle Paul nagatudlo sa aton nga hindi lamang madumdumon naton ang mga membro sa aton panimalay, kundi pangamuyuan tagid ang tagisa ka membro sa aton panimalay. Even though nga may mga kasakit, may mga frustration nga na-experience kita sa isa kag isa. So, we need to pray joyfully, not reluctantly, but si Apostle Paul with joy, nga may kalipay kid. Joyful prayer. Paul states that he prays with joy for the Philippians in all his prayers. At tanan niya nga pangamuyo, ginpahayag niya ang iyang pagpasalamat. Hindi ang mga kasakit nga na-experience niya, kung madunduman niya ang pagkanto niya sa Pilipay. Prayer is one of the greatest gifts we can give to our own family. We may not be able to fix everything, but we can bring everyone before God. So, bisan ano kalain sa buot kong isang ato niya na-experience yan, pero hindi kita magkalipat gihapon sa pagpangamuyo. Kung mangamuyo kita, may kalipay gihapon sa pagpasalamat sa Dios sa membro sa ato niya panimlay. So, pray for healing in broken relationships. Pray for guidance and growth sa tagsa ka membro sa aton panimalay. And pray with expectation, not despair. So sa din Apostle Paul, joyful prayer means trusting that God is at work even when we don't see immediate change. Sa hindi naton pa dali-dali nakita ang pagbago sa tagsa ka membro sa aton panimalay, kag unabis kita mismo dapat una kita nga magbag-o man sa mga batasan, sa mga attitude, sa mga treatment man naton sa membro sa aton nga panimalay. Nga kung kita, madaasig kita kung isa mag-judgment, madaasig kita magkitanaw sa mga diferensya sa aton otod rather than sa mga maayo nga nahimo man nila sa aton. So, instead of worrying about our family or misjudging our family or paghimo sang hindi maayo para sa aton panimalay, bago na una sa mga bagay nga nakatagasakit sa aton, let's turn those thoughts into positive attitude and most especially turn it into prayer. Sabi ni Apostle Paul, not only we need to have a heart of gratitude for our family, but also we need to have a spirit of joyful prayer for our family. Verse 4, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. So hindi ako malunduman ta membro sa panimalay ta ang instead nga kalipay kay mapangamuyoan sila ang ato niya mo ang pagbasol, ang pagpakamalaot, kag hindi kita kapangamuyo para sa ila. So kabay pa, this is a good reminder for each member of the family that we need to be thankful for our family every time we remember them, we think of them, but also we need to pray for each one member of our family with joy, with consistency, nga it's our love for our family to pray for one another. So remember, prayer is one of the greatest gifts we can give to our family. Yes, we may not be able to fix everything, but we can bring our members of the family before the throne of God. Nga ginugid, padayon nga maga gamit sa isa ka isa sa aton, kag maging example kita, kag maging blessing kita sa iban nga mga panimalay sa palibot naton, especially sa aton nga spiritual family. Not only our biological family, but also to our spiritual family. So padayon natin ini sa dasong Domingo. Ininyo alagad si Pastor Levi Luares ng Colosan Life Church, ang ginugid magpakamayo sa aton tanan-tanan.
1: Kabaing nga ang pagpanumdum sang pulos ang Dios magapabilin sa inyong mga tagipuson. Basi, malipat ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Kay Ginoong Hesus yara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag san kamatuoran. Yari ang kubos ninyong alagad.
1: Maayong aga and a blessed Sunday sa tanan nga tagpalamati sini nga programa sang DYBS. Inakalipay ko gid nga makapanamyaw sa inyo tanan. Ari naman kita magapamati sang mensahe o pulong sang Dios. Kay ginakalibay naton nga padayon ginawaragwag ang pulong sang Dios sa kahanginan. Ini si Pastor Fredeline G.G. Panerio. Kamusta mga pinalangga naton nga tagpalamati sini nga programa sang kahanginan sang DYBS? Salamat nga padayon kita nga naga-tune in sini nga programa tungod ini importante gid sa aton kabuhi. Ang pulong sang Dios amo ang pagkaon sang aton kalag kag nagahatag sa aton sang kalig-on kag kusog sa pag-atubang sa mga pagdilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Gani ginaagda ko kamo nga magpadayon gid sa pagpamati sang aton programa diri kag kun maluyag kamo magsimba ang aton simbahan Bacolod Evangelical Church bukas nahamtang ini sa corner Rosario San Juan Streets Bacolod City sa atubang ini sang DepEd Bacolod. May ara kita lima ka panimbahon diri kun Sunday. May 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., kag 5 p.m. Pili lang kamo sa sina nga mga oras ang panimbahon. Kita ay kita. Welcome gid kamo. Kag updanay kita sa pagsimba sa aton Dios. Ang aton text makita sa Mark chapter 2 verses 1 to 12. Kina pangabay kamo nga mag-open sang inyo nga mga Bibles, kay magabasa kita. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, "A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralyzed man carried by four of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, 'Son, your sins are forgiven.' Now, some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, 'Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone?' Immediately, Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, 'Why are you thinking these things? Which is easier to say, to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat and walk? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins.' So he said to the man, 'I tell you, get up, take your mat and go home.' He got up, took his mat, and walk out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, 'We have never seen anything like this.'" Salamat sa pagbasa upod sa akon. Let us pray. Our Heavenly Father, ari kami nga mga kaanakan mo, seeking your presence and guidance sa amon kabuhi. Gina-acknowledge namon nga kinanglan kami sang imo guidance kag directions adlaw-adlaw namon nga pagpangabuhi. Sa amon pagpangabuhi, may madamo nga mga pagdilaw kag pagpanghangkat abang nagapasalamat kami kay ara ikaw nga nagaupod sa amon. Nagapabakod kag ang imo mga promesa wala nagakapaslaw. Father, we pray nga mangin align kami sa pagpamati sa imo tingog, mangin mabinatyagon sa imo leading kag mangin masinulundon sa imo pulong. Ginoo, kanami sang panghuna-huna nga natuon sa imo kay paagi sina makaangkon kami sang kalinong. Buligi kami Ginoo nga mangin channels sang imo gugma, agents sang imo kalinong kag representative sang imo ginharian. Help us nga i-prioritize namon ang amon relasyon sa imo kag unahon ikaw sa amon kabuhi. Ang amon mga tagipusoon nagkasubo tungod sang tension sa Senate, doka dramatic kag chaotic na gid ang mga hitabo. Ginoo, gina-interest namon initanan nga hitabo sa imo. Please intervene, Lord, kagabay nga magluddag ang kalinong kagatawhayan. Kagabay nga hatagan nila sang pagtamod, ang mga problema sa gatong agud maglubo pagid ini. Praying for healing sa tanan nga nagamasakit, ang amon shut-in members, nagapamatikid tagsa ka Domingo sa imo pulong, kag ang tanan-tanan nga nagapamati, pabakuda ang ila pagtuo Ginoo, kag himon iman ang tanan-tanan nila nga kinanglanon financially, kag sa tanan nga aspeto sa ila kabuhi. Nagapangamuyo man kami sa mga panimalay sa mga kauturan namon nga nagtaliwan, haksa sila sa imo pagpalangga, atagi sila sa kalinong sa panghuna-una, kag pahagan-hagana ang ila kasakit. Lord, pakamaayuha ini nga programa sang DYBS. Opti kami, Lord, sa amon pagpamalantong sang imo pulong. In Jesus' mighty name, amen. Ang faith is trusting Jesus. The trust connects us to Him, activates our gifts, and holds us one together. So the body of Christ is actually built, not just organized. Kagdiri sa aton text in Mark chapter 2 verses 1 to 12, ibaluon ta kung ano ang nakabuild up sa paralytic man. Hibaluon anay naton ang background sini nga text. Si Jesus nagbalik sa Capernaum, isa ka importante nga lugar kay amo ini ang ministry hub ni Jesus. Ang balay nga ila nahamtangan iya ni Peter nga ginaistaran temporary or ginadayuna ni Jesus. Dito nagwali si Jesus. Wala na sulat kung ano ang ginwali ni Jesus, pero ini nag-emphasize ang preaching ministry ni Jesus. Sang nahibalaan sa mga tao nga ato dito si Jesus, nagkadto sila, kagkadamo-damo sa ila hasta nga napuno ang lugar, kag nagaginutok na. Kag ang pertahan, hindi na maagyan. Nag-abot pagid ang apat ka mag-abyan nga nagatuwang-tuwang sang mat nga sa diin nagahigda ang isa ka paralitiko. Tungod hindi sila kasulod sa pertahan kay puno na, nagsaka sila sa atop. Ginguhab ini kay gintuntun sa atubang ni Jesus ang tawo nga paralitiko, agud ayuhon ni Jesus. Hibaluon naton ang tatlo ka punto nga naging rason sang pag-ayo ni Jesus ining paralitiko. May tatlo kita ka F diri. First point, forgiveness is the foundation. Ang verse 5 na kasiling sa hiligay nun, kagsang nakita ni Jesus kung daw ano kadako ang ila pagtuo, nagsiling siya sa paralitiko. Anak ko, napatawad na ang imo mga sala. Kung balikan naton ang doctrine of men, madumduma naton nga kita nga tao is a three-partized being. Kag aton ina matun-an sa libro sang Genesis sa diin gintudlo ni Moses kung paano sang Diyos gintuga ang una nga tao nga si Adan nga nangin amay sang bugos nga katawhan sa kalibutan. Sang gintuga sang Diyos si Adan, nagkuha siya sang yabok sa latagon. Gintimol-timol ini, fashioning it like a potter, kag amu ato, ang naging physical body sang tao. The first part of man is the physical body. Next, ginhoy pa niya ini sang espiritu. The second part is the spirit, kag ang ikatatlo, amo ang soul o kalag. Amo ini ang aton tatlo kabahin, body, spirit, and soul. Sang pagtugan niya sang lawas, may gingamit siya nga material nga amo ang yabok. So, ang lawas halin sa yabok. Amo ina, nga kon magdaliwan ang tawo, ginalubong, kay nagabalik ina sa yabok, bisan pa i-cremate. Ang ash is also a type of dust. Tungod nga ang lawas halin sa yabok, mamalat yun ini, corruptible or perishable. Madinulunton, amo na nga nagamasakit kita kay hindi ini permanente ang aton lawas. Ang paralytic man, gindala kay Jesus sang iya apat kaabyan. His condition suggests a severe physical limitation. Kay nga nagahigda na lang siya sa bed. Wala gid siya sang sarang mahimo. Kay hindi siya katindog. Ang iya paralysis was severe, ginatawag ini nga quadriplegic, a medical term for a paralysis of both arms and legs. Ang iya sini nga masakit is possibly due to a spiritual issue. Kay may common belief nga kon magmasakit ang tawo ina tungod sa iya sala nga wala napatawad sang Dios. So ang ugat sang masakit amo ang sala. Kabalo kita nga it is a reality gidman. Bisan sa aton previous nga government officials kun madakpan sa ila corruption and crimes against humanity, mahatsit abaw mangin troubled ini kay nag-struggle kag perte ang stress ara ang guilt and shame and sigida dayan mamasakit. Amo na nga ang kalabanan sa ila nung ginaha house arrest or hospital arrest kay man gamasakit. So it is a reality nga ang tao na gamasakit kay may ginatago-tago nga sala. Pwede nga corruption, immorality, kag kun ano pada klase nga sala. Basta sala, ginakangil-aran ina sang Dios. Sa aton text sa verse 5, siling diri ni Jesus, "Son, your sins are forgiven." Ginpatawad ni Jesus ang paralytic man. Na-notice naton nga antes si Jesus ginayo sa iya physical condition, ang paralytic man, iya anay ini ginpatawad. Gin-address anay ni Jesus ang kinanglan sang kalag. Ginpatawad ni Jesus ang sala, this means gin-heal siya spiritually. Amo ini ang pinaka-importante kag pinaka-dako nga gin-perform ni Jesus sa sining tawo. Kay ini nga butang is eternal, kag amo ini ang misyon ni Jesus na mahatagan sang kaluwasan ang kalag sang katawhan. So nahatagan sang kalinom kag kahilwayan ining tawo. Ang sala amo ang nagasiparar sa aton sa Dios, pero ang forgiveness amo ang nagareconnect sa aton sa Dios. Pareho man bala sang isa ka kahoy nga ginutod hasta sa iya gamot, mapatay ina. Pero ang pagpatawad sang Dios amo ang nagarestore sang aton ugat sa iya. Amo na nga kun may guilt sa aton tagipusoon, we need to repent. This is pagbuya kag pagtalikod sa sala. Kay paagi sini maangkon ang spiritual healing. May spiritual renewal kay before sina patay sa sala. Tungod na heal ang tao spiritually, maangkon man niya ang kaluwasan sang kalag kag later physical. So aton nakit-an ang healing sa tripartite being. Ang kabug-usan sang tao, amo ina nga kun may sala kita nga ginahuptan sa aton tagipusoon, iula naton ina sa Dios. May repentance agud kita makaangkon sang kalinong kag ma-heal. Ikaduwa, faith brings the breakthrough. Verse 5, nagasiling, "When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, 'Son, your sins are forgiven.'" Wala na saysay diri kag sa Synoptic Gospel books
2: nga Matthew and Luke ang pagtuo sang paralytic man. Kay hambal dire, when Jesus saw their faith, it means nakita ni Jesus ang pagtuo sining mga abiyan sang paralytic man. May determination kay naghimudo sila. Nangita gid sang paagi nga mabutang sa tubangan ni Jesus ini nga tawo. Perti ang effort nila nga guhaba ng atop. Perti ang ila pagtuo nga maayo ni Jesus ining paralytic man. Wala kita kahibalo sang likod sini nga istorya kun bala ang paralytic man mismo amo ang nangabay sa iya mga abyan nga dalon siya kay Jesus. Kay kun amo sina aton gid mahibal-an nga siya mismo may pagtuo kay Jesus nga ayuhon siya. Paghambal ni Jesus nga son, your sins are forgiven. Wala ay han sa mga friends niya ang naghambal kay Jesus nga Lord. Ang kinanglan niya nga maayo siya sa paralysis. Anyway, wala man kita na kaibalo kay wala na apid sa narrative. Kag wala man nahibal-an kung ano kadako ang sala sining tawo nga na-paralyze gid siya. Ang iyang arms and legs. Ang isa ka butang nga very clear nga ato nahibal-an is that Jesus addressed the man's greatest need and the common root of all pain and suffering. That is man's sinful condition. Kay mas importante kaayo nga maheal ang tawo spiritually sang sa physically nga mapaimpyerno man lang gyapon siya. Kay sa tripartite being sang tawo aton natun-an nga kun ang tawo magdaliwan ang lawas maga balik sa yabok pero ang kalag maga atubang inisang paghukom. Kun ang tawo magdaliwan nga wala na heal spiritually, kalaglagan ang iya destinasyon. Balikan natun ang ginhambal ni Jesus sa iya, Son, your sins are forgiven. This statement is stating the fact nga ginpatawad siya ni Jesus kag ini nagapakita nga ining tawo may pagtuo gid kay Jesus. Gamay man o dako nga pagtuo, we don't know, kay wala ginhambal diri. Pero ang importante may pagtuo siya kag ang iya pagtuo amo ang nag-ayo sa iya. Mga utod sa Ginoo, kay matuod gid nga without faith, it is impossible to please God. So dapat may pagtuo gid kita, bisan gamay lang primero, kay madako gid ina. Bisan pareho lang sa tong mustard seed, ang pagtuo, magatubo ina sang madako, kag matayog ang kahoy. Daw kaangay man bala sang gamay nga crack sa wall sang isa ka dam, bisan gamay ina kaayo, it will not stay long hasta maghuganas gid ang baha. So, one act of faith can unleash God's power in a life. Third point. Friends carries the weight. Verses 3 and 4 says, some men came bringing to him a paralyzed man carried by four of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. The friends carried the paralytic man to Jesus. Kun aton pamalandungan, perte ka nami sang ginhimo sining apat ka friends sang paralytic man sa iya. Kay ginbuligan gid siya nila. Ginhimo gid nila ang ila masarangan agud mabuligan ining nagakinahanglan nga abyan nila. Rason nga na build up ini. Ini natabo tungod sang ila pagtuo and the presence of love and compassion in their hearts. Kag sang ginpatawad na ni Jesus ang tawo, nag-react ang mga scribes and Pharisees nga nagatinambong kag nagapamantay sa kay Jesus. Aton ina makita sa verses 6 to 7 sang aton text. Ini sila mga professional scholars nga ang specialty amo nga mag-explain sang kasuguan. Kalabanan sa ilang mga lawyer, expert sa law, kay balo sila sang kamatuoran pero wala sila sang pagtuo. Gina-question nila ang authority ni Jesus to forgive sins. Realidad gid man no nga sa time ni Jesus kadamo gid sang critics. Ining mga critics wala ambag sa pag-build up sa sining tawo nga nagakinahanglan. Ang ila iya amo ang pagpuna sang sala. Amo ini sila ang mga fault finder. Correct sila sa paghambal nga ang Diyos lang gid ang makapatawad sang sala. Pero incorrect sila sa pag-accuse kay Jesus nga blasphemer. They refused to recognize nga si Jesus makagagahom kag siya anak sang Diyos. Para sa ila, tama ka imposible kay Jesus bilang tao nga magpatawad sang sala kag mag-ayo sang paralitiko. Budlay gani patihan nila ang forgiveness nga hindi ini makita kay inward. Ano pagidayhan ang physical healing nga makita gid? Perte ang tension sini no. Daw amo-amo sa linagsanay kag tiniruhay sa Senate. Tungod gin-question nila ang pagpatawad ni Jesus sa sining tawo, ginpakita ni Jesus ang iya gahom kag authority sa pag-ayo sining paralitiko physically. Siling ni Jesus, nagasiling ako sa imo, bangon ka. Dalha ang imo higdaan kag magpauli. Samtang nagatan-aw sila, ang paralitiko nagbangon. Nagdalagilayon sang iya higdaan kag magpauli. Timan, naurungan sila tanan. Siguro kung ara kita dito, aton gin masaksihan nga nagganga ang baba sining mga scribes kag Pharisees sa pagkatingala. Ang pagpatawad kag pag-ayo sa tawo gikan sa ila masakit, tama ka imposible sa tawo. Pero sa Dios wala sang imposible, labi na gid kay may pagtuo. This may apply also sa aton church community. Ang pagtuo kag ang ginhimo sang apat kaabyan sining paralytic man, isa ka maayong example sa aton tanan. Each one of us are workers, officers, leaders, o members. Dapat mangin kaangay kita sa tong apat ka friends nga naghimudos, nagpaninguha sa pagbulig sa paralitiko. Dapat nga mangin able and available.

panghusga sang obra. Instead, mangin kabahin kita sang healing and building up the body, magbinuligay kita agud mangin mahapos ang pagtimbuok sang aton pag-alagad sa Diyos bilang isa ka panimalay sa iglesia. So, kinanglan gid nato no nga magbulig no kag magbinuligay. Kaangay bala sang rope of three strands, it holds better. With Christ as our strand, we lift heavier loads. Kung may kakulangan kita, mapunan sang isa, kag labi na gid kun ara ang Ginoo sa aton, mabakod kita sa pag-autubang sa mga challenges nga nagaabot sa aton kabuhi. So, we are all members of the body of Christ, so we will do our best to give Jesus the highest honor and glory. Amen. Let us pray. Lord, salamat sa pagpatawad mo sa amon mga sala. Ang makaangkon sa kaluwasan kag himuon kami nga parte sang imulawas, isa kadako nga pribileyo sa amon. Strengthen our faith to bring others to you. Help us lift up those who can't come on their own. Build us up in love and unity. In Jesus' name, amen.

Kabag sang kamatuoran, kinasakdag sang Bacolod Evangelical Church, kabay nga may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sining nga programa, iwag sang kamatuoran.

0: ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin, alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
1: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
0: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Eh, hindi nga niya pinapansin eh.
1: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala ah.
0: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
1: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang pakamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Mayong adlaw sa imo abyan, isa ka mainit nga pagpanamyaw sa imo alin sa Convention Baptist Bible College. Ini nga adlaw upod na magita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios, pulong nga nagahatag sing kapawa sa aton kabuhi. Mga abyan, ini ang inyo alagad Pastor Ivan Mars Cabillete, ang inyo bag-o nga presidente sang Convention Baptist Bible College. Saliwat, salamat kid sa inyo padayon nga pagsakdag kag pagsuporta sa sining aton programa sa Station DYVS, programa nga nagahatag sing kasanagan, nagahatag sing paglaom, bisan pa nagahatag sing pagpabakod sa aton nga mga pangadlaw-adlaw, nga mga ginaatubang, nga mga pagpangangkat, bisan pa sang aton hibalo sa aton Ginoo, bisan pa nagapabakod sang aton pagtuo sa aton Ginoong Hesus Kristo. Sa sini nga aga mga kauturan, ubdin ninyo ako sa aton nga pagpamalandong sang iyang mga pulong kag sa inyo nga pag upod sa akon kabay nga ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo kag ang Ginoo gid amo ang magahatag sa aton sini nga aga sing iya nga kaalam agud nga mahangpan naton ang iyang mensahe sa aton tanan. Luluyag ko nga magtamyaw sa aton nga mga kapastoran nga nag-tune in subong aga sa inyo, padayon nga pag-support sa aton programa, ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo. Salamat gid kag kabay nga ang ini nga adlaw mangin malipayon kag mangin mabinungahon gid sa inyo nga pagpangalagad sa aton Ginoo. Sa aton tanan nga mga nag-tune in sa sining station DYVS, saliwat salamat gid sa inyo tanan. Sa aton nga pagpadayon mga kauturan, luyag ko nga basahon sa John chapter 15 verse 4 to 5 ang aton nga palatkuran o kun ang sadsaran sa aton nga pagpamalandong sa sinigid nga aga. John chapter 15 verse 4 to 5, nagasiling ini in NIV version, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit for by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing." Amoy ni ang sadsaran sa aton nga pagpamalandong sa sini nga aga, kabay nga ang Ginoo magpakamaayo sang iyang mga pulong kag pagagamiton ini nga mangin palagian sang iya nga mensahe sa imo kag sa aton tanan sa sinigid nga pagpamalandong naton. Saliwat, maayong adlaw sa imo abyan kag utod sa Ginoo kag salamat saliwat sining tiun kag kaygayonan nga makapamalandong kita. You know, ang isa sa mga desires ang tagsa-tagsa ka mga tumuluo kon Kristohanon, amo nga magkabuhi sila sang siling naton na kabuhi nga meaningful, kagkabuhi nga pleasing, o kon nahamutan sang aton Ginoo. Gusto naton nga ang aton kabuhi nag-matter, kag gusto naton nga ang aton pagtuo, matuntuod na pagtuo sa aton Ginoo, kag gusto man naton nga magtubo spiritually, kag we want to make a difference sa aton palibot, sa aton komunidad, labi kag labaw sa tanan, we want to make a difference para sa ginarian sang Dios. Madamo sang mga tumuluo ang masiling natun nga very fruitful when it comes to their life as a Christian. They are spiritually fruitful. Pero madamo man sang mga tumuluo nga nagalong nga mangin spiritually fruitful sila. Maybe because they think and they feel na wala gid sing bunga ang ilang mga kabuhi. They want their lives to display sang mga fruits sang spirito, hukon sang balaang espiritu, kasubong sang pagigugma, hukon gugma, subong sang pagtuo, sang patience, kindness, kag iban pang character nga kasubong sang character ni Kristo Jesus. But the question many Christians struggle today is this:
paano kita mangin truly fruitful sa aton mga kabuhi? How can we truly become spiritually fruitful? Some people, some Christians, nagapati nga ang pagbunga o kung pagkamabinungahon sa aton kabuhi, ini makuha natin kung kita magkabuhi sing tadlong o kung maging maghimo kita sing maayo, tinuwaon natin sa aton ikasarang. Ang iban, they think it comes from being more active sa pag-join sa mga hilikuton sang ministry o kung sang simbahan. So, kita natin, may mga tao kung tumuluo nga nag-attend sa mga services sa simbahan, prayer meeting, nag-attend sa mga Bible studies, nag-join sa mga ministries like mga outreaches, ang iban pa nga mga hilikuton, sila nag-participar gid, especially sa mga religious ng mga activities. Masiling na kun nga ini nga mga hilikuton o kun ini nga mga ginahimo natun, hindi ini malain, they are all good. Pero dumdumon natun that Jesus teaches us something deeper in our passage today. Something that is we can learn kung sa diin, dinin natun masapuan ang matutuod nga paagi agud mangin mabinungahon kita sa aton kabuhi. In John chapter 15, Jesus gives a powerful illustration. Isa ka istorya, isa ka imahin, isa ka picture nga kung sa diin maintindihan natin kung anong buo silingon si Dima when it comes to fruitfulness sa aton mga kabuhi. Diri sa istorya kung sa bersikulo nga aton ginbasa, kabahin ini sa malawig o kung sa istorya niya nanungod sa the vine and the branches. Kagdirigin describe ni Kristo Jesus ang iya kaugalingon nga amo ang vine. Kag ang iya nga mga tumuluo, ang iya nga mga followers, amo ang mga branches. Kag ang Diyos nga amay, amo ang gardener. Kag ang branch siling niya diri, hindi magkakabuhi sa iya kaugalingon, hindi makaangkon sin kabuhi, hindi manourish, hindi makaangkon sin kaligunan ang vine, not until ining a vine or unless ining a vine connected. Pero ang branch, kung ang branch disconnected sa vine, it cannot live, it withers, and eventually it will die. Kagsiling niya, in the same way, amo man ini ang aton kabuhi sa aton nga Ginoo, kung disconnected kita, hindi kita mangin mabinungahon. So, ang secret, hindi actually secret, but this is already revealed in the scriptures, that the way to being or to having a spiritually or a fruitful life, spiritual fruits sa aton mga kabuhi, amo ang pag-abide natun sa aton Ginoo, ang pag-connect o kung pag-connect sa aton Ginoo nga si Kristo Jesus, tungod kay kung disconnected kita sa ila o kung sa iya, hindi gid kita mangin magbinungawan. Kasubong sang isa ka branch o kung sa nga, nga kung sa diin kung ini na detach sa vine o kung sa puno, then of course, hindi ini mabuhi and eventually mapatay ini and will never ever bear fruit. Amo ini sa silingko nga ang aton spiritual life nagadepende ini sa aton nga relasyon sa Dios. This is what it means when I say abiding in Christ. Buot silingon mga kauturan nga kung gusto natin mangin mabinungahon ng aton kabuhi spiritually, then we need to have a relationship with Christ. Kag ining a relationship with Christ is continuing. Ining a relationship with Christ is intimate. Ining a relationship with Christ is something that we need to protect, preserve, and of course, we need to value. Si Jesus nag-remind sa aton of these powerful words. Siling niya, apart from me, you can do nothing. Buot silingon mga kauturan, true spiritual fruit does not come from our effort.
It comes from remaining in Christ. It comes from being connected in Christ. Kag ang pag-remain in Christ means to live in a constant relationship with Him. Buod sa lingon sini, padayon kita nga nagatuo sa iya, padayon kita nga nag-obey sa iya, padayon kita nga nag-connect sa iya, paagi sa pagpangamuyo, kagpaagi sa aton pagdepende sa iya sa adlaw-adlaw naton ng mga pagpangabuhi. Amoy ning buod sa lingon sa relationship with Christ. Submission to His will sa aton mga kabuhi, kung ano ang kabubuton sa Ginoo, ano ang iyaluyag, kamo ang matuman sa aton mga kabuhi. When a believer remains in Christ, ang kabuhi ni Kristo maga flow sa iya na kabuhi. When a believer remains or abides in Christ, ang kabuhi ni Kristo mag-aumpisa sa pag-manifest sa iya na kabuhi. Kagamuin ni ang resulta, amuin ni ang bunga sang Espiritu. Amuin ni siling sang Galatians chapter 5 verse 22-23, siling ni San Pablo, and the result is spiritual fruit. But the fruit of the Spirit or the Spirit of His love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Bunga ini sa aton pagpanlakaton nupod sa kay Kristo Jesus. Bunga ini sa aton pagupod o kon pagpangabuhi kaupod pa nagapaidalom sa balaang Espiritu. Kag ini nga mga qualities nagagrow sa aton, nagatubo, nagagwa sa aton kabuhi naturally of somebody, ang isa ka tawo nga kung sa diin ang iya kabuhi connected sa aton nga Ginoo. So ang Ginoo naton siling niya, siya ang vine, kita ang branches. So ang source sang fruit nagalin sa vine kag nagaflow ini sa branches, nagresulta sini amo ang fruitfulness. Sa sini nga passage man mga kauturan, may makitaan kita sini diri nga tatlo ka mga importante nga mga kamatuoran kung sa diin nagasugid na nungod sa fruitfulness sa kabuhi sang isa ka tumuluo. Tatlo ka mga importante nga kamaturaan kung sa diin pwede natin makuhaan sing pagduon kag paggiya o kung giya sa aton nga mga kabuhi. Ang una nga makita natin diri mga kauturan na hanungod sa fruitfulness is this. Fruitfulness is the evidence of a person's status in Christ. Tumtubo natin mga kauturan nga ang pagkabuhi o kung ang pagkakristohanon hindi lamang ini pwede nga mahambal lang kita nga ako kristohanon na o kung ako ara na kay Kristo. May relasyon ako kay Kristo. Mga kauturan, something must be seen in your life as a proof that indeed you are connected, that you are in a relationship with Christ. Kagamu ini mga kauturan ang ginasiling nakon ng ebidensya, ang fruitfulness. Proof, evidence na ikaw may relasyon, konektado, o kung ikaw na klase sang taho nag-aabide sa aton Ginoo. Amo ini siling ni Kristo Jesus in verse 5. I am the vine, you are the branches. And the vine and the branches are in relationship. Kag kung wala ini relationship, it cannot bear fruit. If they are disconnected, the branch cannot bear fruit. And a branch proves that it belongs to the vine by bearing fruit. Kay automatic ini mga kauturan nga kung ikaw ga-connect sa Ginoo, mabunga ikaw sa Espiritu. Ang fruit, amo ini ang visible evidence that the branch is alive and connected sa isa ka vine. In the same way, spiritual fruit is the evidence that a person truly belongs to the Lord and Savior Jesus Christ. Jesus also said in Matthew chapter 7 verse 16, by their fruit you will recognize them. Buod silingon mga kauturan ang matutuod nga relationship with the Lord and Savior Jesus Christ. Ini eventually will be visible. Makita ini
sa isa ka tawo, sa iya kabuhi, sa iya character, sa iya nga action. Spiritual fruit is not merely religious activity. It is inner transformation that becomes visible sa aton nga mga kabuhi. Buot silingon mga kauturan, bisan pa adlaw-adlaw kita nagakadto sa simbahan, nagabasa sa Biblia, kag nagapangamuyo ay han o kung naga Bible study, hindi ini mga balasihan nga ikaw mga kauturan. Amo ini ang fruit sa Spirit. But when a person remains in Christ, the character of Christ begins to manifest, to appear sa ilang mga kabuhi. Ano ang makita sa imo ng mga bunga? Ang pasinsya, ang gugma, ang humility, ang forgiveness. I'm not saying ang pagkato sa simbahan hindi maayo, manami ina. Also, it could be a manifestation of your love to God, that you go to worship. But love is not limited to going to church. Patience is not limited to being patient sa aton mga isig tumulo. Pag-amuin ni mga kauturan, everywhere we go, there should be patience, love, humility, and forgiveness. Amuin ni ang bunga sang aton ng relasyon sa Diyos. Jesus also says in John chapter 15, verse 8, "This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." Showing yourselves to be my disciples. Buot silingon fruitfulness shows that we, you and I, truly belong to Christ. Now think of a mango tree. Ayan, paborito mo ini nga prutas. During the right season, the tree naturally produces mangoes. The tree does not struggle to prove it is a mango tree. Ang bunga nag-reveal sa iya identity. Kung isa mabudlay, kilalaho ng ang mangga o kung ang kahoy, no? Pero kung makita mo ang iya mga bunga, you will immediately recognize the tree. And I think in the same way, spiritual fruit reveals our status in Christ, our relationship with Christ. Anong buot silingon sa aton mga pagpangabuhi? Buot silingon mga kauturan, we must ask ourselves an honest question. Is there spiritual fruit in my life? Do people see Christ in the way we speak, the way we treat others, and the way we respond to difficulties sa atong kabuhi? Remaining in Christ, buo silingon sini, we intentionally cultivate sang atong relasyon sa atong Ginoo. Agini, naga-include sang pag-spend sang time sa iya, sa pagpangamuyo. Yes, sinasiling ko na, ang pagsimba is also one way that we can cultivate our love and our relationship with Christ, allowing the Holy Spirit mag-transform sa atong mga kabuhi. Because when we consistently remain sa atong Ginoo, spiritual fruit will naturally begin to flow, begin to show, begin to grow sa imo nga mga o kung sa inyo nga mga kabuhi. Ang ikaduwa nga bagay nga mga kauturan nga luyag ko pagkibayin sa inyo amo nga ang fruitfulness nga determine sang work sang Ginoo sa aton kabuhi, sang action sang Ginoo sa aton nga mga kabuhi. In John chapter 15 verse 2, Jesus present God as the Father or God the Father as the gardener. Hardinero. Isiling niya, he cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful. This reveals that God is actively involved sa aton mga kabuhi bilang mga katauhan niya. He does not leave us as we are. He works continually sa aton mga kabuhi padayon gid siya nga nagahimo sang iya nga kabubuton sa aton mga kabuhi. When believers nagapadayon sa pag-remain sa Ginoo and begin to bear fruit,
God lovingly shapes them to become even more fruitful. Kag hindi nga process ang mga ginatawag nga pruning. Kag ang pruning nag-involves ang removing anything that hinders our growth. At times, God or God's pruning may come through correction. Sometimes challenges, sometimes difficulties. And these moments, sometimes they are painful, masakit. But they are not meant sa pag-destroy sa aton. They are meant instead sa pag-develop sa aton agud nga mangin fruitful pagidang aton nga mga kabuhi. This is what Hebrews chapter 12:11 explains. Siling diri, no discipline seems pleasant at the time but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. Ang Diyos o kung ang Diyos nag-prune sa aton because He loves us and desires for our lives to grow stronger and more fruitful. Amoy ni ang luyag sang Diyos kung nga ang may mga butang o kung may mga eksperyensya kita o kisa ng mga masakit, may mga challenges kita sa atong kabuhi because God wants us to be fruitful. Now let me ask you, if you are a farmer who wants a farmer that does, who do you think is a farmer? Is there a farmer nga gusto niya ang iyang harvest gamay lang? O kung makita niya nga ang iyang mga prutasan o kung ang iyang ubasan, nag-apuka o kung nag-apungpung ang iyang mga bunga. Of course, every farmer, every gardener wants siyang productive, fruitful nga uma. So a farmer prunes the plants, na-cultivate, ini ginakat ang mga unnecessary nga branch, agud nga ang mga nutrients nga ginahatag niya sa tanom niya, it will be used properly, magka-nourish ini, agud mangin healthy ini nga tanom. Ang plant, temporarily magalus ang iyang mga branches, but it will result in fruitfulness. And I think this is also what God is doing sa aton mga kabuhi. Kinakuha sang Diyos ang mga bagay-bagay sa aton kabuhi sang gisa masakit. No? From our lives sometimes, ginakuha niya ang mga hindi amo ng mga bagay. Ang mga hindi na amo natin ng mga batasan, hindi amo natin ng mga habits, mga behaviors. These are the things that God wants to remove sa atong kabuhi, agud nga mangin fruitful kita. So if you want to be fruitful, allow God to remove it. Allow God, sometimes, even if you will not allow Him, He will remove it. A good nga kita mangin mabinungahon sa atong kabuhi. All we have to think or to do is to be discerning sa ginahimo sa atong kabuhi sa Ginoo. Ayhan ginahimo niya na para nga mangin mabinungahon pagidang imo kabuhi. So be thankful sa iya. So when we face challenges, when we face trials or corrections, ang atong response should not be complaint, should not be discouragement, should not be hatred sa atong Ginoo. Instead, we should ask God, Lord, ano ang gusto nimo matabo sa among kabuhi? O kung Lord, I know that you are doing something agud kamangin mabinungahon pagidang akon nga kabuhi. So salamat gid. Siguro gusto mo kuhaon ining akon nga mga sinful nga mga habits kag iban pa nga mga healthy unhealthy nga mga relationships or pride sa akon tagipuson. Yes Lord, kuhaon ni agud nga mangin mabinungahon pagidako. So amoy ni mga kauturan nga if we learn to trust sa aton Ginoo ang iyang ginahimo sa aton kabuhi, even in painful moments, it becomes an opportunity sa aton nga magtubo kag magbunga sa aton kabuhi. So instead sang resisting, sang pruning sang Ginoo sa aton kabuhi, we should surrender sa iyang mga ginahimo and allow Him to shape sang aton kabuhi agud nga mangin fruitful pagikita nga mga believers. Ikatatlo ang mga kauturan nga kamaturan nga makita naton diri is that fruitfulness is our gift to God. Our gift sa atong Ginoo. Another truth in Jesus' illustration here is that fruit is not for the branch, but it is for the gardener. The branch simply produces fruit. It is connected to the vine. But the one nga nag-benefit from the harvest, amo ang gardener.
And I think in the same way, the fruit of our lives ultimately brings glory to our God. This is what Jesus said in John chapter 15, verse 8. This is to my Father's glory that you bear much fruit. Buod silingon ko na ang isa ko tumuluon, nagapakita sang gugma, pasinsya, kaluoy, humility. People begin to see God's work sa ilang kabuhi. Sa aton kabuhi, ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi, it becomes a testimony of God's power, of God's grace, of God's goodness. That's why the Apostle Paul reminds us in 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Kaya ang aton ng fruitfulness is not for our own recognition, para ini sa himaya sa aton Ginoo. So kung ang farmer, halimbawa, mag-harvest ang fruit sa iyang vineyard, malipayon ini nga makita o kung ma-harvest ang madamo-damo ng mga fruits. The fruit reflects the farmer's effort. Nag-reflect man ini sa iyang pag-atipan sa iyang mga tanom. Sa aton, nag-reflect ini sa iyang pag-atipan. And in the same way, when the believer bears spiritual fruit, it brings joy, it brings honor, it brings glory sa aton ng mga ukon sa aton nga Ginoo. So buot silingon mga kauturan ng aton fruit, amo natong halad sa aton Ginoo. Amo ning aton nga gift sa aton nga Ginoo, ang bunga sang aton mga kabuhi. And so we should ask ourselves, perhaps importante ini nga pamangkot, ang aton bala kabuhi nagahatag sang himaya sa aton Ginoo? Ang aton bala nga kabuhi ginahigamit naton ini nga gift sa aton Ginoo? Ang aton bala nga mga tinaga, ang aton attitude, ang aton nga mga aksyon nag-reflect sang kabuhi ni Kristo Jesus sa aton mga tagipuson, o kung sang presensya ni Ginoong Jesus sa aton mga tagipuson. Because if we do so, if it reflects, ini maghahatag sang kaimayaan sa aton Ginoo. And I believe God will be happy, will be pleased sa imo kag sa akon man. So mga kauturan, if we want to continue bringing glory to God, we show kindness to others. We forgive those who are hurting us. We serve people humbly. We live faithfully. We be patient. We love even when it's difficult. Because every act of love, patience, and faithfulness, it becomes a spiritual fruit that honors God. Ang aton kabuhi dayon then become a living testimony sang grasya sang Diyos sa aton kabuhi. So mga kauturan, ang inin tatlo ka mga kamaturan. As we reflect on Jesus' message in John chapter 15, verse 4 to 5, the truth is very clear. Fruit comes from remaining in Christ. So dapat nagpabiling kikita sa kay Kristo Jesus. Kung nabaton mo na si Kristo Jesus, nagpakita ina sa imo kabuhi o kung mabinungahon ang imo kabuhi. A branch does not produce fruit by working harder. It produces fruit by staying connected sa vine. So mga kauturan, stay fruitful, because being fruitful is the evidence that we are truly in Christ. Being fruitful is our gift to God, and being fruitful will result to God blessing us more to become even more fruitful. So mga kauturan, salamat gid sa imong pagpamati. Kabayang Ginoo magpakamayo sa imo kagtugtog sa liwat. Sa sunod naman nga mga tinion nga makapangalagad kag makapamalandong kita sang pulong sang Ginoo. Again, dalayawon ng Ginoo sa sinigin nga aga. God bless you, and kabay nga malipayon ikaw sa sinigin nga aga sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Amen. Ini sa liwat ang inyo alagad, Pastor Ivan Mars Cabiliati sa Convention Baptist Bible College. Amen.

0: Ramon? Ano pa kayong pagsubok ang susunod na darating sa atin?
1: Ay naku, Ella. Sa tanong mong yan, eh parang gusto mo nang sumuko. Kapag nakikita kita, eh lalo lang ako nahihirapan.
0: Ramon, kaya ko pang tiisin ang lahat. Alam kong nalalaman ng Diyos ang lagay natin.
1: Kahit anong pagsubok pa ang danasin natin, huwag tayong bibitiw sa Diyos. May katapusan din ang lahat ng ito.
0: Totoo yun, Ramon. Sino nakakaalam ng bukas? Baka bukas, maraming pagpapala naman ang ibibigay sa atin ng Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Welcome mga byan kag mga utod si Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo lagad, Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan, kag gabay pa, makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Magapadayon naman kita diri sa atong pagtuon, nanungod sang panimalay, gintiguluhan naton ang atong pagtuon, Family's Submission to the Shepherd. Family's Submission to the Shepherd. Kaya nga itong text makita diri sa Psalm 23. A common passage sa atong tanan, Psalm 23. Basahon lang natin diri atong key verse nga nagasiling diri sa Psalm 23 verse 2b. Siling sang pulong sa Ginoo, He leadeth me beside the still waters. Kabay ang Ginoo, magapakamayo gid sang iyang nga pulong. Now, ining 23rd sang Psalm, paborito gid ining nga passage sa madamo nga mga Kristuhanon kagbisan sa mga hindi Kristuhanon. Ang passage nagsugod gid diri sa Psalm 23 verse 1 nagasiling, The Lord is my shepherd. Now, abyan utod kag sa Ginoo, basi matingala ka mo nga ang atong topic subong na nungod sa panimalay, pero ang aton verse o kung aton text makita sa Psalm 23. Ano ang butsing ganun nakon diri nga ang nga amo ini ang gingamit nakon nga text para sa aton pagpamalandong nanungod sa panimalay? Now, ginpili ko ini nga chapter bangod nag-involve ini nanungod sang shepherd-sheep relationship. Alright? I choose this chapter because it involves shepherd-sheep relationship. Kumbaga akong punto abyan kag mga kauturan, it is in this chapter nga ang submission is seen on the part of the sheep. So muna ang punto na akong dari. Now isa sa mga characteristics ng sheep is that it easily wander. Amuna ang characteristics ng isa ka karnero. So, it is for this reason nga ang shepherd always lead the sheep. And unless he follows the shepherd, he is always safe and secure. So, amuna, hindi bala ang kamaturan nga makita natun sa pag-alagad natun dira sa Ginoo. So gani, may tatlo ka punto nga ma-share na akong sa inyo sa atong pagtuon na nungod Family's Submission to the Shepherd. Since limitado atong tion, probably isa lang ang akong ma-share sa inyo sa sini natong nga pagpamalandong. Una, lantaw natin, Our Submission to the Shepherd. Our Submission to the Shepherd. Gintanaw na akong sa Webster Dictionary, gin-define nila ang pulong nga submission kaangay sini. Nagasiling, The act of submitting or yielding or surrendering. Okay? That's how Webster defines ang pulong nga submission. The act of submitting or yielding or surrendering. Now, sa Psalm 23 verse 2, nagasiling ang passage sa aton, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. Now, ang shepherd will not lead unless the sheep submits to the shepherd. Hindi ba bala? Amo na ang principle dira, whether you like it or not. The shepherd will not lead unless the sheep submits to the shepherd. So, kumbaga, ang principles ng authority diri, kag submission, makita gid. Alright? Makita gid sa sininga chapter, Psalm 23. The principle of authority and submission is present here. Now, karon, it is God who established this principle. Alright? Ang Ginoo gid. So, kung mag-submit kita sa Ginoo, He will lead. Okay? Magatuy-tuy gid siya. Kung kita mag-submit nila sa Ginoo, karon ang pamangkot. Where will He lead us? Naan? Amoy ng pamangkot. Suno sa aton nga text, Psalm 23:2, beside the still waters. Now, ano ang implication dari? Okay? Now, kung nagsunod ka mo sa itong pagtuon, buksiin yung Biblia para makita mo gidabyan o si Ginoo sa Isaiah 58:11. Ano ang ginsiling sa Isaiah 58:11? Siling ni Prophet Isaiah, And the Lord shall guide thee continually and satisfy thy souls in drought and make fat thy bones and thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not. Isaiah 58:11. Karon ang pamangkot sa ato na moini. Since nagapamalandong kita nanungod sang panimalay, family submission to the shepherd, ang pamangkot parte sa panimalay, amoini, ano gid ang common problem arising from the family today? Okay? Ano gid ang main issue nga problema sa panimalay? You know what? Sana malandong gid ako sini sa aton pagtuon. Nasapuan ko abyan kag mga kauturan, hindi kwarta. Alright? Si iba nagasiling kwarta gid ang main reason. But you know what? Sa dalom na akong nga pagpamalandong, hindi iha kwarta ang bottom line sang sabat sa sininga pamangkot. What is the common problem arising from the family today? Again, it is not money, but it is peace. It is peace, harmony, and understanding at home. Amo gini ang common problem nga nagatuhaw sa buong sa panimalay. Hindi ya kwarta ang problema. Bisan may kwarta o kung wala man kwarta, pero ang common gid abyan amo ang kalinong, harmony and understanding at home. That is why sa Psalm 23 verse 2b sa atong text, ang pulong diri nga still waters speaks of peace, harmony at home. Naan, amoy na abyan kag mga kauturan. Kunbaga si Prophet Isaiah, naghahambal siya sang satisfying our souls in drought. Ano ang butsing ganun sina? When Isaiah speaks of satisfying our souls in drought, meaning, since topic natin family, okay? Most of the families today are experiencing drought in their relationships. Hindi ba na amuni ang common problem subong? Bisan, whether you like it or not, abyan utod sa Ginoo. Kadamo sang problema sa panimalay. Nga hindi maayo ang relasyon. Both husband and wife. Parents and children. Di ba? So, grabe. ang dalagan sang panahon subong. Even Christian families affected zani. Hindi maayo ang mga relasyon bisan maglutod. Sa tanan na lang ang mga relasyon. Now, kung kuhaan natin ang statistics sa kalibutan, no? Ha? Ambot subong, ha? Ini ako nga pagtuon, dugay na ni actually nga mensahe. Pero sa ako nakita, how many families have been separated? Ha? There are about 150,000 marriages that are separated every year sa United States pa lang na. As of 1990 statistics, ba dugay-dugay na gid ba? Ano na gid subong at 2024? Alright? 150,000 marriages that are separated every year sa United States. Now, kung aton lang taon ang ininga pagpahayag, out of this number, there are about 500,000 children are affected as a result sang sininga separation. Di grabe, pinsara pala na. Ha? Sa Amerika pala na. Ano pagidiri sa aton, sa pungsod Pilipinas? O kung sa bilog ng kalibutan, ay pwerte ang problema sa panimalay. Hindi yan ang ulango. Kabalo kita nga ang trabaho gid sa aton kaaway si Satan, isa sa mga pamaagi niya nga maguba ang iglesia, gubo niya ang aton panimalay. Kay kung maguba ang aton panimalay, maapiktuhan man ang aton pag-alaga dira sa Ginoo. You see, tama gid ka sa atol si Satan. Mga scheming ways niya terrible gid. So kung mag-amuni ang sitwasyon, what do you think will be the result? Of course, these families will experience trouble and the entire community will be affected. Hindi ba la? Amuna nga damo problema ang aton gobyerno, ang aton syudad, ang aton mga banwa, aton mga sityo, mga barangay naton. Ay, problema ang kabataan tungod kay hindi maayo ang panimalay. So amoy na, gabalik liwat sa aton mga ginikanan and even sa mga kabataan. So affected ang community. But abyan utod sa Dios, if families will yield to the shepherd, ano ang matabo? Siling ni Prophet Isaiah, Isaiah 58:11, the Lord will make thy bones fat. Ay, grabe, no? The Lord will make thy bones fat. Meaning, that is making us experience joy, harmony, and peace at home. Amo ina ang butsing anon, abyan utod sa Ginoo. So kung wala sing harmony, peace at home, kiyos gid ang panimalay. Di ba? Amula na kasimple. Pero kung kita mag-submit nila sa Ginoo, we will experience joy, harmony, and peace. Kaganami pagid siling sa last verse sa Isaiah 58:11. Ang portion sang verse na gasiling, and thou shalt be like a water garden, and like a spring of water whose water fails not. Ay, grabe, no? Ano ang ma-describe natin diri ang well-watered garden? How do you describe a well-watered garden? What do you feel when you see a well-watered garden? Of course, you will admire its beauty. Hindi bala? The garden is greening. The plants are healthy, the flowers are blooming, and people seeing it will be happy. Hindi bala mo nang aton reaction? Kung healthy ang garden, katahumsang mga bulak niya, no? Ma-response agad sang positive nga response. Manami agad. So, kung amo nang aton reaction, the same is true with our family, whose members are fully yielded to God. Kay kung amuna kita, mga abyan o tudzigino, kung aton panimalay, bana, asawa, kabataan, ga-yield dila sa Ginoo, we will experience joy, harmony, and peace at home. Amuin na ang gintudlo diri sa pulong sang Diyos. And the eyes of the people will be filled with praise. So you see, amuin ni ang simple nga makita nato nga kamaturan sa pulong sa Ginoo kun ang panimalay nagayield dira sa Ginoo. Gani katahom sa pagtudlo dir sa pulong sa Ginoo about family's submission to the shepherd. So, kumusta mo panimalay? I hope and pray kung may mga struggle, kag mga problema sa itong panimalay, balik kita sa Ginoo, surrender kita liwat sa iya. Kaya ang Ginoo, magbalik sing pagpakamaayo sa itong pagtagaan niya kita sing kalinong kalipay sa magpadayon kita sa pagpangalagad sa iya. Sa liwat, aton inipadayunon aton pagtuon sa dasun naton nga broadcast ini inyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo magapakamayo sa tuntanan. Damo salamat.